0: pupunta sa isang pamilya. Pero ako hindi pa takot na po siya tani.
1: Okay.
0: Ano kayo ng filler nga sa pansa pamilya nga yung mga informant matita nga ano, nag-sige ka sa Intel unit nato sa Station 1.
1: Yes, sir.
0: Si Ayo nato. Pagtatang yun, pinugin niya po di stations nato na rin. Ang ginulutigan yun eh kay ay maano man eh medyo identify kita o na nakita ng mga kuwan
1: okay,
0: mga ano ba kita may mga lead man kita so nakili na kuwan nato pati cell phone na recover
1: pati motor CD ang motor tong agin gamit nila tagi ang nagapanigetong ang driver gid no
0: ipa-check pa nato sir ipa-check pa nato pa-verify pa nato karon basta na recover na
1: ang motor
0: same as description kung ano makita sa CCTV no
1: okay. So, hindi pa masiling CD ba si kung kinawatan man tong motor?
0: Amo pa na ipacheck naton, sir.
1: Okay.
0: Hindi pa naton sa muna pacheck kay kagaon kay Ina. Then, i-check naton ang verification sa papila man ng trabaho sa kung saan ng station 1.
1: Okay. Mm-hmm. CD, nang, ano nis lang ang duwa man? Ila lang giniya duwaya at ubraya or may upod pa ginis ng iban?
0: Initially, sa duwa naman po sila ang kita naton sa, ano, sa,
1: CCTV?
0: Oo, CCTV.
1: Oo.
0: Amo na ang initially ang ginpaila nato sa, ano, pagpaila nato sa kaso, ang duwala na anay. Kinalaman ito yung duwa gito.
1: Nakita gin mo, no?
2: Oo.
0: Yes, sir, yes, sir. Nakita gin sila nga duwa. So, I don't know kung may group sila, pero based on initial approaching video may TV ito.
1: Okay, sir.
0: Ako may palatungan mo niya gin sa ito.
1: Oo. CD? Ado bago naman isla?
0: Hindi, may mga previous
1: day. May mga kaso na nagali. Buhay man engaged sa drug, sir?
0: No, sa robbery po. Ginadubo check pa naman sa
1: okay.
0: Kay para sigurado kita.
1: So, Sige, sige. Pero si, ang doktora, tong victim, doon ma-file to kaso, no?
0: Ma-file ito si doktor.
3: Dapat it, file na ginakaso?
1: Confirm again.
2: Oo.
1: Gina-identify again.
0: Yes, sir.
1: Okay,
0: yes, sir.
1: Sige, sige.
2: Grabe.
4: Hindi naman rin, no? So, yung tayo sa Tonitong Senil Rivadavia.
1: Oho.
4: Natigay na yung malakpan, no? Kaya nagmando kong tulaan ng sulat sa pulot.
1: Oho.
4: Sa pagpanulaw na rin clear, Greg at Kaya, ang namagatag sila sa lugar na, ano lang, lang padya, wala?
1: Oho.
4: Sa naka-identify. So, tingnan na parawin, din gayon, yun yung ginocrate ng kapulisan. Din na tingnan yung malakpan ng gawa ng mga persona na nag-hold up sa isang adaptoral sa barangay 19, kaya parang
3: may. At least sa administrasyon ni Mayor Greg, may ara sa mga nasolbar ba din yung mga kaso. Pero is niyo, grabe pag-circulate sa social media, katropang France, parte ni sa doktor yung agawan sa iyang ano, nagbato pa niya. May lang gani, may armas siya, may lang gani, why sa yung palukpan mo? Among, ang grabe, nagbato pa siya, hindi sa maghatag yan sa bagya mo. Pero sa amon, kung mag-mamo ni Jesus, o cellphone na pangita mo, o lagan to. Ano mo, bratuhon man cellphone ta? O, kuto pang Frank? Guru, tiniro na niya siya?
4: So, Professor Juan ito?
3: Gani? Basi
4: pero ang post, hindi na Guru. Ako ang
3: post. Oo. Katropa France,
4: gadula-dula.
3: Gadula-dula, gadula. Importante, rin na niya. Nakagwa na. Nadakpa na.
5: The number you have dialed is...
3: Chicks to nag... Chicks ang nagsapat. 806 mga katropa. Ano yun? At least, nadakpa na ni mga katropa sa ato mga ragas kapulisan. Why na? Dula na sa. Oh, sige lang ah, no? Super Franz, thank you sa salamat gid ah. Na ano? Na oh. Anyway, amo ni siyang Geraclic Test Development sa mga nag nag-circulate mula ka mga komento sa social media. Aryo, nadakpa na. Dua ka persona. Ang isa to, taga-barangay 14. Ang isa, taga-Bacolod man, pero nag-i-start tong pamilya sa Deca Homes. Kung, ay, alo, hindi ka homes per mega kasi intro sa mga money how? Siguro mga ano mga giho-giho bla sa mga kriminal sa subdivision na Gurusbong no. Kay may guard sila, hindi sila dali-dali masulod. Muna bla? Ay. Anyway, let's leave it at that mga katropa. Ang ano? Ang sitwasyon mga abyan no, sa aton nga syudad. Importante na nadakpan na may development na na-aresto na ma-file ang kaso kag na dakop no, ang ini mga suspek. Ginahulat-hulat pa naton ang sakay Freya Maygo because there is Bacolod mga katropa. Okay, may ara pa. Amo ni sang 2.1 million pagli. Kwaon to niya na yun. Grabe, Bacolod, huwag hubas ang droga niya ba? Di nang sapas ni di ba? Di nang sapas ang droga. Di na sag-up niya. Walang kakahubas, no? Kakahubas gini ang mga suba sa tungkol sa kainiton. Pero ang droga, nag-refill ang garipino. Huwag kaubsan, Mariones. Terrible. Anyway, Tia Maria, ang mga latest development, no? Kag pasulod na lang ni 2.1 million nga drugs na kumpiskar man sa Lagas Kapulisanta. Ay, at least na, no? May ara sa mga ano ta? May ara sa mga development sa ni. Balikan tablas katropang France, angot siya ni mga katropa. Katropang France?
4: Katropang Erwin, so sa confirming sa akin, si Kid Director.
3: Oo.
4: Kaya na kagawin, may natigayin sa manakpan ng Shabulo.
3: Oo.
4: Tara sa Kurok Taong Barangay Dolo, sa siyudad sa Bacolod. Kaya na nagigit na yung Katropang Erwin, naging matigayin ng Transparence Corporation sa City Drug Enforcement Unit, ako si DEU, patok sa siling persona, Katropang Erwin.
3: Oo.
4: Ang manakpan, isa lang manikatawo.
3: Oo.
4: Yulene defined ini. Oh. Na wala record sa Barangay Tay Drug Abuse Council ng listahan.
3: Baguhan nun.
4: Oh, so, yung kilala na yung Katropang Erwin kay alias sa 10-15 anos na lalaki, no?
3: Oo.
4: Oh. Nakuha ni siya Katropang Erwin ang 320 grams na shabu. May kamugaton niya 320 grams kag nagdangat sa valor na 2.1 million pesos. Pero ang specific amount ni Katropang Erwin is 2,176,000 pesos.
3: No ba?
4: So, pagkula niya siya nga na-identify ka Katropang Erwin, sa mismo sa Police Colonel Rivadumia, Katropang Erwin ang inyong suspect kay so, bago naman ito nung nag-abdigya eh.
3: Bagong yang gawa?
4: Bato naman siya salta, pero sa sininga negosyo, pero ti balda kayo na nakpandid, no?
3: Oo. Oh. Why pa
4: so, kaya mo niya subukan ginatuyo sa kator niya na City Director Katropang Erwin, na ang mga individual na nag-engage illegal na droga, hindi wala ka na-excuse sa lagi ka to Parway. Sabi yun na magpatigay, hindi yung mga operation bako sa illegal na droga ang kapulisan, eh, nakadaktan yun ka to Parway, no? So, ako yung ginatutukan nila, kaniyara saan yung madaktan ng isa black?
3: Oo.
4: O, ang ibang na yung madaktan una,
3: oo,
4: sa priso,
3: oo,
4: makagwa, hindi na lang lao ka pa, Lord, sa bugi na baligya ka to Parway, ito isa sa mga challenge ng BCPO. Na mo gining ang pag-file sa kaso batok sa mga drugista, di ilang ginagina pa sangkay sa Katropang Erwin kagang ang masante lang ang ebidensya. Tapos sa sino yung mga persona, kahit si Katropang Erwin dumay, sa bahay, dalas ang 9165.
3: Oo.
4: So depende ni sa amount and also sa kabugatan gining ginabas yang kasi pang Arwin. Mm-hmm. Kung ang inang atawo maka-avail sang mga pre-bargain.
3: Mm-hmm.
4: O kung makapiyansa sila.
3: Mm-hmm.
4: Ang ibang tipong kinilong madakpan ni kag binilyon sigurong balor.
3: Mm-hmm.
4: Si Blake kasi pang Arwin nga do ano gini, no? So pa dumabod na yan giniguro kasi pang Arwin.
3: Oo.
4: Kasi nintingan si Iban nandilabod.
3: Oo. No? Oh. Doon ka kinangala ng Kuya Katropang France, din yung ginasag-ob nila man, daway nag-hubas yun?
4: Gani man, ina literal ni Katropang Arwin na ginapiko, ginapala, di mo?
3: Oo, ang ginapiko, ginapala, druga na.
4: So, hindi rin sa una yate, ang mangga, pero sa Negros, ginapiko, ginapala, at isubong niya, kalahin maniguro nga, unang reaksyon sa tao, at ginasag-ob ng sabong, ay pasalis pa kolod kay hindi lang daw ang mga balor na makuha ni sa ina.
3: Mm-hmm.
4: Nagligad lang to, 14 million man to.
3: Oo.
4: 28.5 million.
3: Bagong yan, gaw niya, million ha?
4: Ganto daan niya, adlaw man.
3: Oo.
4: Last week, sa barangay doon, man, may babae, matong kanadakpan.
3: Hmm.
4: Sinoy to, may tatlo to pa mga kabataan. Sige pa man, kundi ni Sosity Director na to.
3: Hmm.
4: Kung ang latest na nanadakpan, kayo nakagahon, ang may connection to. So, ila pa ni-identify, itubo pa ni Katapang Arwin, kung konektado, gitman niya siya sa previous kong drug-dagas operation na dinunsar kaya sa Makulong City Police Station 2.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nakatakop niya si Katapang Arwin ang naglunsar sa operation ng Abong City Drug Enforcement Unit ng BCPO Katapang Arwin.
3: Kabay pa magkaladakpan niya sila, ubos na no? Para magaling ibot ha? Ang pamangkot lang Katapang France, sino ara sa likod ni? Sino pagid yung, sino ang ara sa negosyo sa droga there is makulod man do wai untat siya mo
4: oh tiyamo na kapapalwin di hindi nga ipapalaan kung ano ka ano gid ang ginaduso ni DLG Secretary Rimulya ang Safer City ni siya safe sila kapapalwin
3: no? Safe pa ito ni Ayhan do safe pa ito ni Ayhan may ara na sa mga medyo na droga
4: Presenter is daw damo na yun yung nag-challenge bala nga kung tuol din man bala ngambal sa ating DLG Secretary bala kung safe din man ang Pilipinas kahit tinatuloy just po Colon City dari ang mag-implement sinay bugos niya Pilipinas mo no oo te may mga nanakpan na sa ganyan nga mga hapnik ito nga nag-mix class din to gindakop ko no gindikipan
3: oo ban to
4: ang ibang niya ko no yan nag-panghulbat hindi pa ko no bala matakpan yung iban pero ti Grace Pakulod why may question sa abilidad sa kapulusan na to yung kasarang nila para matakpan yun yung mga persona sa sining nga mga krimen kailangan ka nasabot din sa ato sa especially sa Pakulod City kaya pa rin
3: oho balaanta niya kabay pa mag mahimo man ang operation para sa mga daggo ka mga ano ba na? Mga dealer kag sa mga nag-distribute sa isang illegal nga droga Katropang France.
4: Namo gani na. So Katropang Arwin tayo maling updated dire, patrol.
3: Mhm.
4: Ini si Katropang France Metro Burgos sa mga bukol-bukol silawas ng tumaas ng Santa Blanca.
3: Mhm.
4: Kasi nag-out din matrik ng Pilipinas at sa News.
5: XFM Live Reports.
3: Thank you so much, Katropang France. Pinakamanigtis sa update balita. Sa atin nga pagpanagan, mga katropa. This is a, pinakadako ka development. So, managang pangitabo ng krimen. Dari sa Bacolod City, mga katropa. Ang 30 anyos nga doktor nga pasulod na kuntani ito sa iyang, iyang, boarding house. Ha? Makakuha na liabi, abri na sang pertahan mo. Gusti lang yan nagsulod to. Buyutan sa sang laki. May bit-bit armas. No, gintayaan armas. Ginkwa ang bag. Nag-resist ng doktor. Though, hindi man bato, pero ginaapinan niya lang. Hindi ipaghatag ang bag mo. May ko kabalo kung may kwarta to, kunwai. Pero ang mga latest o kung ang impormasyon may ara sang cellphone no? Nakuha cellphone sa iya makon mo may backup pa may motor no managwa to mga katropa tapos gin snatch ang iya nga bag nakuha gin barangay 19 mga katropa pasado alas 9 sa gabi Para nyo, ang mga doktor, mga katropa, kung may mga duties la, na kung kisa gab ina na puli nila mo, no? Kung may mga duties sa mga hospital, may mga rounds, no? Mga doktor, ti gab ina. Ang ayo man lang is pabutangan ko ng security guard ining boarding house, katropa. Ti amuning ayo, way takabalo ang sitwasyon sa lugar mismo. Tani ma reactivate to bra ang aton nga pag proving sa mga kapulisan ta hindi gani barangay tanod na lang ah no kung may barangay tanod to tani bisan singgit lang uy uy ano na hindi ko balagan patos lang pero why eh may dako nga opportunity nga himuon ang krimen no ang motive is mag-usap way takabalo kung anong armas ginadala pero mga katropa ang sitwasyon is may ara sang ginabitbit nga armas kung piki man to kung ano it doesn't matter ha? Pero nagbitbit sa armas sabi ka gintaya sa doktora ha? Dason ginkuha tong bag amore karon ang nag-circulate sa social media ang aton nga mga agrot nga mga kuturan man grabe man ningati ano nang bakulods na da. Why gid police? Ha? Anong kalatabo sa bakulod? Ilab lang itag ka i-label ang lugar nga delikado. Damo sa mga krimen nga nagaluntad, wala nga gihopolista. Ha? Damo na. We understand the situation. We naintindihan taman ang pila ka mga bagay nga nagakalatabo sa atong lugar pero more and above, katropa, ang importante, manakop, nagma-pailan sa kaso yun yung mga malain ginhawaw nga naghimo sining krimen. No? Sir Kenneth Yongko, good morning, salamat gid sa pagpamati. Sir Lee Arevalo, good morning. We have Elvira Ginogo, may aga, sa Charito Heights, Granada, may aga. Ay, pinsan ko sa kamakalan ka, ma'am. Ari ka nis makulod? Bahumayo, di ba? Ang iyang lugar ba? City Heights, Granada. Oh. City Heights. Charito Heights, Granada. Gli. Randy Santisas, may aga. Thank you. Salamat, kid. We have maulanon nga aga. Tamiyaw ko lang ang members ng Katropa Southern Area sa aton class. Dira sa Southern Area. Ma'am Rihanna Diestro, nag-aulan na sa inyo, ma'am. Doon isamon gano'n ulan di, daw ka pasalamat po ang nag-ulan di. And Sir Kenneth Yongko daw kaduluda, basi siya to. yes, Tristayat Gulay, good morning, salamat kid. Ang dako ang problema namun sa Deka Homes di regarding sa security and safety. O, ganamot na lang ka natapo na. There were several events, occasion, na may aras ang kinagual, ginamo, tapos may ara sang mga raid by bus operation dras deka dito deka lapad-lapadaan eh way ka kabalo kun sinuda ang ara da way ka makabalo kun sinong tupad ba na ida gapanawagan kami sa bulig sa sudad regarding sa amon security seguridad dras deka home south kay wala kami diya pa si pasinlayi wala kami association nga makabulig no bao anong inyo na yung homeowner sir why gagiho tani tood no actually homeowners ninyo mga concern mo if may concern sang security or safety sang aton nga mga ano dapat ang aton homeowners ang magiho sina da no pero lain-lain abi home owners day no sir oo sir PLG good morning salamat gid da thank you kag halos tanan ari di abi sa mga ang kinawatay kulurom tricycle gamit open pipe no di ka nag-iisa sir marami tayo diyan need gid namon patod kag strong police will political will kag transparent homeowners association yes sir siguro importante na siya para sa safety kag security sa aton pobruyo da Ramel Mamilya sa Makagahay. Oh, salamat gid sir. Wow, mayo pa diba si Sir Melo. Good morning sa imo dira sa Makagahay, dira sa Overflow. Salamat gid sa Moises Padilla. Shout out sa kay Bobby Villian, naghihigop sa baw sa manok Bisaya, baw kena meta. Tapos may ara sang na Sabawan, may ara sang Kapayas, gagadahon sang Katumbal. Namit sir, no? Morning ah. Salamat gid Sir Remel. Shout out sa kay Junior Alegria, King Kong alias Igit, kag sa nagapamati subukan. Thank you gid ah. Dire sa Makagahay. May ara association, ang problema wala ga cooperate ang mga owners, no? So wala na kabuga bagay sir. Kung makita nila da nga amo na galuntan sa lugar da. Intensify nila ang ilang police or anti-crime campaign dira sa Deca Homes. Kalapad abi eh. Dira mo dira abi sa mga residente panimalay sa Deca Homes. Gal ano ka? Pero anyway, we'll check da sina mga katropa kay ti ari man eh. Hindi man ka sulod kasulod din mga kapulisan dira, no, para maghimo sang operation nila unless nga ti may request mismo sa ano sa aton nga mga association. Ti amo na nagkatabo daw, okay lang niya sa mga homeowners ta dira sa Deca Homes. May nagahukmong da, may ara sa mga raids da, may ara sa mga ginamo da. Ay desirable pa rin nga mag-tiner ka kag magpakabuhi ka dira sa Deca Homes? Ay, daw ko lang, you know? Oh, 823 katropa, buo-buo ta mga responsibilidad ta sa aton nga pagpangalagad. Pagkatapos balikan ta ang kabanggalan, may ara sa naga, may ara man to sang isa ka kaso katropa nga naga gwa ginbuno isa ka persona sa Himamaylan katropa. Aboy ko lang mga responsibilidad pagkatapos commercial ko mga balikan ko si katropang Winston Villanueva angot sa mga development dito sa Southern Negros mga katropa. Pagkatapos gid lamang sa mga panumdum. Standby
5: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape, gatuog kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms present. Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripi
15: serbisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Hala, ka-exciting!
17: The Secrets of Health.
18: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
19: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton sa ringa colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
20: Southern Plus Gold.
18: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
19: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
18: Amo na kalaba ha.
19: Ambot lang kung paano nila takso na.
20: Southern Plus Gold.
19: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
20: The Secrets of Health.
18: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
19: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
18: Oo.
19: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
20: The Secrets of Health.
21: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
20: The Secrets of Health.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
18: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen na kung epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na ito sa inyong skin. At the same time, nagapanami sa ato sa inyong mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa inyong brain.
20: The Secrets of Health.
0: XFM 103.9.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
22: Balancing ang mga komentaryo.
23: Pwede
22: nga nag-attrust ang public opinion.
0: Objective.
22: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
24: Nga medyo isog pa sila yan.
22: Ini ang Bullseye.
3: Balik na rin mga katropa sa pagpakalaganta.
24: Grabe-grabe tunan. Ang bal ni Ma'am Lia Lobrado, so niya halos na ng 3 labi na ang kinamatay, kulurom, tricycle, kag sa gagamit sang open pipe, halos na ng RD.
3: Abi no? Ay.
24: Check out na pira ka mga latest update mga katropa dito naman sa Kabangkalan with katropang Winston Villanueva. May isa naman to ka kaso sa pamuno no sa Kabangkalan. Na check tang pinaka update sini, detalye sini kay the last time naligad to may ara sa natabo nga no nga aksidente subong ari naman kaso sang pamuno ko kung ang pinaka latest update with the katropang Winston Villanueva mga katropa
0: XFM Live Reports.
24: Katropang Winston, morning.
25: Mayong aga katropang Wawid, kagsa sa mga tagsagsak at tagpalamat, isa na naman ka kaso sa stabbing incident na nagresulta sa kamatayon sa isa ka persona ang naglunta, Drea katropang Win, Drea sa sakop sa sityo or sa barangay Kabadyangan. Medyo layo na ni barangay sa syudad sa Himamaylan. Kag natabo ini kahapon, mga alas tres sa hapon. Galing kay pulihin ano nakalambot sa aton mga kapulisan. That is why mga alas city na sa nakabalong aton mga kapulisan sang ini ang giningagaw dala diri sa Valeriano Gatuslao Memorial Hospital ang biktima nga si alias Arnold. Si alias Arnold upod ang iya mga kaugdanan mga barkada patropang Win suno sa living partner nga na istorya sang investigador sang Himamaylan City Police Station na ini siya ang nagainom-inom upod ang iyang mga barkada kaga Yaraman actually, no? Araman ang suspitsado, araman sa sinangation, kaga samtang nagapanit ini sang paho bla. Kaga panit-panit ini siguro ay laguro nga ginasumsuman. Nagambal ini nga suspitsado na allegedly no galigar ini nga ginapahog sa sang biktima. That is why nga nagbayluhan ay sila sa mga istorya. Tugtog ba ka tropang Win nga ginbuno. Ginbuno ini sa likod ang biktima. Pag nakahinagaw pa tali dalagan. No? Nakapalagyo pa. Kay gating uha po ini nga biktima tali nga mag hindi na sila maglambutan. Naiblangan doon. Ugaling kay bangod nga nalambot ni Apon sa suspitsado na bunan iliwat ining biktima na ton kini sa may tuo nga bahin sa iyang aliog no, kung makita mo na sa picture na ipasa ko sa imo ang ano na bawat ano gina no patal no patal ang igo kada ang pagbuno madalom katropang Win that is why wala na nakahingagaw nga buhi dead on arrival nga i-declarar niya ni Dr. Mutiklaro ang attending physician sa Himamaylan Valeriano Gatuslao Memorial Hospital kag nakatigayo naman nga makapalagyo ang suspitsado na as of this time katropang Win ginatingwa pa pagi sa pursuit operation ginatingwaan pa sa ato mga kapulisan na maristara ining nabitan nga suspitsado kag posible nga pagkapasakaan ini sang kaso sa wala pa tama determinar kung ano ang kaso basta sunod sa kay Police Lieutenant Inubea nga ang asawa decidido na magpasaka sang kaso batok sining suspitado at Tropang Win.
24: Oo. Nakabaton sa threat ang suspect. Dason amo ni iyagin himo na lang pero di para pagwaon do depensa bi sa iya do muna.
25: Yes sir, daw suno sa iya, no? Suno sa iya, nagya paog sa kulog kang biktima. So ang biktima hindi niya gusto sa bayan bala. Tigasyon sa suspitsado. Ang buto nga naglikaw, ginatinwaya tani nga maglikaw na lang. Galing sa pagtali, kundi katropang win,
24: ginagan
25: sa suspitsado sa bulo. Ang buto ni Igo na yun, ang iyang likod. So pagka Igo sa likod niya, dumalagan pa sa gani, palagyo pa sa tani, o gani kayo nalambot, pagid na ano pagilagi ang tuong liog nalambot sa suspitsado.
24: Oh, kilala, hey, malinis na katropang Winston?
25: Yes sir, no? Ano sa mga barkada, hay lang ah. Ugaling kay ining si ang suspitado na nag-install sa piyak na sityo. Sa piyak inisang na sityo, nagang isa ang biktima naman sa piyak man nga sityo nag-install. Pero, updanay man sila inom sa isang kabalay sa grupo Manila, nagiraman na tabo ang pagbulo sa suspitado sa atong biktima.
24: Ahay. Ahay. Kabuhin dito mga paktan, to. Kaglagan sa utok sa mga tao, hindi na mapaktan. Ahay, sige lang ha. We hope sa mahatag ang justisya.
25: Ang mga katropang win nga, kung ano ba lang, inamlang may kainit, may kapagdungot, kagalabi na, updan pagid sa makaulubog na ilim nun, that is why gasaka agad ang kung kaisa, ang temperatura, gasaka ang isog, gadugang ang isog ng mga tao, hindi na makapugong kagagarisulta sa kaangay sining ang mga insidente. Kaga muna, masubo, isa naman ka amay, isa naman ka bana, ang nagtaliwan kagadugang naman yung problema sa isa naman ka pamilya. Katropang win. So, mga naman sa iban, kung nagainom, satyan lang, no? Satyan lang kag hindi magbutang sa ulo. No? Hindi mag-alambot sa kaangay sini yung mga sitwasyon katropang win.
24: Oho. We hope nga mahatag ang justisya kag madakpan suspect katropang Winston.
25: Yes, sir. No? So, suspect ang bahay katropang win, anang-anangon sa aso mga tagsa-katagpalamati ba si Was?
24: Kompleto
25: naton. Ining lang ina reklamo karon sa isa ka
24: konsehal
25: sa sudad sang
24: kilala ko ne taga dinhi
25: yes sir no isa ka konsehal sa sudad sang Sipalay
24: si Panay
25: kamaton sang iyang mid-year bonus.
24: Uy,
25: may ara mid-year bonus
24: nga
25: ginahatag sa mga empleyado sang sudad kag sang probinsya posible sa mga banwa. Natingala siya nga Madyo na, no? Buwas Hunyo na, na wala pa nakasunod ang inyong mid-year bonus. Dito na, sa nangusisa siya, mayara kooperatiba ang sudad.
24: Mm-hmm.
25: Dito na ibaluan niya, nga may nagamit sa niya pangalan, itunod niya nga firma, sa ginlunan, no? Nag-loan, pagi siya nga lang.
24: Kasakit mo naman?
25: Kaga, muna, karon, ginakumpleto natin, tinguhan natin buwas na malambot natin, no? Ang ining konsyala, kahit miskan pa ang opisina, sining si Panay, General, government, Panay Government Employee, Multipurpose Co-op, o cooperative receipt gem, ilang manager, tingnan natin yung malambot wax kung ano ang iyayang panay tayong bata na natumod na, no? Natumod na sa sininga konsyala kung sino ang nagamit sa iyang pangalan na suno sa iya, magapasaka agad sila sa kaso kaya hindi niya husto kag posible
24: so
25: hindi niya mahimo pa sa ibang mga empleyado katropang Win.
24: Isama rin ni ang paminsaron ta katropang Winston mo kung sino ang may mataas nga gahom nga decider kung paano ano niyang kwarta kag sinong di nagaaging kwarta so, sila man lang di mo way man ni iban pa pero may ara sa clue.
25: Yes, sir. May ara na sa natungod na persona kag suno sa HR manager no sa Sipalay City no, sa former councilor Jonathan Iran nga hindi na ni pwede nga pawalaan lang bangod ini nagaibulbar sa isa ka opisyal kada sa kabilugan man sa kooperatiba no kaya ang kooperatiba nang hinda ko man nga bulig sa mga empleyado so that's why nga medyo first time ini natabo no kag isa pa ka konsyal abi ang nagka problema that is why tinuwaon nila mga imbalanse kag maidid nga pagpangusisa agos niya matagan man sa ustisya ining reklamo sa konsyala nagaway ta kabalo no base madugay na ninila ginaimo galing subong lang natukiban pagis eh nga amo ni direkta to pangwin nga nagreklamo ang konsyala bangod hindi siya membro sa kooperatiba.
24: Oo, ting kwarta yung gamit pa sa kooperatiba.
25: Paano siya makaloan sa kooperatiba?
24: Oo. Hindi ba siya membro?
25: Pati pangalan niya. Pati pangalan niya. Hindi siya membro mo.
24: Talented ang nag-imos, di ba?
25: Pero nakaloan.
24: Talented ang nag-retokis ni Katropang Winston.
25: Ang mugani sa inyo, misteryoso ang atirna, misteryoso ang utang.
24: Hello, Oyman.
25: Tiyo mo nakabuhas sa tiwana ito mo ng bot ang pangkimpo kag-oras no, ni City Councilor Cheche Alejano sa siyudad sa Sipalay ang sinigya nga reklamo kag ang manager mismo sa Sipgem no, sa siyudad sa Sipalay para makompleto natin ang ining balita nato nakuha alin patapon natin yung follow up sini salamat kita sa openness no, willingness ni S.P. Alejano to divulge no, ang ining sitwasyon kay para sa iya hindi ini siya lahog-lahog kaya posible na madamo pa masangtan na mamahalitan kaya damo pa nga kinawatay nga matabo kasi na nga kooperatiba kung hindi niya bagay ambala matuod katropang win.
24: Oho. Ako na itong development sa naika tropang Winston na interesting ni nga tape nga ano ni nga balita ni sinutong lagba kukuman.
25: Sige, katropang Win, ato na buwas ting waon nga mataga aton nga inang kompleto ka detalye. Ano sa aton mga katropa sa aton mga pasunod nga mga news and public affairs program diriya sa XFM News diri sa 106.1 diriya sa sudad sa Kabangkalan. Para sa nagaugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Inis katropang Winston, Antonis Villanueva, XFM News, Kabangkalan.
1: XFM Live Reports.
24: Wala mo kayong salamat kay Tropang Winston sa inutong kalam kamoto. Makon mo kay kapirma, wala ka sang hindi ka man membro sa kooperatiba. Pero kwarta mo, ginunan. Hello, oy, man isang konsyala ni. Ha? May gamitan man ng sa kwartaya. Sino to yung nag-kaute? Kay sino nag-tandog to sa kwartaya? Yaman niya mo. Ay, kadelikado gli no akon gani paglantaw ko sino kung sino nag-decider kay nagabaton sa kwarta nag-release sa kwarta sa mga gurong nag-intra na sa mga may kapasidad na para mag gamit sa kwarta ay no tanaw tara sa pina ka mga public affairs program na ito mga katropa diri sa XFM kung sino anong reaction ni ma-file black kaso ang ining kung siya alat sa siyudad sa Sipaka ito. Bantayan na. Okay, Ma'am Lia Lobrado, good morning. Pa-EY, inom. Para wala gamo. Yes, mugi na ma'am. Kalabanan sa pag mga kauturan ta, makainom na gani. Gasaka ang hangin sa ulo. Tapos, muna na eh, matabo siya na. Ati, kinagual na, gamo na. Muna. Oras natin, 8:45 na. Mga katropa, antistab na magkanto sa mga topiko. Takit may ara man sa mga, may mga nagkakalatabo dito sa aton palibot. May nag-viral subong dito sa Metro Manila. Ano dito siya? Nagbaligya man sa mga salakyan, mga katropa. Ang purpose natin di, para ma-aware, ano ang, hindi man tapikanin ko, hindi man ta kung ano pa may nabalaan. Pero, katropa, sa pagbakal mo sa salakyan, importante ka ba daw kagit maglantaw. Ang ibang mga kauturan ta, nagadalasang mekaniko nila para mag-check sa salakyan. Okay ba na maghambal ka as is where is, bisan guba, imo na na responsibilidad pagkatapos nga na makan mo na? Why can I sang kinamatarong para magreklamo? Okay, paghalin mo ko no, nabayaran mo na sa goods no na, no? Done deal na. Wala na sa accountability ang seller sa buyer. Kay ti may problema kuno sa lakyan. Bisa may problema pa sa lakyan, ti mo na na iya. Nagdesider ka nga magbakal ka sa second hand. So mas mayo, madala ka gid mekaniko mo na gini.

0: Sala to. Nagbugwas ang radiator.
1: Mekaniko po kayo saan?
0: Ha?
1: Saan po kayo mekaniko?
2: Mga tourist bus pa nga. Hawa ko
1: dati. Tourist bus. Ang mga diesel po.
2: Pati gasolina.
1: Nag-overit na po ba to?
2: Hindi nga mag-overit kasi hindi naman nagamit kahapon.
1: Boss, kahit dali natin bag, tingnan natin kung mag-overit sama pa ako.
2: Nagpapang-nagano
1: nga. Hindi nga po, sama nga tayo, titignan natin kung mag-overit eh. Boss, hindi naman ganyan ang tamang pag-rib niyan.
0: Ilak po niya yan, mga katropa. Anong taon niyo?
1: Oo. Ano ba ito, Dar? Boss, nag-overit po ba?
2: Hindi nga nagamit, Brad. Hindi mag-overit.
1: Kaya nga po, sama po tayo, Baguio tayo ngayon. Tara, kahit Bicol. Kung tinan po natin kung mag-overit po.
2: Bubula-bula pati ang...
1: Boss, kapag nag-ganyan po, pwede naman nilinisin lang, ano boss. At, hindi naman overit agad po yung ganyan. Oh. Mekaniko po ba kayo na ano?
0: Binihaya na mekaniko.
1: Boss, circulation lang ito!
0: Oh, circulation. May circulation na. May gano'ng circulation.
1: Oh, ano may tama dyan? Ang gagalasin
0: ka rin. Gati, yung gantubig sa radiator. Pero gabukal. Amogid na?
1: Forget me pula. Isip mo agad ang head. Walang ganun, boss. Mekaniko ba lang ano?
2: Mekaniko kahit anong sasakyan.
1: Anong sasakyan po?
2: Kahit ano?
1: Nagbabayad sa din po kayo.
0: O binarayan ang mekaniko.
1: Gano'n nakatagal?
2: 1090 po lang mekaniko.
0: Kung sa korte na igubaon mong kredibilidad sa witness mo.
1: Bagyo natin, boss.
0: Binami ko ng circulation na no man kamuhin mo yaman.
1: Matagal na ako, boss. Ito kahit i-vlog natin, i-video natin, na wala pong tama yan.
2: Boss, i-vlog ako, kahit ako yun, kaya
1: na
2: mag-uha.
1: Oo, boss. Ako rin po hindi po ako para makipagtali sa inyo. Kasi sinasabi ko po na okay po yung unit. Tapos sasabihin nyo po sa akin na overheat. Boss, napaka...
2: Kaya hindi pa nga nag-overheat kasi kami nagagawa.
1: Kahit gamitin nyo pa, bibigyan kita ng kahit dalawang buwan na warranty ko.
2: Nga, parang
1: boss, din. Isang buwan, kahit isang buwan, gumagawa ano. Boss, circulation, napakaganda mo. Tano-ano nyo po sila.
0: Ganibog ba na ulo sa nagbakal mo? Hindi ko kayo. Hindi ko lipati yan, man. Ako ni Kanikur, ang manubulig yan.
1: Hindi kayo nanonood ng mga Facebook. Boss, maayos po yan, ano, kahit tanong po natin.
0: Amo na mga katropa ang natabo to sa isa ni Kabay Ansel sa ano sa dito sa Manila. Magbakal kaabi mga katropa, may ara na sang aside sa second hand ng mga salakyan, ariya mga daan ng mga salakyan, may baligya sa mga katropa. Ang ila ginahimo, baligya nila pa kondisyon nila mga katropa, tapos ibaligya. No? Depende sa imo eh. Depende man sa isa ka parang bakal. Kung mabakal ka sa lakyan nga second hand nga medyo ano na, ulihin ang model mga katropa. Di ba? Di ikaw mabakal ka man kiti, huwag ka man kwartagid nga magbakal sa brand new mo. Karabanan ang ato mga kuturan, nag-venture lang sa amunay nga mga units because nga ti kulang sa budget. Pagkatapos, hindi mag-utang. Oh, kaya kung mag-utang ka, makon mo, bulanan mo, mag-kinsimela na. Mag-30 mil, 20 mil na mga katropa. Bugat man. So, ang iban, may cash na. Mabakal ng isang amuli nga mga salakyan. Ang istorya sa mga katropa, Musni. Nagbakal ni mag-asawa sa ganit ng salakyan? Ng adventure. Pagkatapos, nag-done deal sila. A day before, nag-done deal sila sa isa katag-iya niyo. No, sa buy and sell. Okay, nagkumusta-kumusta pa to. May aras lang video mo. Done deal. O, sanya, parang ano lang ah. Parang ganito lang ah. Parang ano lang pagbili nyo ah. Grabe, grabe yung story yata. Di ama to, pagbakal ya mga katropa, na tabo to is pagkadason adlaw, ginbalik. Dala na mekaniko. Siya na yung mekaniko mga katropa oh. Siya ni. Eh, humble sa mekaniko, siya nga, once nga i-revolution mo gani, katropa, nag-talsik na yun ang, ano, tubig niya. Pagkatapos nga, kay ko, siya humble sa tag-iya naman to, sa nagbaligya, siya hindi, oh, insakto na yan, kondisyon ng slakyan, sir. Hindi yan insakto ang pag-rev mo, gingulpi mo yan, dapat siya hinanay. Hinanay. Hindi wala na yung guba yung makina sa slakyan. Ha? Hindi ti ano kagit ng mekaniko, how? Nga, ano kami sa mekaniko? Sige, mekaniko ko sa mga bus, blas ang una. Hindi ti diesel, bus, laggo.

0: Kaya ti, gasolina niya, room na black. Ti, nag-lapta ni, nag-circulate niya mga video, katropa, matapos hindi kita pa supil ang tag-iya. Ang problema, amos ni, hindi mo na mabalik ang unit kay ti ang agreement nyo as is where is. Ha? Pagbakal mo, amo na, hindi mo na pagbalik niya, hindi mo na mabalik. Kung ibalik mo, ti guru katunga, guru mo na. Kaya tagya, pero katunga sa kwarta, balikesin mo. Pero ang unit, bilin mo. Doon mo na, abi, ang istorya nila mga katropa. Amo ni siya ang nag-viral man nga nagabaligya sa ano ah. Gabrigya sa mga salakyan nga sang una to black na I think daw na Jessica Soho pa to no nagagwa to nga as is where is lang ang ilang agreement ati sa agreement nga as is where is kun baklon mo na siya kun may guba na siya after pero importante kuno ya sa as is where is ya pagbakal mo ya pagbakal mo kondisyon ng salakyan ha gadlagan ha pandaron mo sa Gandar, Makadlagan. Ikaw naman, tigaan ka tsansa para i-test drive mo. Pag test drive mo, once nga nakapanaog ka, then deal na sa mo. Okay na na. But sa ringon, okay ka na to sa unit pagkatapos bakla na yun na. Amo na yung istorya. Amo na yung seller, mga katropa. Amo nga medyo nag-viral man. No? Pero huwag ko kabalo. Anong paglantaw nyo be? May gubag man ng salakyan? Sa amo na yung mga sitwasyon, mekaniko lang yung kabalo mo, no? Mekaniko lang ni ang nakabalo mga katropa. Pero I don't know kung ano ang sitwasyon. Ano ang may gubag man bala, no? Ang makina sini nga agin balik abisang manugrig ka sa manugbakal magpa-overhaul ka abisang salakyan ka tropa mahal man mo no? Mahal man hindi ba basta-basta so amo ni nag-circulate ini nga mga video mga katropa ambot lang pero kung amo ni mag amo ni mabaligya sa akin din lang kung magbakal niya ha? Risguhon ko gidya ay sus damo pa sa mga salakyan niya galinti kuno barato na data. Brato ko nabalik yan. Ayan mo, tingin ba ang gilaot man? Sige, tingin ko brato. Dito lang kami. Pero, damo na mga kaso nga nag-viral na naman siya. Subong nag-viral na naman mga katropa. Ay, sige lang. Let's leave it at that. Kung anong decisions ang aton lang, purpose mga katropa, importante, antes ka mo mabakal, i-check nyo gid naman ang inyong unit. I-check nyo gid makinasang salakyan. Kaya para hindi ka mo mabutang salang-alang kag mag- hambal ka mga, uy, birthday ko, kay ti, guba ni mga katropa. Mas payo pa lang, ati, ang desisyonan nyo, once ka magreklamo, or mayara ka sa trusted mo lang, may mechanics, git, mekaniko, dito, mga kunwaro, ginrevya, nag-shower, gataas gimana sa mo, kung butungon mo, gataas gimana sa mo. Pero I don't know if it's normal, pagsaka sang tubig sa radiator sa isa kaslakyan. Amo ring ginaistoryahan pa karon mga katropa. Na. Anyway, white oras pagpangalagad ta. Thank you gid sa pag-upod Ma'am Jovi Amodente from Wagid Kaso. Ma'am okay lang gid ma'am. Oo. Sa pag-monitor. Salamat gid. Oo. Thank you Ma'am Jovi. Kag sa kay Ma'am Lia Lubrado, ang abalya sinya ang baligyan ay subong sang ano, sang gasolina. 80, 86. Nagsaka na ma'am. Lumartis pa man. Ma'am Jessica Gonzalez, thank you so much sa pagpamati. Keep safe lang kita, mga katropa, no? Medyo galon ulan, onset naman sa habagat, kung nambal sa pag-asa. Karoon ta, no? Kag may ara na sa pamahog nga maigo ta sang ining El Nino. Hindi lang ah, no? Mga katropa, buwas naman kita magpakalagad sa aton nga pala tuntunan. Thank you for being with us sa aton programa. Sa sulod sa duha ka oras mga katropa. Kaupod na ito sa technical side, katropang Judy Ray Villegaño. Kaupod mo na ako na sa ngalan sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton CEO President, Dr. Emilito Oy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Nagpaalam, mga katropa. Tuntun buwas, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Sandzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sandzone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sandzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sandzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sandzone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sandzone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandzone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

XFM time. It's now 9:11, Mayong Aga, Metropolitan and the rest of the Negros Island region. And it's a Sunday once again this time. It's the last day para sa bulan sang Mayo. And I'm taking you on a free ride once again. Going back to the years 50s, 60s, 70s, 80s, until 90s. Sarang natin yun na mabalikan, but then you need to choose your vessel. It's either paagi sa paglayag, sa ato niya yung magic nga ship, or hindi gani, through the bullet train. Just trying to reminisce every single hit from way back. Of course, kayo po ninyo sa sunod sa duha ko oras, si Mommy G. And we will be enjoying ang ato niyang Sunday Pinoy Classics. Just like this one, if you remember, sa inyo dara, or you can ask ang inyo dara iyang mga grandparents and even your parents kung kilala nila si Yoli Samson, ang lead singer sa grupo Stadto nga Cinderella. So, Pag-ibig Ko'y Ibang-Iba, that's the title of the song. You can make a request for that one if you really like it. And if you want to search for the lyrics, you can. And kung ang inyo dirapasahon ang lyrics, ano, ini siya daw poetic gijaya nga mahambal daton. And that's how ang ato niya nga mga composers sa mga chempo sadto. Ge-create sa mga songs sa kung sa diin tagus sa puso ang meaning sa mga songs or lyrics, I mean. Ang hangin ay nag-iiba. It's really nice to listen to this music, having a cup of coffee. Even at this time, pwede gindi niyo mainom ang ato niya yung mga Santone coffee mix. Nga kung sa diin, nagkalailain man, no, ang benepisyo ko mahatag sa aton lawas, you just need to find the right coffee for you that's fit for you. Kung healthiness ang pag-aistoryahan or wellness. Pwede gid makainom sa aton nga Santone Plus Coffee Mix or inigani ang aton nga Premium D3 Coffee Mix. Kag syempre, ang pampamaintain sa inyo dira yung youthful look, you can have a cup of coffee of the Santone Gold Coffee Mix. Enjoy it, and I will also enjoy ang ako niya duha ko oras if you accompany me and make a request via 0950-522-2818. Be waiting for your text messages. Mas nami pagid kung dedicated ano, sa inyo dara mga pinalanga or even your exes. Kaya perfect man para sa XFM. Okay, just a few numbers away, and I'm ready. Ngay play ang inyo dara yung mga songs nga nakapabuhi iliwat sa inyo yung mind, heart, as well as inyong katawang lupa. So I'll be with you until 11. Don't miss this chance nga makadedicate na naman sa inyo paborito ng mga ambahanan on a rainy Sunday. Right here on 103.9 XFM Bacolod, your Sunday Pinoy Classic, kaupod si Mommy G.

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Well, na ako'y excited na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala-wala agad ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assisted pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assisted pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
12: nanakas,
14: at gaganda ka pa.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
12: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape nga na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
11: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
13: Mga katupa, exciting!
4: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 nga mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Haling sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na, super healthy pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mga butika.
1: masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
15: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
15: No more!
1: Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
16: Nga, XFM, kidhaw.
17: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
16: Nga, XFM, kid.
18: Ay, namiang music, ah.
16: Nga, XFM, kid.
18: Ay, pula ka lang, music, magkatapos, bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs, nalakad.
19: Wala asang konkreto, nga sabat.
20: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X,
19: ka-X,
20: kaka-X. Simply,
16: may how, kita, pa.
20: Enjoy lang.
16: Nga, XFM, kidhaw.
21: Timo!
20: FM 103.9.

XFM Time, it's 9:50. Ray Valera right there with Naaalala Ka. Hindi lang si Ray Valera ang nakaalala. Even us, diri sa XFM, naalala po namin the birthday ngayon ng Macho Guapito! Ang amon diri ang guwapuhon. Grabe ang tindig at forma. Birthday niya! Happy, happy birthday sa kay katropang Judery Villagano. Bila na kayo, Judery? 21. Oh, grabe. Te, makon mo na. Happy birthday, Jude. And may you enjoy this day with your family, of course. Buwas lang kami, buwas lang. So, tadaan mo nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan today. Happy birthday sa inyo. And, gabi na ang pagbubo sang ulan sa Sagwa, ano? Well, ang ato niyang weather update. Ining si Typhoon Doming with an international name, Jangmi. Although ara na siya sa babaw, pero nag-aapekto sa gihapon. It's because nga sarang niya ginabutong ano, ang southwest monsoon. Nga amo sa keron, ang nag-aapekto sa southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Even diri sa atan sa Negros Island region, due to the southwest monsoon, mayara kitaya sa nga pulo panganod nga may malaka-laka man nga pag tupa sang ulan kag thunderstorms. Pero ang pag-ulan nga ini posible makatugas ang flash floods or landslides, no? Kung moderate to heavy rains ang magatupa sa inyong mga lugar. Gani be alerto lang sa gihapon. That's the latest weather update. Sini nga May 31, pero bantayan later, no? Ang dugang pagidsina yung information, no? Aparte sa kay Bagyong Doming, ang iyang track and kung saan ugid ini siya makagwa sa Philippine Area of Responsibility. But right now, I guess, everyone's enjoying, of course, no? Ang ato niyang cold weather. And ang ato niyang mga tanom, ano?

0: ang na ano na gid ang ilang kauhaw, no? Naibsa na ang ilang kauhaw due to sa kainiton man sa mga nagliligad ng mga inadlaw. But of course, dapat ang atong nga mga kabataan and the whole family is well protected since nagahilapit ng pagbukas ang klase. Remember, by tomorrow, magasugod na ang atong nga brigada eskwela. That will be starting June 1 until June 5. So sarangwa ka pa-enroll and maka panglimpyo ang atong nga mga ginikanan. Okay, there are two things that I want to remind you. Sa ato niya bugos yung pamilya, from the parents, basi ganing inyong mga lolo and lola, to the children, ano? Pwede mag-take sa ato niya Suntone Vitamin C because that will protect you against the effects of the viruses and bacteria nga kabalo naman kita, no? Everywhere, aragid ina sila ya. So, pwede gid mag-inom ina, no? Once a day. Eh para nga maproteksyonan and maboost ang inyong immune system. And syempre, no? Kay tungod nga magabrigada eskwela, hindi na itong malikawan. Since sa katupa ang ulan, no? Probably may mga lamok-lamok, no? Nga mga gata sa inyo sa buwas nga adlaw until Friday. Or even sa bilog nga adlaw, no? Baski sa inyo lang nga panimalay, hindi na itong malikawan ina may aragid lamok. So, magpamanyos ka mo sa aton nga Suntone Plus Herbal Oil. That will protect you, no? Repellent na siya eh. It will protect you from the bites of the mosquitoes and the malikawan man ang pagtugas ng dengue. Okay, so here's a request, I guess, from somebody who texted me at 0950522218 and hambal niya, Mommy G, please do dedicate this song to Isabella. Okay, that's it. Yes, that's the name, Isabella. And sabihin niyo ko, no, I love you, Ged. O galing lang ka, medyo torpe siya. So let's see kung mabatsyagan mo ini Isabella. Here's a requested track right here on Sunday, Pinoy Classic.
1: Request on X. Request on X. Request on X. Request on X.

the deeply emotional and melismatic singing ni Sharon Cuneta, well, amugi din na ano, ang known or nag-set ng standard para makilala ang OPM globally.

0: legendary Filipino musical trio, Apo Hiking Society, composed of Jim Paredes, Boboy Garuvillo, and Danny Javier. Nakaibalo-bala ka mo mga katropa nga this group was formed year 1969. Kaya ginakonsider gid ni sila nga pillar and pioneers of original Filipino music o kon OPM. Over the decades bala, no, nga kalawigon sa ilang career as an artist, they have produced already masobra man sa 27 albums kag nakabulig gid sa pag-shape sang local music industry. Sino ba lang hindi makadumdum, ano, sa Apo Hiking Society. Well, I brought you back, ano, sa kapanahunan sang siniyang grupo, and we only have less than an hour left para sa ato niyang pag-travel way back. Kag pag-enjoy sang atin nga mga original Filipino music. Did I miss something? If I did, can you please text me at 0950-522-2818. You know, I'm waiting for you to tell me kung ano pa gid ang mga songs, no, nga gusto ninyo nga mabatian. Going back in time really gives us, ano, a nostalgic feeling. And, well, ang mga nahidlawan ninyo sang una, sarang pa na naton nga mabalikan. Damo ko di plaka. Ang mga plaka naton, mabalaan mo gina ko kisa, no, nga plaka pa ang gina-play. Kunin na lang may mga glitches nga ginatawag. Pero it really reminds me of the time ako sa diin, kabudlay pa sa trabaho sa mga desk jockeys, ano, nga amoni ba lang kada request, no, mangita pa sang plaka. And then tansya ron pa na nila kung sa diin na yun ang sugod sang sinaiyang kanta. Imagine may mga may side A and side B ang plaka naton. Na kunara siya sa side A, tipila pa na da ka mga singles, ano. O kung mayo lang, kung ang isa ka plaka is really one song, no, ang unod sina. Pero kung may arasang tatlo or anong ka mga kanta, then kinahanglan tansya ron mo na kundi inayon ang magtuon ang needle, no, sa plaka. Alam mo na yung tiyempo nila sa una, pero naagyan tama na, batian ta na. No, kaya may amuman tila sa una sa balay. And kadabudamon na sa plaka. And ang pinaka-favorite ko ugaling, ano, no, sa mga original Filipino music na to, songs from Sharon Cuneta. I'm kabalo naman kita, ah. Mga humines during that time. Amo na mga, Mr. DJ, can I make a request? So, amo na yung mga songs na ginaano nila, ginaabang-abangan. Kay once gani, amo na naman play, but silingon, may nagtawag at may nag-request for that song. O, oh, diba? I brought you back in time. Kung sa diin, vinyl pa ang gina-play sang ata niya ng mga paborito, gina-idolo ng mga DJs over the radio. But right now, I'm just waiting for your text messages. Some have already told me, you know, ang ilayayang mga requests. They sent me a message and be playing some of those later on. Still a long way to go. Right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sampun Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa
3: Omega Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
1: Ako si John Mari, sa ako construction worker. Always bugat atong trabaho, pero bisag ka po, always nag-iapon na yung time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
3: Go!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye. Depart.

0: Sir King Martin Ivera right there with HJ with you. And as you've heard, no, sa pag-intro pa lang sa song ini, this was a requested track. And complete with dedication. So let me read this one for you. The song is dedicated to Honeline. And it says, Honeline, hope this song reaches you. Please wait for me as I wanted to stay with you when I come back at the right place, at the right time. From Alpha A. Thank you so much for dedicating that song to Honeline. Hope it reaches you, Honeline. You can also do that, no? Hindi lamang pang Valentine's Day. And you can also dedicate this song kung sino man dira ang inyong palangga. Again, not just on Valentine's Day, but every day, especially every Sunday. I'm just waiting a signal for you, and just like them, no, just like Alpha A, you can also text me at 0950-522-2818. That's the hotline for your dedications and requests right here on the Sunday Pinoy Classics. You are the one, the only one. Ako niya nga desire para sa tanan, ano, that your skin will be healthy. Gani, magamit ka mo sang ata niya nga Santo Plus Herbal Soap because it can help you or it can help your skin freshen up and cleansed, feel cleansed. Can also help brighten the dull-looking skin and can help prevent early signs of skin aging. And also because it has a high antioxidant. Which lingon nga mas mangin younger or hindi gani, mas malikaw sa ginatawag yung mga body odors, no? Due to bacteria. Gani, again, sa mga nanay naton, kag mga kabataan, sa ato niya pagbrigada eskwela, prepare yourselves. Magamit sang Santon Plus Herbal Soap. Himo sang Yes to Health Incorporated. Gasarang mabakal sa tanan ng mabutika because this is already available nationwide. Ilabi na dra sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, the generica. Dari sa aton, Sincere, and Grace Pharmacy as well as Rose Pharmacy and magkantuman sa atin nga Yes to Health Wellness Center. Still a few more songs left. When we touch, when we'll... Medyo bitin ang atin nga mga OPM songs. Sige lang. We still have a lot of trips, no? Nga pagahimuon every Sunday. Stay right there. This is Mommy G. And you're listening to 103.9 XFM Bacolod.
1: Request on X.
2: XFM.
3: Exciting, bro!
4: Santon Plus Cold.
5: Landa Paga, sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
4: Santon Plus Cold.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Eman, isa ka-driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
11: Turbo Food supplement for men.
9: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Sister Pain.
3: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
15: Exciting!
16: Sample Plus Gold.
17: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom na patunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
16: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag blota. Bago diyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
16: At gaganda ka pa.
9: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
1: Mabibili sa mga butika.
19: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
20: Na XFM kid how?
21: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
20: Na XFM kid?
22: Ay, nami ang music ah.
23: XFM kid.
22: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam, mayarap ka sa mga balita blam, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
24: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
20: may how kita pa.
24: Oo, enjoy lang.
20: Nga, XFM kid how.
25: Timo!
24: XFM 103.9.

10:49 on the clock. Hope you really had a good time sa atin yung 2-hour travel from way back 1960s, 70s, 80s, and 90s. Yeah! Lucky sa hirap, lucky sa layaw. Kung sa ato niya yung layaw, yan lain pag ideya mo. Di parang makalayaw-layaw ka mo on this rainy, cold, and gloomy Sunday. Eh gusto nyo gideya nga pagsik ang inyong alawas as well as your bones. Why don't you take a sip, Ana, yan o, sa ato niya nga premium D3 coffee mix. Well, it's more than just coffee para sa inyong daily routine because premium D3 coffee mix is not just a regular coffee. It contains vitamin D3 plus Santone na makabuligid sa pagsuporta sa atin nga bone health. Especially sa panyempo nga amusin eh. Basi hindi ka dadakatindog, galaw-galaw man, layaw-layaw man dera. And I'm ending, no? Ang atin niya yung pag-travel today and down the memory lane sa atin niya nga OPM Classics. I'm going to hear from you again next Sunday. Iti ang ato niya nga ang ato niya nga pag-updanay only a few numbers away. No? 11 numbers actually away. So pwede gid ka text at 0950-522-2818 nga hotline diri sa XFM. But I'll be back later. I'm going to add up to your gloomy Sunday. Kay man pagpatak 12:30 until 2:30, we will rewind all the classic hits. Kag mas nami gid na enjoy and I want you to fall asleep later on. Sige ha, taming gid pagtapos ninyo nga panyaga. Balik na naman kita sa XFM. Madawag yung salamat! This has been Mommy G! And nakatutok gig ka mo sa 103.9 XFM Bacolod.

0: sa XFM.
1: And do now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon,

0: Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! The pain. If symptoms persist, call your doctor.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Santon Plus Gold.
8: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliing uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwas ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainon ko sang orderyong ang kape. Gato kang pagit pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sanzone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag Sanzone Plus
8: Herbal Oil.
9: Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: mag Sanzone Plus
8: Herbal Oil.
9: Ang pamahit
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Sanzone Plus
9: Herbal Oil.
10: Ah, chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag Sister Pain.
12: Muscle Fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag Sister Pain.
10: Kangkarang pain.
12: Fast and safe. Yeah!
10: Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: The pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo?
14: Bitin.
13: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: hindi naton mapunggan nga magbalatian, pero makalikaw kita nga maglala ang ato sa nga balatian. Amo ni pinakaimportante sa tanan kay bisan ano kadamong kwarta mo kon masagiton ka, daway pulos ang imo sa nga pag-star sa kalibutan. Pero kahibalo ka mo nga sa mga ginakaon naton, dako ina nga faktor kung nga nagamasakit kita. May mga pagkaon nga hindi gid kinanglan nga bira-birahan ta kaon. Kung pwede palang malikawan ta, pagkaon kita ng hambal nila, bulong lang sa idlaob la. May mga pagkaon nga dapat kinaton bira-birahan. O galing sa masami bala manotis naton daw amo ning mga pagkaon nga masustansya daw masapno tutlon tunnon sa ato sa nitutunlan. Sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations diri sa Isla Sang Panay, kagbilog sa ring Negros Island Region. Basi kung may mga palamakutanon ka mo, feel free sa pag-message sa aton sa live Facebook streaming. Diri nyo lang ipadala sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para mabasa sa ato sa ring consultant kag matugdaan. Pwede nyo manina matext sa ato sa ring text hotline 0950-975-6970. Kaga nga ato sa ring pagparaga din ni kompleto kung waya nga ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant. Upod na si materyon si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa liwat sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga kabay pa. Ara kamo tanan-tanan sa maayong kahimtangan. Pero kung halimbawa, may ara giman pira sa aton sa nga nagabulubatyag sa kung anuman nga mga problema o kung hindi maayong mga sintoma sa kalawasan, ari naman kami ni Sir Josiel maghahatag sa inyo sa pilasyon ng mga panugod. Daon kung paano na ito nina mahatagan sa pinakamang suestyon, maremedyuhan o kung masolusyonan pinaagi sa natural nga mga metodo sa patagya sa naturopathic medicine.
0: Kagsato sa rin nga pagparagad, Dok Leo, hambalan tani. Actually, may mga tao hindi gusto nila mahibaluan ng masakit, Dok Leo. Gusto nila taguon. May iban nga selling niya, apabayin na lang dama, yun naman na nagani sa linya, napangamuyo ko naman lang, tapaton ako mo. Ngayon din ako bala magantos. Pero nga ang hulaton mo pa mo ng halambalanon, Dok Leo, kung pwede mo man lang malikawan, gali nga magkasakit at malala, no?
1: Okay, pero kung gusto mo, Sir Josiel, nga tapaton ka, dapat ibaloon mo kung ano kalala.
0: Oo.
1: Kay base, karon kung simple man lang tani na galing tungod si Musa nga stress, kinagun na una ka nga base malala, hindi ka sa balatian napatay.
0: Amo nang hambal nila nga lawig pa kunong antos mo sa enjoyment mo bala, Dok Leo?
1: Gusto, Sir Josiel, kay ti gintorture mo imong imoya nga paminsaron, imo ko galingon, tungod nga simple man lang kung tani nga nabatsagan, galing kay ti waay ka magpakonsulta. Huwag ka mangayo sang hinunanon sini sa mga eksperto, sa mga nakahibalo. Ikaw lang naguna-una nga. Ay, basi malala na nang ginabatsyag ko.
0: Oo.
1: Kagpinsaron mo nga. Ako malala, gimana ito? Tapaton na lang ko sini. Pero simple man lang galitani, Sir Josiel, no? Kung nag-take time ka sa pagpakonsulta.
0: Amo nang hambal nila kung kaisa. Blas niyo palang gaya kita kasadto. Siling niya balan mo ay nasa nagantos. Kaya kung hindi ya kita palangga siling niya, ginpaantos siya na kita na ubos ng unod sa bulsa. Amo na lang ako sa konsiderasyon mo kung madulan sa kalibutan mo.
1: Kung kaysa, Sir Josiel, may mga hambalan nun kita, Sir Josiel, no, nga mahulog na lang sa pakonswilo mo. Tungod nga tinatabo na bla. Hindi ta naman mapabalik.
0: So, subong paghambalan ta, isa kasahi ni isang medical condition o kumbalatian. Pero ang pinakamalala nga estado sa balatian, ginaklasify na ito ni Dok Leo as maglabot na sa cancerous stage.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Kag, sa tanan-tanan galing ang mga ginabatyag, halos sa mga tao sa bilog ng kalibutan, Sir Josiel, may isa gali ka makabig na ton factor nga halos palarihas sila tanan nga nagkulang dire.
0: Pero antes maglabot sa cancerous stage or terminal stage ang balatian, Dok Leo, ano gulpi lang ini nagatuhaw or amat-amat buta malon sini nagsululupot nga lagtok nga nabuta na balang salaan, Dok Leo?
1: Ang iban sa ni Sir Josiel sambalano naton gasli nang aslangas nga nagopisa malang sa lamuti. nagkadto sa
0: bako kick.
1: Bako kick.
0: Ay mo bako kag. So may escalation but tamo sa ni. Sa sigisigi naton sa nga pag-abusar sa ato sa ning lawas, sa sigisigi naton sa nga pabaya sa ato sa ning mga habits, amo ning nagaresulta in the end nagabigay na nga ito sa nga immune system, Dok Leo.
1: Correct, Sir Diyos. Sila, no? Kaya ang kuhan bala, Sir Diyos, sila ang prinsipyo, bala sa pagsululupot bala.
0: Mm-hmm.
1: Ara, gid, Sir Diyos, sila, hindi ba't ang balon nga nagasalig kita nga ginagmay malang ini, madula malang ini sa ton sa nga lawas. Actually, nagabilin ina sang marka o kung damage sa ton sa nga lawas. Nga bisan ginagmay lang pero kung sige-sige tungod sa ton sa nga hindi among mga pangginawi masupot kay magresulta sa dako nga problema.
0: Tidari, tumukunta na lang ang problema nga madamo sininagantos, Dok Leo. Kagkalabanan sini ginatago nila. Labi na gid kon na alang-alam las kwartang pamilya, Dok Leo. Kag, doon na hadlok bala magatubang sa realidad o kung kamatuuran ng ibang sini. Ginatago, ginapabayan. Lugar na mahibaluan, ining lala ng kaimtangan niya, inin sa kahulag, bidriden na sa pagkonsulta, pagkatapos sa ipalaboratory, and later on, mahibaluan gali nga, ara na sa ginatawag cancerous stage, ang iya sining malatian. Pero tumuron ta iniyang isa ka sa isang cancer, ang ginatawag nato niya, colon cancer.
1: Mm-hmm.
0: If we speak about colon cancer, ano ini, Dok Leo, kag diin-ini nagaigo sa aton?
1: Amunin, Sir Josil, ang cancer sa aton sining tinae.
0: Mm-hmm.
1: Particularmente, ito sa colon yun naton eh, o kung sa parts ng aton, sa ring large intestine.
0: Mm-hmm. So, if we speak about large intestine, sa manangka pamati sang lecture sa science subjects ang una sa elementary kag high school, amo niya ang istakahan dito. Amuning puso ni Goro dito sang tanan sini nga higko ngayong pagwa ta sa ato sini latrasan, Dok Leo?
1: May Quancer Josel, ano? May parte dira ang budiga o kon storage sa nga ton sini nga higko mo na ginatawag na ton nga rectum. Nga kung panahon na gani ngayong pagwa na ton bowel movement o kon sa ton sini pagpamuhin, ma-abre sina ang pertahan sinang budiga, Sir Josil, para mapagwa na ton amuning anus na ton. Nga ti-release na ton dira ang higko.
0: If we speak about colorectal cancer, there is a feedback and statistics, Dok Leo, sa ato sa Pilipinas. Ano kalala ini ang number of persons affected kag anong kalabanan sining apektado, Dok Leo? Si parahon lang babae kag lalaki abi, no? Diin common ini sa babae kun sa lalaki, Dok Leo.
1: Sa Cancer Josil, no, suno siri sa statistics hindi pa gid man madugay at 2022, Sir Josil, may mga 20,000 sobra nga mga cases sini kag nagrank ni Sir Josil third most common cancer ni Sir Josil sa tanan nga cancer. Kag ti syempre ang iban sini nagkadto gid, Sir Josil, sa pagkadula sang kabuhi nga linibo, Sir Josil, ang nakutol sa ning kabuhi tungod sa ning cancer, Sir Josil, kag fourth leading cause of cancer death. Kag ti kun ibasi naton, Sir Josil, sa kalalakinhan kag kababainhan, ti ang colorectal cancer nga ni Sir Josil more common sa mga lalaki nga Pilipino kaysa sa mga kababainhan.
0: Tukibon ta na karon, Dok Leo, kung common sa mga kalalakinhan, no, dan sa mga kababainhan.
1: Mm-hmm.
0: Pariyo sabi sang breast cancer, no, do ay breast cancer ya, Dok Leo, ang lalaki, no?
1: May ara man, Sir Josil, pero masami na itong nabatian is ang breast cancer sa babae.
0: Sa babae, oh. Yeah, okay.
1: Sigurado, kuya nga, why gidyasing prostate cancer sa babae?
0: Why sila prostate? Kagway man kita ya dysmenorrhea, malalaki, Dok?
1: Yes, Sir Josil.
0: Why kita ya pamulan doon? May bulanan lang.
1: Mm.
0: Pero if we speak about colon, para maintindihan tabi, Dok Leo, anong mga ginahimo iya sa ni? Anong iya sa ni nga papel iya, Dok Leo, sa ato sa ni nga lawasaw?
1: Tiyang colon na ton, Sir Josil, suliton ko, maling largest part sa ton sa ni nga intestine, kung large intestine nga, ang main functions sa ni, amo ang pag-absorb sa water from food waste, pag-store sang waste nga ini before elimination. Kag ginisuportahan sa ni Sir Josil, no, ang healthy gut bacteria. Nga kun may problema diri sa sulod, Sir Josil, like for example, ang aton sining cell dira sa aton sining colon, ang lining sini o kung ang hapin sini nagaumpisa sa pagtubo dira ang ginatawag abnormal kag hindi makontrol sini Sir Josil nga nagatubo dira kag nagasigi-sigi tungod sa aton sini pagpabaya at sini ginatawag ni Sir Josil nga polyp ano ning bukol bala nga gamay nga nagatubo dira sa primero kag ang iban sini kung mapabayaan kapin pa kung ang pila sini Sir Josil ka mga factors causes hindi naton maligwat o kon malikawan may eventually become cancerous over time.
0: Una nagatubo polyp o kon bukol-bukol, Doc Leo. Kon sa sagwa ina do mga lamuti kag do mga skin tags, no? Do morning gwa niya, pero dito sa sulod tawag nato sini kay gabukol polyp. And polyps kondamo. Mo nang ginaumpisahan masami sang infection. Pero if we speak about Doc Leo sang problema naton sa colon, ang masami naton sa ning ginahimo abisa kalalakinan, no? Hindi lang sa kalalakinan pero pati man sa kababayenhan. Ining magpahimunong dayon bala after meal, it has an effect Doc Leo sa ginatawag nato sa ning health to sa ning colon, Doc Leo.
1: Actually, sana hambalo kag ina Sir Josil, hindi lang sa cancer kundi sa ibang mga kondisyon, mga balatian na ginabatyag sa tao sa bugos ng kalibutan. Ang isa sa common Sir Josil nga kulang amo sini Sir Josil ang nagakaigo nga paghulag physical ukon kakulang sini sa pagtrabaho nga nagahulag ang imulawas ukon kakulang man sa exercise maliban Sir Josil sa katamad gid iya sang tawo nga maghulag.
0: Oh, ken kalimbawa sini baboy bilang ginafatining mo. Ang rason ko nga way mo ginadako ang imo sini nga kulungan sang baboy is because hindi mo gusto nga grabing ilahulag kay gusto mo patambukon. The lesser the space nga ilahulagan, the better para sa ginapatambok ka baboy. Tiyan mo managali sa tao na the lesser ang ato sa nga physical movement o kung paghulag, the more nga nagatambok kita, Doc Leo.
1: Yalin na Sir Josil, ti ang tuyo mo iya kung nga ang agamayon mo ang kurong sang baboy ako ng tangkal kay para nga dali mo makwartahan. I don't know kung anong tuyo sang iban nga nagapadako gid sobra sa kinahanglan.
0: Para ano ko noy? Dako ang kwartahon.
1: Sang doktor. may mga hambala no kita Sir Josil nga dumduman ko naman nimo nga although hindi tanana pero ang hambala no Sir Josil nga ang iban ko no ang iban ginapangamuyo sa mga manong bulong may magbalatian.
0: Kaya ti siyempre para may ano tawag nila professional fee.
1: Dira ko naman pangabuyaan.
0: Oo, pero kung gusto mo yung magpa-check up yan sa Yes to Health Wellness Center yan sa Yulo Street sa City Proper sa Iloilo City, libre ya.
1: Amo na yung bintaha dira Sir Josil.
0: Oo, kaya professional fee ka ng bayaran mo.
1: Libre ang konsultasyon. Kagang isa sang kinanglan nun sa kadamaan Sir Josil nagkakaigo bala nga guide. Like for example, ano ang dapat kag hindi dapat himuon kung may ginabatsyag ka. Kaysa to doon lang Sir Josil, kung gusto kita mag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Hindi pwedeng mag-ayo kita nga paggusto lang kita gyapon sa hindi among nanda naton.
0: Pero speaking about this physical activity, ang paghulag-hulag naton bala. Hindi lang hiwod-hiwod ha, kay maghambal kang gahiwod buta malo sini most likely naghihigda ka. Ginainat mo lang imo sini nga lawas ba gahiwod lang ikaw. Anong ginahimo sini kag paano ya ginapalala ang problema ta sa colon, Doc Leo, ang inactivity, physical inactivity sa tao, Doc Leo?
1: Magambal kita physical inactivity, Sir Josil, kakulang sa hulag nga kinahanglan nun, Sir Josil, no, para kung tani sa ton ikaing lawas. Ang pila sini ka mga ehemplo, Sir Josil, ini balang dugay nga pagpungko. Ang iban, Sir Josil, hindi man matamad actually maghulag. Pero ang trabaho nila nag-require nga magpungko gid sila. Like for example, te ko naraha karon sa desk karon, computer imo ginatubang. Alang-alang man karon masaot ka dira samtang nagatubang ka sa computer nga may gina-type ka or gina-ubra ka.
0: Kay pareos ni Doc Leo, ara ka sa government office.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang imo sininga trabaho manog isyo sang residence certificate to konsidula. Hindi gani manog resibo. Asta nga mag-break, hindi ka dahalos katindog mo.
1: Correct, Sir Josil. Pero suppose, maghatag kita, Sir Josil, sa nagkakaigo sininga break. Amo niya sa ibang mga kliyente, dapat tinchindihon yung manong kay sa amin ning sa mga opisina, bala. Kung magtulutindog sila ka maghiwad-hiwad, hindi maka mo din magreklamo nga ariyo nag...
0: Ara naman, nagtindog naman, no? Siling niya, dugay-dugay siya katindog, o bo, siling niya. Bala niya, naging kadamo, kapila, di pro.
1: Magluwas niya sa nag-makeup, ha? inactivity or sitting for long periods, spending most of the day watching television, working at a desk without movement breaks, rarely exercising, using vehicles for most transportation instead of walking. Amo ni Sir Josil gina-describe ang physical inactivity. Di ba tamalon nga daw istatwa kita, ha? Nagahulag man kita pero hindi naton ma-meet sining kinanglanon nga paghulag para nga manging healthy nga ton sining lawas kag para nga makalikaw kita sini sa mga balatian lakip na sa colon cancer. It means, Sir Josil, ano, kung nag-spend ka sang time 6 to 8 hours or 8 to 10 hours per day. Ang ini mga inoras bala, Sir Josil, nga kulang ka sa paghulag taas imurisgo nga magka-cancer isa diri sa tinae.
0: Okay. So dapat ato natandaan na adlaw-adlaw kinanglanta nga maghulag kag mag-exercise. Especially kung ang imo sining nga nature sang trabaho, dapat ilansang mo imo sining latrasan sa imo sining nga purungkuan. Bangod man kay that's the nature sa imo trabaho. Pat katulad abi sa managaubra sa mga call centers or mga BPOs. Sa walo nila ka oras ga duty, almost walo gid ka oras sina, buhin na mo lang sa ka oras nga break, pito ka oras siya ang buli nila ara gaungot sa pulungkuan, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josil. Actually, madumdumang ko sa una sa nag-schooling, baka may Sir Josil sa naturopathy. Ang isa sa ganahimo na mon, sa natunga-tunga sa mon, sa ding subject, Sir Josil, may physical gid kami nga paghulag. Para nga, siyempre, isa madula ang katuyo, mapabilin sila yung pag-aktibo. Pagkatapos, pag-abot sila, Sir Josil, like mga 11:30 to 12, kagwa kami sila sa sagwa, kag nagapabulad sa silak sang adlaw.
0: Dali lang man, gid, hindi mo man pag-ibulad ang kugalingon mo, dahil nga daw pariyos, balasang bagong ani nga humay nga gusto mo, inugpagaling lang, mapagtok, gid.
1: Kaya hindi ka magpabatok, ah.
0: Oo. Inang kabatsyag ka sang, kung daw, hindi nakagwanta, pasilong naman ko, ah. Dugay-dugay, iti, gwa ka naman, dahil hindi nakagwanta, naman ko, ah. Kaya yung ibang hambal na magpainit, hindi gid sila yung magplupasilong kasi gisiging painit bala.
1: Klaro, honta lang na, Sir Josil, kaya basi kang basulan patablo.
0: Natumba sila sa tungasang kainitan, lamampal nga. Kaya hambal nyo mapainit, ni natumba na lang sa may pilas. And ang mahinay gali nga hulag na tondok layo could also affect sa ato sa nga digestion, no? Could also affect sang health condition sa ato sa nga colon.
1: Correct, Sir Josil. May ara, Sir Josil, sang connection sa tunga sang physical inactivity and colon. Kag ang balatian, kung problema sa colon, kung magsigi-sigi ini Sir Josil. Kay base, Sir Josil, sa mga pagtuon sa mga siyentista, ang relasyon o kung kaangtanan sini sang paghulag. Actually, denikada nga pagtuon ni Sir Josil, ha, sa mga siyentista na to. Ang resulta nagapakita nga consistently show that physically active individuals have a lower risk of developing colon cancer.
0: So, in short, sini, hindi lang sa colon cancer, nagtuon kita subong Dok Leo sa colon cancer, ha?
1: Correct.
0: But again, may other serious illnesses or medical conditions pa nga posibleng mag-set in kon mahinay kag hindi ikaw iya palahulag kag gamay mo sining physical activity as required by our body, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, yung paghulag, isa lang ni, no? Sa kinanglanon na to, no, kung ng exercise. Kaya ti nag-suggest gani ang research, Sir Josil, nga ang regular nga physical activity, lakip na exercise diri, can reduce colon cancer risk by kinaprobanta 20 to 30% compared sa mga taong why exercise, Sir Josil?
0: Actually, libre man lang ning paghulag, Dok Leo mo.
1: 2 months ka libre?
0: Oo, why gid ka dapat mahambal sa ninga? Hindi, kinanglang ko 15 piso, sinugplete ko. Why?
1: Kag hindi man, Sir Josil, kinanglang gid niya magbayad tagid sa niya or subscription fee or mabayad tagid sa niya para magkadtog dito sa gym?
0: Mm-hmm.
1: Para mag-lift or para mag-stretch or kung ano pa?
0: Oo. And ang ginatawag na ito sa ninga physical activity, hindi kinanglan ining rhythm sang gym, ha, Dok Leo, ha? The normal physical activity nga naandanta, pareho sabi, mabaka lang kita dito sa panakot, mga 300 meters away sa balay, masakay pa kita sa tricycle, lakta na lang.
1: Correct.
0: So that is a normal nga physical activity nga ang daily ni mo nga paghimo sina, Dok Leo. Enough na naagod to nga hindi maglala ang imo sining physical or medical condition kung may ara na, pagkatapos mapunggan mo pa ang malala sining balatian, if in case, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Nasa sa ato na lang ini, Sir Josil, no? Kasi ang balon yun man naton, bisan sa mga remote areas, subong, bisan sa mga umana, Sir Josil, ha? Hindi ka naman kinanglan gani mag-garab. Kasi may harvester na, eh.
0: Oo.
1: Hindi ka na kinanglan mananom kay Bansin, eh. May planter na, Sir Josil, nga di makina.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka naman kinanglan sini ang iba na, mamisaks ang kahoy ka may LPG na.
0: Oo.
1: Kumbaga, nasa sa ato na lang yun ni Sir Josil nga sa piyaksang modernisasyon, kagpagpahapos nga ton kabuhi, maintain naton dapat ang paghulag iaara sa aton for disease prevention.
0: I'm projecting yan, diba? Si mag-abot ang adlaw sining pabangunon lang kita karubot. Pagkatapos, Dok Leo, handaan kita kagungiton sang robot.
1: Hindi malayo, Sir Josil, nga matabo.
0: Oo. Pagkatapos, everything is ihungiton lang kita sang robot, kag-assistiran lang kita sang robot, ang guwata daw gulay.
1: Pero subong, Sir Josil, te, ginatanaw ta na ni gani ang unod sang mga ospital, no?
0: Oo.
1: And even sa mga panimalay nga may masakiton, Sir Josil, nga why pa na gani mag-abot nga muna nga panahon, Sir Josil? Ano pa ganihan kung ara na?
0: Ang lain sina kung mag-abot ang chimpo, bala maghambal karon ang robot niya, te. Ako na lang mabulig sa imo, ako na lang mahulid sa asawa mo. Pero speaking about inflammation, amo maning masamis ini nga ginaumpisahan, Dok Leo, sang malala naton sining balatian. Inflammation nagaumpisa lang gid sa chronic inflammation, pabalik-balik sining inflammation, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang iya sininga relasyon, Dok Leo, sa natawag nato sininga physical activity kag problema naton sa colon cancer ining pabalik-balik nga inflammation, Dok Leo?
1: Ang kakulang, Sir Josil, sa nagakaiyo nga paghulag, ang kakulang sini sa pag-ehersisyo, mahimo, Sir Josil, nga maka-contribuer sa increased inflammatory chemicals, ongoing low-grade inflammation. Maghambal ka na kita, Sir Josil, nga low-grade inflammation, why kalos ay may mabatyagan sini.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ka man totally comfortable.
0: Oh.
1: Kago nagasigi-sigi ini damage to healthy cells ang mahimo sini nga mangin resulta, Sir Josil. Over time, in chronic inflammation can increase the likelihood of abnormal cell growth and cancer formation.
0: So, delikado. Ang pinaka-key, pinaka-liabi there is hulag-hulag man tamag pag may time. Now, sa ato naman sining kondisyon na Bidog Leo kay sa masami daw mo ning ginalabutan sang kakulang man sang physical activity, bala Dok Leo, or movement, ang pagtaas ang blood sugar level naton. Ano naman ang epekto, Dok Leo, sang kakulang sang physical activity sa aton sining blood sugar per se, pakadto iya sa development sang colon cancer, Dok Leo?
1: Actually, yung kakulang, Sir Josil, sa pag-exercise o kung paghulag, magluwas sa blood sugar, nag-umpisa ni Sir Josil sa pag-efekto sa aton insulin.
0: Mm-hmm.
1: Nag-resulta ni Sir Josil sa pigaw ng pag-balance sa aton sining insulin. Kay ang physical activity nagabulig sa aton lawas para nga magamit ang insulin efficiently. Without enough activity, ang insulin level naton, Sir Josil, mahimo sini nga mag taas.
0: Mm.
1: That's why gina-advise naton niya kada tapos naton sang kaon kun mahimo instead nga magkatakata kita dira sa misa, instead nga magidag-idag kita or magpungko, lakat-lakat kita Sir Josil.
0: Oh.
1: Sa sina nga pamaagi magamit sang aton sa nga lawas ang sugar maabsorb sa aton sa nga muscles nga indi kinang lanon sang dugang kagdamo-damo nga insulin Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kay kun damo-damo ang insulin man sa aton sa nga lawas, ang insulin levels kun naga-rise sini nagataas ini masami sa aton sa nga lawas, cells become less responsive to insulin.
0: Mm-hmm.
1: Amo ni ginatawag naton nga insulin resistance. Kag ang mataas pirmi nga insulin level may stimulate cell growth sa aton sa nga colon. Excessive sa nga cell growth Sir Josil naga-increase some opportunities for genetic mistake. Magambal kita genetic mistake mutation Sir Josil eh.
0: Oh.
1: Dumduman ko sa una sang gamay bako Sir Josil tanaw ko sa nang pagwa wala nga teenage mutant
0: ninja
1: turtles ang mga bao nga nagmutate sa indi lang ordinaryo nga bao Sir Josil kundi bao nga daw nahimo nga daw tawo.
0: Mm-hmm.
1: Kag may special abilities sila Sir Josil pero sa maayo ila to yang ginatawagin na himo. Ang problema Sir Josil there is a mutation no genetic mistake Sir Josil posible nga mag-lead to cancer.
0: Mm.
1: Kahalitan siniya ang posibleng idulot sa aton sa nga lawas. Nagumpisa lang Sir Josil sa poor insulin regulation, may labot sa kakulang naton Sir Josil sa nagakaigo ng paghulag.
0: Overall sa lawas, tami ginatawag kita Dok Leo sining immune system. Amo na nga to sini natural na manog depensa sa lawas.
1: Mm-hmm.
0: Tiyang kakulang sa physical activity. Ano naman amang inipiktoya sini sa aton sining total nga immune function sa lawas na to, Dok Leo.
1: Kung kulang kita Sir Josil sa paghulag o physical activity, mahimo nga ma-reduce ang protective effects sa aton siring ginatawag surveillance sa immune system o kung ginatawag improved surveillance sa aton siring lawas Sir Josil nga maapektuhan sini ang ila pagbantay sang mga selula nga hindi na amo. Nga suppose ila ni kwani papason ni kay ang aton sa ang ginatawag immune surveillance amo ni mga natural naton sini nga mga defensa sa lawas ginapangita nila sini kag ginadestroy abnormal cells before they become cancer. Kumbaga Sir Josil no patrol bala ini may nagasakay sini nga mga guard nga nagalibot-libot bala dira.
0: Mm.
1: Ila gani panilagan kung may mga irregularidad nga nagakatabo. Kung kulang kita Sir Josil sa exercise o kung sa physical activity kasubon Sir Josil ginapaluya na to nina sila
0: dali hapoon
1: dali makapoy gahina ila sa nga paghulag particularmente nga aton sa nga NK or natural killer cells kag T cells Sir Josil.
0: Mm.
1: Kung kulang kita sa risa hulag
0: In short, nagaresulta sa abnormal na nga function no? Sa ato sa ring bilog sining sistema sa lawas, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil. Hindi nila tungod mahina ng surveillance ang pagbantay, hindi nila mabantayan itong ginatawag mga abnormal cells nga antes pakuntan ni mangin cancerous. Ila nang adaan, ila na tani, Sir Josil, ma-neutralize na hindi na kung tani makahalit sa lawas.
0: Okay. Speaking about physical activity, though hindi man aton kung tani ini gusto pang impunergid bala, kag ipahibalo sa inyo kay masaming ibang kalabanan siguro sa aton man, ano eh, sobra ang ila sininga physical activity dan the required sa ato sa ninga lawas. Nga hindi naman kinanglan pangatugdaan kung tani. Pero may ara gidya. Nga ginapabayaan nila ini and they don't want to know kung ano gid man ang kinanglanon in terms of physical activity sa ato sa ninga lawas. Dano kalawig, anong dapat nato sa ninga himuon. And speaking about that, Dok Leo, they recommended sininga physical activity naton. If we speak about physical activity sa lawas, ta para makalikaw kita sa madamo-damo sininga mga balatian kag komplikasyon. Dano kalawig ining ginapangayo man lang kun tani sa lawas naton, Dok Leo, how?
1: Kung may mo naton Sir Josil sa isa ka semana, ma-accumulate naton o kon malabot naton ng 150
0: minutes. 150
1: minutes
0: duha ka oras ang tunga lang na Dok Leo in a week.
1: Mhm.
0: So ang duha ka oras kag tunga i-divide mo pa na sa pito ka adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Ang 150 madalaga na lang ina mga 20 minutos kada adlaw, Dok Leo.
1: Tibot ante Sir Josel, may rest day kaya nga 2 days ah.
0: Mm-hmm.
1: Ihulog na ton sa tag 30 minutos kada adlaw eh.
0: 30 minutes. Pero actually, May mga activity ikaw that could also contribute nga mabal eh, nakabuhi na ko 5 ka minutos parius na yung paglakat.
1: Mm-hmm.
0: Ang imo sini nga going up and down sometimes bisan sa opisina lang. Muna nga kung may multi-story na og kalin dito sa 5th floor na og sa ground floor.
1: Yes.
0: And that is considered part of your physical activity also, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil. Agdaw mulo-mulo kapigid bisan sa 10th floor. Lakat-lakat tuan muna pa na og kagpasaka. Kag ang paglakat-lakat, Sir Josil, speaking iya o kung pagtumod na ito niya parang ang aton lawas sa mapabilin nga healthy. Hindi ni lakat-lakat nga daw naga-window shopping kita ha?
0: No.
1: Kundi brisk walking.
0: In short, sini between sa running kag slow walking.
1: Correct, Sir Josil.
0: Between sa pagpamasyar kag pagdalagan.
1: Tama. Mapagsik yung paglakat pala, Sir Josil.
0: No. Just like an ordinary sini nga walking, nga daw may ginadalian ka nga daw makaabot ka man, Dok Leo.
1: Himbals ang kilala ko siya daw madalagan na nga daw hindi man.
0: Oo. Inang kita mo balang manugsukot si mo, pero dito sa Piyakarsada, bala na mo lang, brisk walking lang.
1: Amira, yeah, Sir Josil, gadalagan ka.
0: Abi ko naga ano na lang, nagkuob na lang kami. So importante na magsaot Dok Leo, for example, o sosobong o hawak ko ang beat. May kalima timo magpatukars na kadadlaw, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil, ang ibante. Actually mo na ginahimo nila may mga zumba.
0: Oh.
1: Music dira kag maghulag-hulag inat-inat sing lawas.
0: Mag-bike.
1: Yes, Sir Josil, isa sa manami man nga palipas oras na ton nga may benepisyo gid sa lawas.
0: Pero kung kontra ninyo ya ang balhas, Dok Leo, may exercise yang way ka ginabalhas,
1: mm-hmm.
0: Swimming.
1: Paano ka na mabalhas kit is tubig ka na.
0: Pero the si complete exercise.
1: Yes, Sir Josil, complete exercise and swimming.
0: Sa may maka ano bla, maka-afford magkanto swimming pool pagkatapos mag-swimming, what is 1 hour a day or butang nato nabi mag twice a week lang, tapos sa iba nimo i-walking nimo, ang iba ni dancing nimo, ang iba nabi da i-ubra nimo sa sulod sang balay, bisan pang limpyo lang da karon ka pagdagna sang inyo sin kaldiro kagbuli sang kalaha, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag para nga magluwas sa physical activity, may para ka pa sa nutrition, Mr. Josil. Gardening ang isa sa manami man nga buhaton.
0: Oo. So, but primarily, ang pinakamahimo tagida subong niya, Dok Leo, ang libreya, walking, ha?
1: Yes. Walking and more walking. Kaya mugid na ang halos kulang sa aton subong, Sir Josil.
0: Kalapad ka karsada, takag may iban niya karsada daw ay maginagyan sa salakyan. Kita na lang, abi malakat.
1: Isa man, Sir Josil, sa dapat yung tanin na ton himoon. Pero gina-advise na ton, Sir Josil, as much as possible, kung nag-walk man kita o kung nag-jog kita o jogging, or cycling, Sir Josil, evitar kung tani na ton ang mag-agi dira sa alagyan nga damo sang salakyan.
0: Delikado eh.
1: Magluwas nga delikado, Sir Josil, basi may ipit o kung sideswipe kita, ang haklo na ton sang ilasining emission.
0: Oo. Carbon, monoxide, carbon dioxide ang ato sinimahaklo. Pero ano pagid ang iba niya mga activities ni Dok Leo, ginahimo na ton that could lead also to colon cancer. Ha? Mahambal kita nga, tipermi man ko ga-exercise, ang iba na nga nagka-colon cancer kag mga naka-survive, mahambal nga tipermi man ko ga-exercise nga tinubuan ako gihapon, ha, Dok Leo?
1: Isa sini Sir Josil, masiling na ton, sa ton sini mga tagparamati, magluwas sa pag-exercise, paghulag, nutrisyon. Ang mga ginakaon na ton, Sir Josil. Like for example, palakaon ka man karon sang processed nga mga kalanon. So isa man na sang factor nga nagdugang pagi dito sa kakulang nimo sa nisa pag-exercise. Ukon bisa nag-exercise ka, mahimo Sir Josil, hindi naging bastante para nga ma-neutralize ang efekto sa ning pagkaon nimo tuman o kung damo sa nisa mga processed food. Like for example, Sir Josil, exercise ka man to, jogging ka man to, brisk walking ka man to. Pag-abot mo sa balay, bira-bira ka man kaon sa ring karon sa mga processed food.
0: Oo.
1: Imbalance gyapon, Sir Josil.
0: So, likawan tang, red meat, processed foods, ining mga gagmay, kagwaay kita, may makuha sining damo ng nutrisyon, kagwaay kita, sang may makuha sining fiber, Dok Leo, insoluble, kag non-soluble fiber.
1: Correct.
0: Ang isa pagid dere, Dok Leo, sa supplementation, for example, kulang sa physical activity equals delikado kita sa colon cancer. Pero may mabulig diri, for example, Abidok Leong, supplementation ng pag-inom, for example, sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. May aragid mabulig na, no? Kaya nga man, ang isa sa recommendation na ton, sa ni Beyond Exercise, amo ang pagkaon, Sir Josil, sang manggaranon sa fiber nga mga pagkaon. Kaya ang fiber makabulig para nga mapagwa ang higo sa ton, sa nga digestive system. Kagang good sources, ni Sir Josil, frutas. Ara, managin tawag vegetables like malunggay, ara ang ampalaya. Kag pira pagitsini ka mga sources na ton. Like for example, ang isa sa makuaan na ton, Sir Josil, sa ginatawag protection, ang panit sang mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Isa gali sa makuaan na hindi ang unod da, Sir
0: ang
1: Josil.
0: Ang panit.
1: Na, kundi ang panit sinisang mangustin. May ara sang phytochemicals kasubong sang polyphenols kag xanthones. Ngang efekto sini Sir Josil sa aton, anti-inflammatory, antioxidant, kag pro-apoptotic effects sa pila sini ka mga pagtuon, Sir Josil. Mutambalon, nagabulig para nga ang mga na-damage nga cells, Sir Josil, mag-self-destruct instead of multiplying.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano problem sa cancer mo, hindi sila yung mapatay sa normal nga proseso sa lawas, kundi padayon sila sa Josil nga nagakabuhi, nagatipon pagid, nagapadamo pagid. That's why, ang gamay nga bukol, nagaamat-amat damol, nagaamat-amat dako.
0: Oh.
1: Tungod sa ginatawag, why sila nagasunod sa normal sining cycle nga dapat mapatay sila. Ang efekto gali sa ginatawag phytochemical sa rin sila sa panit sang mangustin na mo ini. May pro-apoptotic effect sa pila sila ka mga pagtuon. Kag sunod pa sa pila sila ka mga ginatawag experimental data, Sir Josil, may inhibit tumor-related signaling pathways. Nga nakapukaw man, Sir Josil, sinisang interest sa mga ginatawag researcher para ini sa ginatawag chemo prevention. Kumbaga, magambal kita chemo prevention, yung maning natural chemical, Sir Josil, nga makaprevent cancer from developing.
0: Amunin nga ang mangustin, Dok Leo, ginatawag ini nga may anti-cancer effect.
1: Mm-hmm.
0: Masami nga gina

0: So, amo ni nga may ginatawag itang anti-cancer properties. Now, again ha, makabulig ini para makalikaw kita sa colon cancer. Ang supplementation ni kinanglano naton, for example, amang gusto niya sa Santon Plus Gold Capsule. Ano pa ang may ara, Doc Leo? If we speak about the ingredients sabi sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag sa Santon Vitamin C.
1: Are Sir Josel, no, tanaw na ni naton pagiting isa ka sangkap sa isang Santon Plus Gold capsule nga ginasiling naton Sir Josel nga one of the most studied food for colon cancer prevention. Kadamo sa nagatuon Sir Josel para sa pagpalikaw sa nisa cancer tungod si sining allicin, organosulfur compounds and flavonoids nga nagabulig Sir Josel para ma-reduce ang carcinogen formation sa aton nga tinai. Gina-enhance ang detox enzyme, may anti-inflammatory effect man. Makabulig Sir Josel no para pagpahinay sa nisang growth of abnormal colon cells. Kaginisuportahan sa ni ang healthy gut bacteria, especially kung ginakao na ton adlaw-adlaw, Sir Josel, makita lang sa ton sa kusina. Amo ni sa ang ahos, Sir Josel.
0: Oo. Oh, pero kung magkaon ka sa ahos, the same gihapon ang sistema si Nidok Leo, huwag gabaylo, no? Much better nga pinapa mo kag kinaon ni Tilaw.
1: Yes, Sir Josel, no? Kay suppose aton anay na pati ni Ron pagkatapos na ton pa akong crash mga 5 or 10 minutes para ma-activate bala Sir Josel ang iyas sininga mga bioactive compounds na raka mabenepisyoan ng aton lawas laki pa nga ton sininga tinae. Pero kabalo ko Sir Josel ang sunod nga reklamo naman sina magluwa sa panit sa manggustin nga ma-upload mabaho naman niya kag makahang ang ahos.
0: Oh, daw mo gina masami nga reklamo kay nanotice naton sini nga ahos bala kon paon nimo and magtiner sa mga 5 to 10 minutes bala Dok Leo ka mahikap nimo. Mabudlay kuhaon ang iya sini nga scent.
1: Correct.
0: Sa imo sini nga panit Dok Leo kon magtapik.
1: Kag makabatya ga Sir Josel nga medyo nagainit ang imo sini nga kamot. Or tudlo nga nakahikap dira.
0: Tiya mo gani ning ang iban para lang kuno hila naton na gasipit na lang sila gunong gani si Dok Leo sang ano mo ahos.
1: Para may balibad.
0: Oo, kay grabe kuno nya grabe do kumbulsyonon ko galabot sina 39 sila hilanat ko. Gali mo kay gasipit gali sang isa kalisong ahos. So amo ni kainit sa ahos. So ang ahos magkabulig sa pag sa lawas nato na para makalikaw kita sa ginatawag nato sining colon cancer. Ini tanan ara sa Santon Plus Gold Capsule. Ang ara sa premium D3 soft gel capsule, anong ingrediente sini Dok Leo nga makabulig supplement sa lawas ta para makalikaw kita sa delikado sang colon cancer Dok Leo.
1: Sa aton na bilawa Sir Josel, ang aton sining tinai may ara dira nga mga vitamin D receptors. Lakip sa iba naton sining tissue Sir Josel, pero dira sa lining sa aton colon may ara man. Nagapati sa niya mga nagatoon Sir Josel na makabulig ni reduce ang risk of colorectal cancer through several biological mechanisms. Like for example, isang kinahimo niya sa niya nag-reduce niya ang inflammation. Kaya gina-prevent niya man bulig ang abnormal cells from becoming cancerous. Ang vitamin D makahimo maka-stimulate sang apoptosis. Amuning natural process Sir Josel, ano? Nga kung sa niya ang damage of abnormal cells self-destruct before they can develop into cancer. Kasubong sang ginahimo man sang panit sinisang mangustin nga may sunthones. Kagbasi sa pagtuon Sir Josel, ang manubo nga vitamin D level sa lawas ginaangot sa higher colon cancer risk.
0: So dako mabulig gali sa premium D3 no. Kay ti ang premium D3 Dok Leo may virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3.
1: Direct.
0: Ang isa diri ka napamatudan recently na may ala antibiotic-like effect amoning virgin coconut oil mo, especially nga inisya, highly recommended gansang tiyon niya sang pandemic dari sa aton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kasi sa tong time, Sir Josel, nagkapakig-away kita batok sa kagaw eh. Which is napamatudan ako nakita nga may efekto kita ng VCO nga isa man kasangkap sa aton sa nga premium D3 o kung upod sila Sir Josel. Ini nang inefektibo tungod sa yasin nga medium chain fatty acids, ara ang lauric acid, ara ang ginatawag polyphenols nga may anti-inflammatory, nagabulig suporta sa gut barrier naton, integrity kung kabakod sang hapin sang aton tinae, may antimicrobial property Sir Josel nga mahimo nga mabuligan nga mabalanse nga aton sa nga friendly bacteria dira magluwas

0: nga nagabulig, Sir Josiel, hatag sa aton sang madasig nga enerhiya, nagapapagsik sini sa aton. Kag ginasuportahan niya, Sir Josiel, ang premium D3 o kung ang vitamin D3 nga mas maproseso pagid sa aton sa ningalawas since nga ang vitamin D or D3 is a fat-soluble vitamin.
1: How about yung Santon vitamin C? Anong papel sang vitamin C, Dok Leo, sa prevention sang colon cancer?
0: Tikon may cancer kita, Sir Josiel, nagkakaguba ang aton sa mga tissues.
1: Oh.
0: Nagkakadamage sila dira. Butang balon, naghina ng aton sa mga immune system. Butang balon, nagkulang kita sa mga antioxidant. Which is, sa prevention, Sir Josiel, ma-reverse ina. O kung malikawa na ina kay nga man, ang vitamin C is a powerful antioxidant. Ginasuportahan ng aton sa mga immune cells. Kag tuman ka importante, Sir Josiel, for tissue repair. Ang ginahimo niya sa ni mabuligan protect ang aton sa nga DNA from oxidative damage, ginabuligan para ma-reduce ang formation sang harmful nitrosamine sa aton sa nga tinai, kag mahimo niya, Sir Josiel, ma-enhance ang aton sa nga immune response. Kagang iban gani sa ni Sir Josiel nga may mga cancer na bala, naga mega dose sila sa ni, kung high doses sa ni ang ila sa ni ginagamit tungod nga may cancer cell toxicity sa ni Sir Josiel nga efekto sunod sa ni sa mga pagtuon nga ang papel, Sir Josiel, sang vitamin C kaupod man sang premium D3 capsule kag Santhone vitamin o kung Santhone gold capsule, manami gid sila, Sir Josiel, pag-abot sa prevention.
1: Okay, for prevention, Dok Leo, mga pila ka kapsula sa Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhone Vitamin C, and dapat niya i-take sang tawo on a daily basis, Dok Leo.
0: Bisan twice daily lang, Sir Josiel.
1: Oh.
0: Santhone Plus Gold Capsule, ning ultimate trio blan naton niya ginaliwat-liwat dre. Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhone Vitamin C sa aga kag sa hapon, Sir Josiel, para nga ma-maintain ang nutrients, antioxidants, mga vitamins and minerals, kag mga bioactive compounds halin sa ila sini nga mga sangkap para nga makondisyon ng aton sini nga immune cells, immune system, kag maprotehera ng aton nga tinai.
1: Okay. May isa diri kinagapamangkot sini, nag-ubra ako part-time sini niya sa call center. Sila niya tipila ka Santhone Plus Gold Capsule ang akon imnon kay ti ang duty ko gabi. Ang tindog namon kag pahuway, snacks lang kag break time, Dok Leo.
0: Siguro nito magdepende sa break time kag snacks lang ang pagtindog, ano?
1: Oh.
0: If possible, ha, Sir Josiel, sa isa ka oras may kaduha kita sini magtindog-tindog kag magstretch.
1: Oh.
0: Hindi kita dapat nakababad lang sa sulod sa isa ka oras nga straight yun, Sir Josiel. Otherwise, ginapataas na ton ang risk na ton sa pila ka mga balatian, lakip na sa nisa paghina man sang aton sa nga kolon.
1: Mm.
0: Pwede makatake, Sir Josiel, twice daily or I don't know, gabi siguro siya nagatrabaho, Sir Josiel.
1: Oh, gabi, panggabi siya.
0: Nagapulaw. Pwede gyapon makainom bisan gabi, Sir Josiel.
1: Mm.
0: Sa gabi o kung ano oras ikaw sari naga-off pagsulod mo before ka magsulod sa gabi, sari kag-antes ka sari magpuli o kung pag-abot mo sa balay halin sa duty, pwede makatumar Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhone Vitamin C. Pero, ari, Sir Josiel, panilagan mo lang. Okay, basi, karon na magpagsik ka bla.
1: Mm-hmm.
0: Kung ginom kasang vitamin C kag premium D3 nga ang tuyo mo sini makatulog kabala sa adlaw pagpuli mo.
1: Oh.
0: If possible, ti-imnon mo lang na siya before ka mag-duty ang vitamin C iya kag premium D3. Pero ang Santhone Plus Gold, yes, Sir Josiel, pwede makatake twice. Antes maghalin sa balay before mag-duty kag pag-abot naman sa balay after duty.
1: Okay. So kabay pa na sabat nato ng palamakotanon si Sanato Seneca utod man nag-ubra sa call center. May rason gali, Dok Leo, every 30 minutes nag-commercial break kita, no?
0: Mm-hmm.
1: Oh, para nga makainatinat man gali kita. Abi naton just to play commercials lang, kid.
0: For health reason man, Sir Jesus.
1: And full, amo gali ng punto, eh. Amo nang pinakamadalom sini nga punto. Initanan na to di mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Mabakal ninyo ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson Gibson's Pharmacy, even sa TikTok shop kag sa Shopee. Pwede ka mo naka-order. Sa siyudad sa Bacolod, base kung gusto ninyo dira mag-kanto, mag-bakal, may mga ano pa kita exclusive o nga mga supplements available na sa ato sa mga store. Kanto lang mo dira sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Ang pangalan sa ato sining store, Yes to Health Store. Ara da tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, ara available ang produkto sa clinic. May libre nga konsultasyon sa clinic. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center, ara located sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa City Proper. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Sa mga waisang store, waisang clinic, ang Yes to Health, sa available ang ining mga produkto sa suki ninyo sa ining mga butika kag pharmacy. Now, ang isa pa gid diri, Doc Leo kapamangkot, selingya ti okay lang ina, selingya nga kun kaisa ma-miss kuman ang pag-inom selingya sa Santon Plus Gold Capsule kag premium D3 soft gel capsule, pero nagainom ako sang kape premium D3 nya kag Santon Gold coffee mix, Doc Leo.
0: Teko nagainom kaya sang kape, pero Sir Josila, no, I don't know ha, mamangko tabi ako, malimtan no ba lang pag-inom sang kape kon hindi
1: daw budlay guro, Doc Leo, kay ginapangita mo gid na.
0: Ginapangita.
1: So, way ka pa kun way pa magsalapot kun ng espiritu mo ka panultol ka takori mo.
0: So sa amo man Sir Josel nga rason pwede man nga dumdumon ta man galing kapsula na ton.
1: Mm-hmm.
0: Nga imnon man gid na ton. Pero pananglit, malipat magid sa kun anong rason ni marikawan. Ibalik mo lang sa normal ni mong pag-take, Sir Josel, eh. Oh. Like na-miss ni mong isa. So, susunod naman, inom ka naman, kag ibalik mo naman sa twice daily.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung anong coffee mo, yeah, hindi mo yan malimtan, di uwaay gid ka problema-problema since nga kung nangyay mo sa nagin na inom, may Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: May ara sa mga sangkap, Sir Josel, nga makabulig man sa ton sa nga ikaing lawas, kati ara man gani sa ni ang panit sang mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Ara man sa ni ang ginatawag ahos,
1: oh,
0: nga makabulig man sa aton sa ring digestive system for prevention na pati kag kun ang imo sa ring tuyo, Sir Josel, is pampahuben pagid, may ara pagid siya nga glutathione and collagen.
1: Mm.
0: Nga upod dira pampatahom, pampagwapo, pampagwapa. Pero kun rin ba ang imo sa ginagamit no coffee is premium D3 coffee mix, why man sang problem kag nagabulig man gani na ya pa improve sa insulin sensitivity, Sir Josel.
1: Mm.
0: Nga ang insulin resistance o kung hindi balanse sa ring insulin, Sir Josel, nagapataas man sa risk sa colon cancer. Kung baga either sila dira may benepisyo ka, Sir Josel, sa sering Santon Plus Gold Coffee Mix or premium D3 coffee mix. Kagbisan pa ganin, Sir Josel, ilabi na gid kung ang ginainom nyo sa bilog ng pamilya is Santon Plus Coffee Mix. Kati why iya sing caffeine ini.
1: Mm-hmm.
0: Ang aridri is protina, puro-puro nga protina, halin sa balunggay, halin sini sa spirulina, halin sini sa soya, especially sa may mga edad-edad, Sir Josel, kinahanglano na nagakaigo nga protein for muscle repair.
1: Oh.
0: Pero ang problem sang iban, kay kung magkuha sila sa protein from animal source, sakit ang joints. Tugot niyo mataas ang purine.
1: Mm.
0: Nagaresulta sa pagtaas ang uric acid. Kagang iba nakasaho, Sir Josel, dari sa pag-inom sang coffee for protein source nila. Magluwas, nga ti nakalustorya pa sila sa kung anong mayong mga bagay samtang nagapangapi, Sir Josel.
1: Oo. Oh. Mayari dari Doc Leo, silingya pala inom ako sang kape. Pero nanotis ko bala, silingya, kung sigisigihon ko, kagdamuon ko, ang pag-inom ko sang kape, silingya matyagan ko, silingya daw permi ako gina anong English is niman, permi ako gina constipate, Doc Leo.
0: Ang iban, Sir Josel, kung makainom sang coffee, ang termino sang kilala ko, daw ginatutoy ako magkadto sa CR.
1: Oh.
0: Ito mas tinmilit ang yasaring tinais sa pagpagawa sa hingko. Pero depende man ina Sir Josel sa response eh. Tika na riba, kon cafe. Why man Sir Josel mention ano kung nanong coffee ay giniinom no?
1: Kati laban na ba ni ito Sanson na gold coffee mix kati kape lang mention na riyan dok leo?
0: Kaya ang punto siya na basi man bala Sir Josel na nagaka-dehydrate man siya bala.
1: Oho.
0: Nagamalaman ang lawas, lakip man ang atong digestive system affectado man tungkod sina ngayon di ma-release ang hingko regularly. Pero kung na rin ba, Sanson Plus Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, especially ang Sanson Plus Coffee Mix, may mga fiber ina sila Sir Josel. Nga makabulig man panami ganit sa ton sa nga bowel movement. Hindi man sa tanan-tanan gida, pero kalabanan Sir Josel. Pero ang iba, isalot ko na lang ha, nga nami ganang ila bowel movement Sir Josel, magluwas sa coffee, ang mga nagainom sang Sanson Gold Herbal Tea.
1: Oo. Kunti, no, Dok Leo?
0: Yes.
1: Primarily, gabuligid na yung pagwa sang... Malami nga pagpagwa sang higko, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Specifically, tungod siya sa kasangkap, nga ra sa ring turmeric, kagara sa ni ang cinnamon bark, nga nagabulig pa namin sa pag-function sang digestive system.
1: Oh, may isa man dali, Dok Leo, daw. E niya, why sa physical activity, di? Siya dating ala ako, siling niya, nga kun... Okay, sa tagduwa kadlaw ako kag makapamuhin bala. Nga doga luya man performance ko haw.
0: Actually, base ya sana andan Sir Josel, kun katatlo ka mabumuhin sini sa isa kadlaw, tiga na kabig pa man ina nga normal.
1: Mm-hmm.
0: I mean, sa duwa ka adlaw ka isa ka mamuhin bala.
1: Oh.
0: Or hasta tatlo ka adlaw ka isa ka mamuhin, ginakabig pa ina nga normal Sir Josel.
1: Mm.
0: Pero kun sa isa ka adlaw ka tatlo ka man mamuhin, ginakabig ya po na isa nga normal Sir Josel.
1: Mm.
0: Ang hindi normal karon kun diba tag isa ka semana base kay isa na lang bala.
1: Oh.
0: Or masiling na ton Sir Josel, yung partly may parte man no. Kung partly may parte ah. O kung may bahin man ang hindi normal nga pag-function sang tinae Sir Josel sa imo sa sexual performance over time na ina Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siling na subong lang na.
1: Oh.
0: O kung basi may iban pagid nga diferensya Sir Josel, pinakamanami siguro kung na-notice nga daw naglawig na blay na.
1: Mm.
0: Like manotis mga daw binulan nga daw naghina man gid ang imo sining libido or imo sining sexual performance, basi makabulig man Sir Josel ang turbo dietary supplement.
1: Oh.
0: Tilawan niya
1: 30 minutes no before.
0: Correct Sir Josel. Actually madamo ang nagamit sina Sir Josel nga hindi lang for the purpose of sexual activity.
1: Mm.
0: Pampapagsik sang lawas, pakondisyon sang una-una, panayanaya, especially Sir Josel sa mga nagapulaw bala.
1: Oh.
0: Pagsik sila pamatyag sini kun nakainom sang turbo dietary supplement.
1: Kag may mga trabaho blang mabugat Dok Leo.
0: Correct.
1: Para nga may resistensya ikaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero siling niya ang laka nga pagpamuhin ko siling niya kalain bala ka akon siling niya panit daw nagakulorinot permido ga tinigulang kabala kag daw ka stress akon tanawon siling niya ti pwede ko ini gamitan sang Sanson herbal soap Dok Leo.
0: Pwede gid Sir Josel, pero manami kon mangin ang approach bala naton Sir Josel gwa sulod.
1: Oo.
0: Tumarib lang sa aton ultimate trio like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sanson Vitamin C for nourishment.
1: Mm-hmm.
0: And then, sa sagwa, gamitan naton sang Sanson Plus Herbal Soap para nga may antibacterial kita nga protection dira Sir Josel.
1: Mm.
0: Kag para sa panit, like sa guya mismo, kati ang noticeable Sir Josel, magluwas sa butkon ng guya agad eh.
1: Mm.
0: Ito yung butkon niya, kung maka long sleeve kay Sir Josel, doon ma...
1: Natabon-tabunan.
0: Maka-jacket ka matabon-tabunan eh. Tindi man ta iya sang iban nga rasa Sir Josel nga nagatakurong mo.
1: Mm.
0: Nga mata lang makita bla. So pwede magamitan sang Sanson or sang Clear Skin Beauty or Herbal Soap ang aton sining guya, especially kung may mga dark spots na Sir Josel, especially kung may mga fine lines na dira, pwede gin magamitan tungod nga ang glutathione kag kojic acid para diri nagabulig Sir Josel para sa pagpanami sang kolor, pagpantay-pantay sang kaputi sang aton sining panit, magluwas nga may VCO pa para malikawan ng tuman nga pagmalasin ni
1: eh. Siling niya kung may simptoma na ikaw, Dok, sang colon cancer, Kay ako sila niya manugpa-check up ako kay do may ginabatsagan, may nabatsagan ako. Kay base sila niya delikado bala ako sa colon cancer. Sige hon ko pang pag-inom sila niya sang Visionix Plus. Eh, sige inom ko sang Visionix Plus, Dok Leo.
0: Why man problem ya ang Visionix Plus, Visionix Plus kay sa imo man na yang mata. Pero sigurado ko sina hindi lang mata maapektuhan sina kun liba mapabayaan no pagyud ang pilasery ka mga symptoms Sir Josil. So kung ano man ang symptom ayo man na mention na no. Pero ting iban sa ni Sir Josil nga batyag sang pagsakit-sakit sila sir ingat yan. Ang iban sa ni kun medyo dugay-dugay ni Sir Josil may mga may dugo na nga nagaupod sila sir nga higko. Kung ano man ang symptoms sa mabatyagan mo para sigurado kag para makampante ka mas manami makapacheck kagid. Kag ang pagtumarya sige-sige sang Visionex Plus ti ang siya santhin beta car siya santhin taglutin ti direkta nga nagapanghikot ti saton sa ringa mata dugangan pagit sang beta carotene tag vitamin E para may protection ka sa imo sa ringa panulukan kag overall eye health naton. Siguro sa madali mas manami kon makapacheck ka atin sige-sige lang yung pagtumar mo sa Visionex Plus.
1: Okay. Isa dali ti experience ay ni Doc Leo sila niya kaagi ako sila niya sa isa kasimana ka isa lang ko mamuhin bala gapala nakita nga ako lawas ya ginaimdan ko lang gani pain reliever ti in this case siguro kon pain reliever na pangita mo may sis the pain dira pamangkot sini kon magpala nakita lawas ya. Gina-label ya bigay Doc Leo nga tungod sang kaisalan sa mamuhin sa saksimana nagpala nakitlawas siya
0: sa iya na yung panilag Sir Josil no kag mahimo husto man so ang iban nga mga konsiderasyon dapat itanawon man naton Sir Josil basi may mga maintenance medication man sa nga nagresulta man Sir Josil sa constipation basi nagiinom ka man karon sang iron supplement nga nagresulta man sa constipation basi kulang ka man karon sa paginom sang tubig nga nagresulta man sa constipation kada mo sang konsiderasyon naton Sir Josil pero kung sa panilag nimo ang panalagsa nga pagpamuhin sini nagresulta sa pagpananakit sang lawas mo, tingo haon mo makargahan sang dugang nga fiber ang imo sa nga tinai. So ang isa nga mahimo mo sini kun diba supplementation nga masadya sa binaton, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 and Santhon Vitamin C para magdami ang pag-function sang digestive system. Tapos 1 hour before bedtime pwede ka makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Isa sang aton sa nga ma-recommend para nga mabuligan Sir Josil nga maremedyuhan kag masolusyonan ng constipation kay kun amo nang imo sini sa nga pagpanilag once nga makapamuhin ka posible ti madula man ang pagpalanakit sang lawas mo kay karon ang problema kun nakadepende ka dira sa imo sa nga ginatawag pagpamuhin para makuha ang pagpalanakit sang lawas masige ka lang inom sini sang pain reliever. Pero ginasulit na ito, Sir Josil, kung ang sakit tuman gid hindi makagwanta or hindi magwanta, kag nagadisturbo na gid, pwede iya makainom sa cess the pain.
1: Okay. Nami pakuntanin ni Padanas galing gid daw lang alang na tas tiyempo, abi mo. Ginapasalamatan na ito sa nang certified na true path practitioner si Doc Leo Amos for having us. And for being with us. Sa isa naman kay Dizon Sato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kuantan lang siguro sa iya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos, Doc.
0: May nag-update sa ato Sir Josil nga sinya antes mag-inom sang para sa palanakit, pwede na ibanyosan sang Santhon Herbal Oil. Kesa iya kuno kanami, gitsang iya sa nga pamatyag, pero nag-inom man sa kuno sang pain reliever, panalagsan na lang kay may Santhon Plus Herbal Oil siya.
1: Basi to, makuha man lang sang banyos-banyos ka gamay nga hagod-hagod, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Sila yung kasa kulang mala na sa hulo haplos mo.
1: Haplos ng pagmama.
0: Amom lang ng kinanglan ah. Tungkol na nga aton, sining lawas, especially nga aton, sining ginatawag tinae, kinanglan sa nagkaigo, sining pagtatap para nga marikawan sining ang badatian, especially ng colon cancer nga nag-develop sa mahinay kung kaisa hindi nato nabalaan may ara na galit kita sina. Kagang himuon na aton, sining efektibo nga mga strategiya kag long-term prevention combined sa aton sini nga healthy diet upod sini sa mga pili kag proven tested yung mga food supplement like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and the Santhon Vitamin C upod sa physical activity, may crucial role ini sila para ma-reduce ang colon cancer risk and improve overall health. Sa kinanda, naging yung certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inamyang e, music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music pagkatapos mo buktaw ko lang yata mga balita. Blabson, amin kita mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
7: Timo.
6: XFM 103.9.
8: Mga katupa.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sanford Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sanford Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sanford Plus Coffee ka na. Sanford Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: good supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka

Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Gari mo. Saka service crew. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangat. Salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kalisis. Nagtumara ko siya. Matyag ko dahil. Wala nagasakit ang akong ikot.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
8: Hala, ka exciting.
4: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take, hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
4: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santum Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpula kag pagtuon ang Santum Gold Coffee Mix. Pa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
4: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Inami ang music, ah.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ko. Blah, may harap yung mga balita. Blah, so, namin, bigit sa mga DJs nila. Kan, blah,
16: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
13: may how, kita.
16: Oo, enjoy lang.
13: Nga, XFM, kid, how?
17: Timo!
16: XFM 103.9. It's always nice to listen to songs that make the moment feel better.
18: Hey, there's a look in your eyes. Must be like
16: they take you back in time, the good old days.
18: I've loved you only in my mind.
16: It brings us back to times when everything works perfectly fine. All those wonderful days when hearts were young and every single smile made a moment shine. This is the Classic Rewind on XFM. The Classic Rewind on XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga
3: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
9: Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: XFM! Mga katrupa, exciting!
15: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si Grace ang silay sa na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix niyandit ko kay my glauta technology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious ko nga daan gani sa Santon Gold Coffee Mix na gina ko.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bio
0: active compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
17: Wala ba nakabulit?
18: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
19: Department.

0: FM。
1: Exciting!
2: Shuffle Plus Gold.
3: Ako si siya, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Shuffle Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ibilis sa mga butika.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
16: Mga katrupa, exciting!
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
20: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
0: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
1: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
0: Salzone Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one sa presyong magkaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
13: Naa, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
13: Naa, XFM, kid?
22: Inami ang music, ah.
23: Wala sang konkreto nga sa
24: kag wala sang katumbas nga rason kun naka X X
23: simply
13: may how kita pa
23: enjoy lang
13: nga XFM gid how
25: XFM 103.9.
26: Let's pause for a while.
27: And when I hold you in my arms, I promise you.
26: Think of that one beautiful memory.
28: I used to think that love was just a fairy tale.
26: Where these moments once lived.

0: Request on X.
1: Request on X.
0: Request on X.
2: Exciting, bro!
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
5: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
8: Uy, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
5: Sister Pain!
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagkugin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sistapain.
5: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
1: Exciting!
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang ordinaryo nga kape. Gato kang pagit pagka nervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan?
5: Mag
13: Santone Plus
5: Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
15: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod,
15: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: XFM Slow Rock Sunday.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Santon Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligtig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdudig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Kadalas akong puwede sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Corbe.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gin ko sang una kay Do Fermi lang maluya akong lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami kitbala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo.
3: Sa aking kapal

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9.

Maayong hapon, Negros Occidental, kag maayong nga Sunday afternoon sa tanan nga mga tagpalamati kag Facebook viewers sa 96.7 XFM Bacolod News and Public Service Authority. Welcome sa programa sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ako si Christine, ang inyo kaabanse. Last Sunday of the month of May, kagpadayon ang pahanumdom sang probinsya sa kahimtangan sang panahon. Suno sa pinakaulihi nga weather monitoring sa pagsulod sang Bagyo Domeng sa Philippine Area of Responsibility, may katamtaman tubtob mabaskog nga pag-ulan nga may dala nga pagkilat kag mabaskog nga hangin sa nagkalain-lain nga parte sang probinsya. Kag magalabot sa 36 degrees centigrade ang pinakamataas nga forecasted heat index sa buong nga adlaw. Bangod sini, ang opisina ni Governor Bong Lacson gapahanumdom sa publiko nga maghalong batok sa mga peligro nga mahimo dulot sini lakip na ang gulpi nga pagbaha o kon flash flood kag paguho sang duta o kon landslide. Sa bantay sang bulkan Canlaon, ginapandaman man ang publiko nga mangin alerto kag maghalong sa posible nga ashfall pagkatapos ang pagbuga sini sang abo kahapon kung sa diin nagapabiling gihapon sa alert level 2 ang bulkan. Kag magpadayon sa pagbantay kag pagmonitor sang mga weather updates kag advisory sa mga official nga bulletin halin sa DOST Fivox kag Pag-asa. Kag sa tion sang emerhensya ginatugyanan ang tanan nga magdial sa 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response. Yari ang summary sang priority development program ni Governor Bong Lacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ini na sandig sa kadaletra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development. Negrense, ang brand of good governance and human development anchored on the principles of sustainable development and the attainment of the total human potential of all Negrenses.

Sa idalom sang letra sang A, Agricultural Competitiveness, Improvement and Food Security, yaring hitabo sa MOA signing sa tunga sang Provincial Government of Negros Occidental, IFOM, kag NIZARD para sa 2027 Organic World Congress nga pagahiwaton sa probinsya.

0: Sa ilalim naman sang letra sang B, building of roads, bridges and other vital infrastructure, hiyari ang kitabo sa inauguration sang bagong slaughterhouse facility sa San Carlos City. Governor Bong Lacson ang blessing kag inauguration sa isa na naman ka LGU abattoir o slaughterhouse project nga nahamtang sa City Agriculture Compound Barangay Rizal, San Carlos City. Iniisa sa madamo ang mga abattoir nga strategically ginpatindog sa nagkalain-lain nga LGU sa probinsya agud masiguro ang luwas, limpyo kag kontrolado nga pagproseso sang karne para sa publiko. Paagi sini mas maprotektahan ang public health pinaagi sa nagakaigo nga sanitation kag inspection. Samtang kinasuportahan man ang lokal nga livestock industry kag ekonomiya kag kinabuligan ang responsable nga pagdumala sa basura.
1: Welcome to a milestone event for our beloved city. Today, we witnessed the formal opening and inauguration of our brand new state-of-the-art city abattoir.
2: That's right, sis. This facility represents a massive leap forward in ensuring food safety, modernizing our local agriculture, and boosting our city's economy. We are absolutely thrilled to have you all here with us today.

0: happy that at last the amateurs is already finalized. And the way I look at it, that is a blessing and the reason of this establishment of San Carlos Amateur. May God bless us all. See you in Chitihol. God bless.
1: Honorable Eugenio Jose V. Lacson.
2: Ang atong kahiwatan karon usa sa mga labing mapuslanon nga proyekto nga atong mapatuman. Dako ang akong kalipay o pagpasalamat sa atong kasaksihan karon nga blessing and inauguration sa atong bag-ong slaughterhouse project. Naa kitay proyekto sama niini sa Murcia, Hinubaan, Kawayan, Binalbagan, Toboso o diri karon sa San Carlos. Ngaanong ang Negros Occidental adunay daghang mga slaughterhouse. Ang atong probinsya usa sa pinakadako nga adunay mga backyard hog raisers. Og kini nga proyekto dako gyud ang matabang sa ilaha. Unya gitukod naton ini kini aron suportahan ang aton multi-billion nga industriya sa baboy. Gitukod kini sa mga strategic positions o gitukod na kini sa wala pa ang ASF o kon African Swine Fever. Ang ASF nag-aapekto sa daghan mga probinsya o maog gisiguro nato nga dili kini makasulod sa aton probinsya. Ang aton mga proyekto sa slaughterhouse dako ang tabang sa aton repopulation efforts aron makaproduce kita og healthy na mga baboy o uban pa nga mga kasapatan. Kini nga proyektong dili lamang usa ka pasilidad, kundi usa ka simbolo sa atong padayon nga pagpaningkamot sa pagpalig-on sa atong industriya sa pagpanguma o pagsagod sa mga kasapatan. Paagi usab ini nga proyekto, masiguro naton ang food safety o food security sa aton mga komunidad o kon mga makatabang sa livestock value. Gusto po na akong pasalamatan ang San Carlos City Government and Department of Agriculture Philippine Rural Development Project or PRDP sa kooperasyon o tabang sa pagpatuman ni ini nga proyekto sa tabang usab sang World Bank. I hope that you will take good care of the project to make it sustainable og aron mapuslan pa sa mga musunod nga henerasyon. Gusto ko man i-recognize ang presence ni Congressman Julio Ledesma pagi kay Sir Boy De Lima. Daghan salamat kaninyo tanan. God bless us all. Avance Negrense, vamos San Carlos.
1: Thank you so much, Galvao, for inspiring words and continued commitment to the development of our city.
3: I'm going to invite Attorney Antonio to say something about the project.
4: Through this project, we hope that we'll be able to, as Governor Bong Lacson said earlier, this would be a good project for us, not only to prevent the swine problems but also to increase the quality of our of the services which we offer to not only to the small piggeries but also to everybody here in our city.
5: Napakaswerte ng San Carlos City sa pamamagitan ni Governor dahil nabigyan kayo ng isang World Bank double A type ng slaughterhouse. So kami po ay natutuwa sa ngalan po ng aming executive director dahil meron na naman isang magandang slaughterhouse ang ating probinsya. Ang gusto po lang namin ipaabot, andito po ang NMIS para tumulong. Kung maari, huwag na natin patagalin na maakredito ng double A. Kasi pag sinabi natin double A, hindi lang ang city ng Negros ang matutulungan, kundi pati na rin ang province at ating mga negosyante. Dahil makakapunta po, makakarating ang inyong mga karne, hindi lang dito sa siyudad, sa probinsya, pati sa Maynila o sa Mindanao. So kung may concern man kayo, Nagkakanda po kami ng libre na orientation, lalo na po bago ang ating slaughterhouse. At the same time, nag-extend kami ng free technical assistance para mapa-compliant ang ating slaughterhouse. Kung meron man kayo concern, andito lang naman po kami within Negros Occidental or nandito pa rin ako hanggang matapos po ang ating inauguration. So sa inyong lahat, congratulations, maraming salamat at ipagpatuloy po natin ang kaunlaran ng ating probinsya, ating siyudad.
6: Our work enables us to practice charity and to help the less fortunate so that joined to Christ the Redeemer, we grow in His love. Let us bless the Lord then and pray that He will shower His blessings on all who will work in this place.

Ang proyekto, isa sa mga inisyatibo sa Department of Agriculture-led Philippine Rural Development Project o kung DAPRDP sa Negros Occidental, nga ginapunduhan sa World Bank, National Government, kag Provincial Government sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando P. Diaz II, sa tuig 2022, pito ka LGUs kabilang ang Murcia, Hinubaan, Kawayan, San Carlos, Binalbagan, Toboso, kag EB Magalona ang nagsabat sa panawagan para sa slaughterhouse projects. Nag-agi ini sila sa workshop kag simultaneously nga naghanda sang project proposals kag feasibility studies nga nakapasar sa review sang World Bank kag PRDP. Nga nangin kabangdanan sang pagpatuman sang mga proyekto. Yaraman sa aktibidad sanday San Carlos City Mayor Renato Gustilo kag mga opisyal sang syudad, anay First District Representative Gerardo Valmayor Jr., Provincial Engineer Ernie Mapa kag mga bisita halin sa Department of Agriculture. Kadto naman kita sa letra sang E, Enhancement of Access to Quality Education, Cultural, Sports, and ICT Development. Yaring hitabo sa presentation sang 20th ICT Expo 2026.

0: Every line of code carries consequence. Every algorithm reflects a choice. And every digital solution must answer not only the question, can we build it? But also the question, should we build it this way?
1: When I was about to enter my third year, I was in the process of applying my scholarship. So during that time, my father was diagnosed. Excuse me. So during that time, when I am still applying for this scholarship, my father was diagnosed with kidney cancer and a lung disease. So the doctors told us that he had only 1 to 2 years left to live. So fast forward, when the doctor told us nga 1 to 2 years na lang niya nga gabilin dito sa ano, afternoon, nakadawat ko news that I am one of those students nga belong sa nadala sa ICT scholarship. So at first, my father told me nga aga okay lang na, kay since maski madula ko, kabalo ko nga secure na imong school. So way back June 2025 last year, my father died when I am currently enrolling for upcoming fourth year, first sem. So pagpatay ni Papa, I am very lost. But I remember sino nagpush sa akon nga maging IT diri sa STI. It was my father. He was my number one fan. Siya ang nagpush sa akon nga i-pursue ni nga course. And the help of with the help of this scholarship program, I choose to continue. I am very thankful because look at now. I am graduating in few months. Next month, mag-graduate na kami.
2: So sige, siya kagbugay na sa Diyos nakasalud ko. And after that, I thought, okay na. I think, kaya na naman. And disaster struck that time nga nagsulod ang Tino. Isang mabalay sa natutuhan ni Tudo. Hindi kami expect nga abog itong matabo. Even ako, ga-question to, kalingan ko. Sa pila ka years nga nabuhay kami sa nga lugar, wala kami expect nga abog itong kada ko ang nagtusang baha. And that time, isang silang agas, ang gabagyo na. I was thinking of going back sa Bacolod sa hapon kaysa Monday, may klase pa that time. And ang backload ng gatamad ko blah, basi ano lang sinyalis, siguro nga di mag-push through. Kaya kung wala ko, napunta ko na nga lang, ginawang pamilya. I was the one carrying my mother to buksog sa taas ng tubig. Even though I stumbled, man si tanlog, bating kaya ko yun. Thinking na makaluwas na kami, biska hindi naman gamit kaya mabalik na tuon. And unfortunately, ang akon nga isa sa resources nga sa ligan sa pag-eskwila, akong laptop nga rato akong thesis na dala ko sa baha. And that time, I hit rock bottom, thinking na basi hindi ko na matapos ako pag-eskwila because ang resources nga sa ligan ko na dala ko sa baha. And I was thinking, gabdamak ng butang, nga ba't hindi ko na kaya nun, even though nga I have this scholarship, but resources nga. Leverage pa naman kaskwila kung magpadayon makatapos. Nagdula na since ang amon resources ginamat-amat balik. Pero thankful ko gyapon kay Lord niya that day. Induwas siya kami. He sustained us through pila ka days nga na-cut off kami sa outside kay na-block ang road sa amon alagyan. So for 3 days, we are just eating mga supplies nga na-save naman sa baka. And after that, ang outside ng government, ang local LGUs, nakabatapat sa Lutsis na habanan ng dalan. And I am thankful man sa mga friends, coach, classmates, sa faculties nga nag-push through sa akon. To this day, even though I was struggling internally, even though wala ko ganun pakita again. So thankful to God for sustaining me amidst the struggles, other struggles, and kabay pa nga tanahin niya mabunga and all will be worth it. And kabay nga to my fellow fourth year students, kabay pa dayon lang, lapit na lang yun, gamay na lang ang struggles. And sa third year, push through, kaya na, kami sa bungo din kami, kabay ka mong mandasol,

Congratulations, ICT scholars! Kagpadayon kita sa letrasang E, Enhancement of Access to Quality Education, Cultural Sports, and ICT Development. Yari naman ang hitabo sa send-off ceremony kag distribution of assistance sa mga Negros Occidental athletes nga nagrepresent sang probinsya sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur.

0: Today's gathering is a celebration of the hard work, dedication, and excellence of our athletes who will proudly represent our province, Negros Occidental, to the upcoming 2026 Palarong Pambansa at Agusan del Sur.
1: Eugenio Cebong Lacson, palakpakan natin si Gob!
2: Gob, these are our 266 athletes, and with them are our strong and very caring coaches. There are 73 of them, and our officials. On top of this all, dear athletes, at this very day, we would like to convey our thanks and gratitude to our beloved governor for really giving the support that you need ever since that we started with the division meet, the provincial meet, the regional meet, and soon, our Palarong Pambansa. So are you excited? So for DepEd Negros Occidental and for our province, we consider all of you our heroes who will bring home the medals for our beloved province. So good luck and God bless you.
3: Pirmi sa mga athletic competition, pareho sining madinalag o nakamutanan. Ang inyo palang paglabo dire bilang representante sa Negros Occidental, isa na kadako nga kadalagaan. Naglabot kamo diri tungod sa inyo dedikasyon, pagpanginguha, kag sakripisyo. Ginapabugal kamo sa inyo pamilya, sa inyo mga maestro kag coaches, sa inyo komunidad, kag sa ang bugos nga probinsya. Kag kabalugid ako nga sa masunod nga mga inadlaw, mapakita ninyo ang talento, disiplina, kag determinasyon sa Negrosanon nga kabataan sa national stage dito sa Agusan del Sur. Makasali gid kamo nga ang probinsya sa Negros Occidental kag si Governor Bong Lacson magapadayon sa pagsuporta sa inyo, kaayuhan kag kadalagaan. Hindi lamang inisuporta para sa sports, kundi suporta para sa inyo mga handom kag palaabuton. Padayon ninyo nga dalon ang dungog sa Negros Occidental nga may pagpagka mabinuligon, determinasyon, kag pagtuo sa kaugalingon. God bless you and keep you all. First time ni na ang Negros Island Region nagakumpit sa Palarong Pambansa. No? First time, 2026 dito sa Agusan del Sur. Kag kung tanawon ninyo ang mga numero na atleta sa NIR Region, kalabanan halinggid sa Negros Occidental. So, ara sa aton mga kamot, no, na mapakita man naton sa tibuok Pilipinas na powerful man, powerhouse man ang Negros Occidental. Ang Negros Island Region, ang NIR nagkasalig sa aton mga atleta. So, I hope, no, na subungway na ni practice. The moment ng pagsugod sa tournament dito sa Agusan del Sur, halos finals na, no? Okay, so I hope na eksakto gid ang inyo preparasyon, and I hope na nami isang showing naton dito sa Agusan del Sur. Kapalo ko kaya naton eh, no? Maski masilingta rookie pa lang ta, butsing ganon, first time ang NIR nagka-compete, ipakita naton na madamo na mga bakod na atleta halin din sa aton region. Congratulations in advance sa ato mga delegation. Team Negros Occidental, Abanse Negrense.
4: Na magabalik kami ang victory amon maangkon. Magapauli kami sa Negros Occidental na ang kadalagan kang imong alan madayaw sa amon tunga. Ang tanan ginasalig namon kag ginapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you and God bless.

Congratulations sa aton mga provincial athletes nga nakakuha sang 5 ka gold medals, 4 ka silver medals kag 1 ka bronze medal. Kag antes magtako pang abansi ni Grand si program yari ang malipot nga Sunday devotion. Mateo 7 verses 7 to 8. Magpangayo kamo sa Dios kag hatagan niya kamo. Pangitaan ninyo sa iya ang inyong ginapangita kag makita ninyo. Magpanuktok kamo kag pagabuksan ninyo. Kay ang tanan nga nagapangayo, nagabato. Ang mga nagapangita, makakita. Kag ang mga nagapanuktok, pagabuksan.

Amoy ito ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagda ni Governor Bong Lacson ang tanan nga pamalandungan naton ini sa pagsugod sang semana. Sa pagtapos ang aton programa, amon ginapasalamatan ang tanan nga mga suki nga tagpalamati kag Facebook viewers ang Abanse Negrensi program. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplaska kag sa Creative Coverage and Documentation Team sang PIO under sa Office of the Governor para sa mga graphics kag videos para sa Abanse Negrensi program. And thank you so much Attorney Rayfrando Diaz II ng among nga Provincial Administrator kag kay Miss Charina Magallanes Tan, PIO Head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga puno sang updates ang priority development program ni Governor Bong Lacson. Madamo salamat sa pagpamatik kag paglantaw sang live via XFM Facebook page. Para sa Abanse Negrensi program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Abanse Negrensi.

0: FM 103.9.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villas, isang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahit
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
0: XFM 103.9.
12: Nga XFM kid how?
13: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
12: Nga XFM kid,
14: inami ang music ah.
12: Nga XFM kid.
14: Ay, pura ka lang music pagkatapos mugtaw ka pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ang amin pagkatapos mga DJs nila kanya.
15: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply
12: may how kita pat
15: enjoy lang
12: nga XFM gid how
16: Timo
0: XFM 103.9
17: XFM Network Philippines
18: mga katropa X

0: Namagahatag si Galang batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nupo, katrupo mo, education and information advocacy.
1: Sa tanan nagapamati sa XFM Colod, sumuman sa galantaw sa Facebook Live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaya sa Facebook page sa Negros Occidental PNP. Sa ngalan sa aming Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaya sa aming Deputy Provincial Director for Operation, na Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga Chief sa Provincial Community Affairs and Development Unit, kay gini naman ginapumulan ni Police Major Binuman. Kaga sa amon nga Snapping nga Chief sa nga Public Information Office, sa Police Captain Judicis Catalogo. Ang hapon mga katropa, kagkaupod ko subungadlaw si Police Staff Sergeant Jane Talatal. Kumusta man?
2: Yes, no, mayong hapon sa... Yes, no, mayong hapon sa aton mga tagpalamati, no? Welcome naman sa isa naman ka-edisyon sa ato na programa, Nukpo Katropa Mo. Classmate mo yung hapon, Simon, no? Happy
1: yes.
2: Mother's Day.
1: Happy Mother's Day, man, yes, classmate. And also sa ato ni Kadua, na Eloise, ang ato nga Negros Occidental Police Provincial Office, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ma'am, yes. Happy Mother's Day. Kaga, syempre, man, no, sa Chief of Police man sa Himamay, Ilan, no? Si Ma'am Pico, Ma'am, Happy Mother's Day. Kag sa tanan ng mga officers, no, sa Negros Occidental Police Provincial Office, no, Happy Mother's Day, man.
2: Yes, no.
1: Ay, naging Iloy man sila, no, sa ilang mga area of responsibility. So,
2: yes,
1: far
2: so.
1: Si Ma'am Pico, kag si Ma'am Cabuena, ang mga babae, ng mga chief of police.
2: Si Ma'am Onyo.
1: Ma'am Onyo, yes, sa...
2: Sa...
1: Valladolid. Happy Mother's Day man kay Ma'am Onyo. Ma'am, dala sa Valladolid Municipal Police Station.
2: Yes. Pag siyempre, no, sa tanan natin nga katropa, dala nga nagkapamati, no, atong mga Iloy, Happy Mother's Day sa inyo, tanan, no.
1: Yes.
2: Especially, siyempre, sa akon nga Iloy, dala, no, ginagit, no, si Aria Mendoza, Happy Mother's Day kay sa akon, mga tiyaan. Kay sa akon, lola, siyempre, si Phoebe, Anduhar, Happy Mother's Day. Enjoy lang ka mo, dala, no, sa inyo, mga celebration.
1: Yes, Happy Mother's Day man sa akong nga Iloy, no, nga ala sa subong sa balay kapamati, kag sa akong mga tita, no, sen mamaninit sila ni Tita Tutong, kag sa akong mga cousin, si Michelle Marpa, kag sa akong tita, Tita Benita, kag sa mga kaparintihan da na mo, no, Happy Mother's Day. Kag Happy Mother's Day man sa akong Tita Marites, no, nga naging Iloy man na mo, nalinsang gadmay kami nga, which is nag-support man sa amang gabuli kay mama, sa amang nga finances, especially sa pag-skwela. Kag syempre man, sa tanan nga mga teacher, no, mga maestra nga naging Iloy man, no, sa ilang mga estudyante, Happy Mother's Day,
2: yes,
1: sa inyo.
2: So, sa tanan nga Iloy, kag sa tanan nga mother figure, bisan pa sa aton nga mga single mom, kag mga single dad, no, Happy Mother's Day. Kaya ang responsibilidad sa classmate, duwag na yan, Iloy, kag amay sang ila pa ni Malay. Basta sa tanan-tanan nga katropa naton dira nga nagapamati, Happy Mother's Day sa inyo, tanan.
1: Yes. Kagapi Mother's Day man gali, no, sa kay Mamolas, no, nagapamati man sa subong hapon. Kaga syempre sa ako ng mga nanay-nanayan man, no, sa PCR community na mo, no, madam ginada sila ni Ma'am Barquilla, sila ni Ma'am Redoblo, man, Happy Mother's Day sa inyo, man. Kaga hindi ko ginaya makalimta na ilang mga guidance no, sa mga all brown natin sa P-Circle. Siyempre, manawa nga ako nga mother-mother si Ma'am Biasa. Yes!
2: Ma'am Biasa, siyempre, Happy Mother's Day!
1: Yes! Kaga siyempre, manaw sa aton nga chief clerk, manaw sa PCR. Oo, si Ma'am Nancy. Kaga siyempre, manaw ang ako mother man si Ma'am Ma'am Ginalon, no? Si Ma'am Tilin. Kaga sa tanan-tanan daw ang mga mothers, no? Sa akon nga body, si Sachel Okana di Jose. Siyempre, manaw sa akon man nga body, manaw si PSSG Vanessa Marie Awakay.
2: Kasi PSSG Gimon.
1: Oo, oh, si Pabalinas. Yes, Ma'am Emmy. Basta sa tanan-tanan, no, kakapoy na isa-isa ako manawagon dadalan sa rooster na to. Pero, Happy Mother's Day, gidya sa tanan. This is amuni ang day nga ginaselebra nato nga bilang isa kita ka Iloy. Hindi yes. ang sa ibanda, no, nga naging Iloy man nga. Although, hindi halin sa ila mismo, no, ang mga kabataan. Pagin kabig nila ng mga kabataan na ang ina ng mga bata na mo nagasugod na sila bilang isa ka Iloy.
2: Yes, no, hindi ginasibira iselebra na ito nung ang sakripisyo pagpalangga kaga pag-amumasang aton mga Iloy mga sa aton nga family.
1: Kaga bilang isa ka Iloy no, dako gid nga isa ka Iloy, isa ka pa ka police no, dako gid nga responsibilidad no, especially sa mga chief of police na ito nung sila ang Iloy no sa nga sekuridad sa ilang mga lugar at the same time no sila man ang Iloy sa pamilya naman ang kinatawag no. Kag Iloy man sila sa mismo sa estasyon no. Yeah. Congratulations ma'am no sa inyong mga achievements no dira sa inyong mga narisari nga police station. Kag syempre no ang nag-iisang provincial director no sa Police General Office Negros Island Region nga the Rose Among Thorns gani ko no mo. Siya ang babaeng provincial director sa Sikihor Police Provincial Office. Police Colonel Emily Santos. Ma'am, Happy Mother's Day. Yes. Mas may ala ka pa'y dugang ano da na to na classmate Jane, no?
2: Oo, no? Sa okay na ako, tanan, nag-greet na naman tanan, no? Ato, nag-greet no, pasalamatan ang pagbisita ni Sir Okobo sa
1: yes.
2: Friday.
1: Sa Friday.
2: Isa gidya ka maswerte ang Negros Island Region nga ginbisita kita ni Sir, no? Makamusta niya man na nga tropa dira sa region. Kaya siyempre gina-inspire niya man ang aton mga kapulisan dira no. Damo siya ginhatag sa aton nga mga advices, mga informations. Kaya siyempre naghatag siya sa inspiration sa aton mga kapulisan nga ara dira naga-duty no. Thank you kay Sir no. Kaya classmate niya kapag idaan no, aton subong regional director bago naman no.
1: Yes.
2: Welcome, good sir.
1: Bag-o na aton nga regional director yes. sa Police General Office Negros Island Region. Kagati, siyempre, ang ini naman nga activity na ito nung aton nga gina-welcome ang aton nga regional director, no? Ang aton nga acting regional director sa Police General Office Negros Island Region, Police Brigadier General Romano Villano Cardenio. Yes. No? Kaga, siyempre, no, gapasalamat gid kami sa service ni Sir Iba. Yes, no.
2: Chapto ginaya kas bet ang ginambal the phenomenal general.
1: Yes. The phenomenal general.
2: Kay siya gid ang first na regional director sa Negros Island Region. Wherein ang Negros Island Region is the youngest regional office.
1: Youngest kita gid 1 year yes. old. Imagine 1 year old pa lang ta but we are aiming for the top, no? Yan yes. We are rising. Yeah. Yes. Kay di siya pagatinguha gid ang aton na regional director.
2: Yes. Very competitive si Sir ano is Sir Ibay. Yes. Sir Ibay. Kaga very gid ano si Sir Ibay. Sa community kaya once nga mag-conduct yung activity ara ganyan yung kapusensya kasmate no ang muna isa ka dako kung pasalamatan naton diri sa Negros Island Region no nga at least no bago nga ton nga regional office pero ang serbisyo sa tao is sobra-sobra ginsa
1: yes kag sa aton nga mga katropa dira no hindi ka mo masubuan kaya amo ginaya ang transition sang ang ginatawag namin nga pinalis no may ara gina mga assignment, designations nga ang mga officers nato nga pag-assay na nila. Flexible na sila no sa mga assignment nga kadtuan nila. Kagati syempre no, though memorable gid ang experience ta kay Sir Ibay kay siya ang first na part of the history gid yes. Si Sir Ibay no nga naging provincial director sa nga Negros Island region. Yes. Though miara kita sa una region 18 ano yes. Lain naman tong history, but then this one naman is a history naman sa Provisional Office Negros Island region that yes. Sa pagka ano ko kay Sir Ibay is nanian ko kay Sir kay ka approachable kid kay
2: yes.
1: Sir
2: so, yes. Kada syempre no aton man niya kinawelcome no kabay pa no nga ang aton nga pag original director buligan man na kung ano ang suporta ang ginhatag naton tanang sa kay Sir Ibay. Ibay aton ina igahatag kay Sir Cardinio
1: yes kaya siya ang father naton yes, sa security so, naton diri kagakabaluman kita no ang iyang serbisyo diri sa Negros Island region magahatag man sa aton sa nga serbisyo nga para gid sa pumuluyong yes, Negrosanon kag syempre sa whole Negros Island region no ang suporta na naton ang bag-o naton nga regional director sa mga katropa ta dira sa mga kapulisan ta dira kag sa pumuluyong Negrosanon no aton pagasuporta ang bagong at atong regional director. Yes.
2: Kaya kabaluman kita kasmit no ang atong magasulod na provincial director. Oh, well, magasulod man kasi syempre wala pag git man siya naka-assume sa gigit niya duty no tapos siya buwas pa ang iya kabay pa nung mangyana blissful ang Negros Island region mangyan peaceful kag ang unity ara Japan. Kaya parang nga ang aton nga regional office is masaka pag-iad. Kaya kita man aton no, bisan pag-o, kita ang pinakayang guest. Wala Japon kita yung nagapabilin sa aton nga nga servisyo publiko sa mga pumuluyo nga nasakop sa ang Negros Island region. Kasi siyempre ang Negros Island region, hindi lang nahiya kay dire lang sa Negros Occidental, no? Ang aton nga sakop sa aton nga region is ang Siquijor, ang Bacolod City, kag ang Negros Oriental no amon asaya ang apat ka province nga nasakop sa under sa regional office ang Negros Island region
1: kag madugang pagid nato no kay ate syempre madamo pagid kita sa mga plans and programs and activities to kag ina pagdayon noon man gyapon sa aton regional director kag sa tanan nga mga dira nga gapamati sa sumapon kag galantaw sa aton Facebook live let's continue to support the Police yes. Regional Office in Negros Island Region. Kaga-classmate, no, balik kita no, sa aton nga ginisuganang nga Mother's Day celebration yes. Naton sa Subunga po, no. Bilang isa ka babae, miara man ikaw karapatan, di ba? No, hindi lang tungod nga Mother's Day celebration, subong-subong lang nga mag-stand ikaw, no, bilang isa ka Iloy. No, every dapat day. Everyday, gid na iya. Yeah, no, hindi yes. ka magpasugot nga maging membro ka sa RA ano gani 9262 yes. So hindi no bilang isa ka Iloy ikaw ang ilaw ng tahanan ikaw gahatag sang kasanag sa susunod ninyo panimalay hindi nga ikaw ang guban bumbilya sa nga padre di pamilya o kung sino man dira ang tao kaga ang WCPD naton and women children protection desk naton open sila 24/7 to cater your problems no sa bisan diin ka man nga station diri sa Negros Occidental no open sila magabukas sila kag pamatian ang inyong mga sentimento sang kabuhi so for your classmate bilang isa sa una ka WCPD no sa Morsha ano ang pinakabudlay so far na madumduman mo lang ang pinakabudlay mo nga nang experience dito sa Morsha
2: yes, ang pinakabudlay, hindi mo sila nga pinagigkabudlay. Ang amon lang dire ang experience is kabalo kita no sa mag-asawa, gainaway, no? Normal na siya sa mag-asawa ang gainaway, pero dapat maging chitihan. May ara dito cases yung ang tsura sa asawa, ano naging siya as in bugbog sa rato, naging siya may mga pilas na kaya. Pagkanto sa office, mapalgi siya kaso, siya ba na? Gusto yun, sila mo, sige, ma-file ka kaso. istoryahanay ang istoryahanay kamo isang bana mo sa kay mapalag sa kaso istoryahan guys istoryahanay kami pagkaaga ba ko balik din sa akon pagkaaga kayo tapusan tingin mo nga
1: kaso
2: pabilis. Pagkaaga pag-abot ko sa station nakita ko sa ara na sa pisuhan diha ko sako sa yabana.
1: Ay, napasad
2: yes,
1: siya.
2: Yes, yes. Ako na siya pinakabudlay nga ng mga obligasyon sa isang kadabo si Pito. So, dapat buligan mo ang client nga mo. But then, tungod nga ang kaso is 9262, maistoryahan ay manadya po ng bana kagang asawa. Gilagi na yan makadto, ginagira yan. Nga bisan do patso na sa sang iya nga bana.
1: Patawaray.
2: Pagpalangga ara Japon.
1: Pero dapat no sa aton nga mga na mga kababaihan dira no. Once ka decide ka na pamisaron mo man da ba ang effort sa aton nga mga kapulisan nga gapulaw ina bugta magubasin mo IR, di ba? Kagati syempre no kay hindi taman na siling kay tungod sa kainit naton makadesisyon kita dayon sang nga hindi manami-nami. Pamisaron tagid no kag sa aton nga mga kabataan. Gusto mo ba lang maging ikaw isa ka ehemplo sa imo mga kabataan nga ginasakit ikaw sa imo nga
2: bana
1: o kuna partner dira no hindi no dapat makita ikaw sa imo nga mga kabataan nga ikaw isa ka strong no maging inspirasyon sa imo nga hindi lang dapat basta-basta nga ginasakit ang akong nga iloy. Yes, kag sa aton man dira nga mga kabataan no sa mga ginikana no nga sa mga nanay nga ginaabuso ang inyong mga kabataan kamo ang mas stand sa inyong mga kabataan kay kun vulnerable gini sila no weak gid ni sila when it comes sa ilang mga decision pero hindi man halos tanan pero once nga may experience sa hindi mo dapat ang parents ang mother or gid permi nga maghata guidance no
2: yes
1: amo na kay importante no ang rules sa isa ka nanay
2: yes.
1: Kita ang mga superheroes sa aton nga mga kabataan
2: yes.
1: Syempre ang ila man tatay ginakabig pa ng heroes pero kita ang dulunggan no
2: yes.
1: Dulunggan sa aton nga mga kabataan
2: kita gid dalang pigan sa aton kabataan especially ning mga babae nga kabataan amo na ba kis classmate no sa pinagagi ko sa labo si PD. May mga cases, kita ba lang 8353 na ang nanay naman naliwat. Then, ang bata, biktima sa 8353, ang nanay hindi magpati siya bata. Isama na siya kadako ng problema bala sa ato, no, sa WCPD, no. Kaya, imbes nga buligan niya iya bata, ang ginabuso, kinbuligan niya pa ya ang suspect nga nag-abuso sa iya bata. Kaya tungod nga abi niya, ang bata iya gaminutig na. Ang aton, kabataan, hindi na magbinutig. Especially nga ang stepfather or ano dat. Ang iya nga gina-complain. Amo na sa aton, nga ginikanan na bala nga agapamati subong. Kamu ang number one nga ma-protect sa inyo kabataan, especially ang kababaihan. Especially kung may mga stepfather.
1: Yes. Yung na-shoutout, nagaling naman ang classmate naman nga sa Ireland, subong, no? Si classmate Morden, no? Agapamati. Ay, sa subong hapon. Hello, madakay ng Ami, kag sa inyo nga bata, ang si Amara, mayang hapon handa sa inyo. Amira, Amara.
2: No, happy Mother's Day.
1: Yes, happy Mother's Day ng Ami. Aring isa pag inisa ka strong woman niya. Kay nga aman, no, ara siya sa abroad, no, nag-nurse siya, nag-sacrifice para lang sa future sa niya family. Grabe, ginibilib ako sa tanan nga mga OFW, nga mga Iloy,
2: yes.
1: No, amo ini pinakamasakit nga layo ikaw sa imo nga mga kabataan. Pero ang guidance, no, ara, gijaya gyapo, no, isa na sa mga example ko, kasmit Jane, no, ang mga asawa sa aton nga mga classmate nga gapa-abroad, no, grabe. Video call 24/7, grabe, gijaya, nami, isa gid ang social media, no, nga gabulig, nga may grabe gid ang ties, no, family ties. Kaya mga Pinoy, grabe, ganyan, when it comes sa family, no, close gid kita ya sa aton nga mga family, amo na nga nami ang social media nga gatag sa aton nga may family ties gid kita
2: yes,
1: gyapon
2: so.
1: Nga napadako nila sa nga ano kaga syempre no police imo ba na ikaw isa ka OFW sa Guwala mo bala kabudlay pero napadako ang mga kabataan ng mga mayong mga kabataan. Yes. So saludo gi ko sa mga OFW da naton yes. Kay wala gid chocolate na. Mi wala gid chocolate.
2: Amo na dako-dako ang sakripisyo sa.
1: Oo. Abi ko gani igaw man ba dako da okay na dako-dako ang Toblerone. Okay, no. So
2: gabi ko ginang sakripisyo kasi.
1: Yes. Oo. Imagine
2: mo nga pila ka tuig layo ka sa pamilya.
1: Oo.
2: Okay to nya may social media kita may contact kita pula ingi nga makos mong imo kabataan ng imo nga bana.
1: Kada gabi
2: oo magtuli ka mo nang lain gid sa dako-dako ginang sakripisyo mo nang chapter si classmate Jolino. Salute gid kami sa mga OFW kada sakripisyo para sa pamilya nila.
1: Yes, kagati syempre imagine no pila ka years aga OFW tapos sa puli ka di tag 1 month lang bila ka lang ka month ka stay no ang kilala na ta naman liwat ang aton mga kabataan so ano bala ka budlay no bilang isa ka OFW so sa natangan ng mga kabataan tira be appreciate maging appreciate at appreciative ka mo no sa inyo nga mga Iloy nga ara sa Gua. Grabe gidjaya ang sakripisyo nila sa inyo as isa ni sila no sa mga tao nga gabulig no sa aton nga country. Yes. So saludo gid kami sa mga OFW dira naton. Kag syempre OFW naman subong sinong morden no. Yeah. Salut gid no ang kagahalong gid kamo da kag syempre
2: diri man sa kasmit.
1: Oo.
2: Sa parang ang buong ila.
1: Oo, di ba? Nang subong noong party, hindi ka ingat sa Philippines, hindi ka dito na magpuli. Kaya maitom kagid. Pero no, sa tanan nga mga kabataan dira, no? Nami gani kay ti. Pero no, ang mga kabataan hindi madala sa mga materials nga bagay. Pero kanami sa mga efforts sa mga parents nga OFW, no? Kanami gijagang sa mga ginikanan nga take chance gid nga makapuli. Bala, hindi ka puli Christmas year basta makapuli during graduation. Di ba? Isa ina sa pinakamanami nga ano, sa isa kabata, mag-ibot na na siya ala iyang mama kaga papa sa likod. So, congratulations sa talang yung mga OFW nato, no? Nga napadako sa ninsaktong aton nga mga kabataan. Yes. Kagati siyempre no, ang Negros Occidental Police Provincial Office ga-support gid no sa mga tinog sa aton nga mga kababaihan. Kaga mo gini ang ano nato no, ginatagaan importansya nga mapamatian tagid sila. Kumiyara kamo mga reklamo nga nahuya kamo ikadto sa istorya sa bisan ko sino, may ara kami Facebook page no. May Facebook pwede page, ka pwede kamo ka-message ko na pwede namon kamo tuduan kung diin kamo makadto, pwede kamo ka-message sa Negros Occidental PNP Facebook page, pwede kamo ka-message sa amon sa inyong mga problema nga ko sa diin no mabuligan kamo namon kung sa diin kamo insakto nga tao ang makapamati yes, sa inyo. Actually, damo na nadaga reklamo, gina-refer na mo na sa insakto. Yes, sa insakto nga tao. Kagati siya pamamba sila, ma'am, hindi lang ko sa police station, kinahuya agad ko. So, may ara kita WCPD, no, nga maka-istorya sa inyo through phone, no? Or pwede man may istorya na sila, kadto ka mo sa opisina. Or kung gusto niyo naman, no, guidance, no, maka-istorya kami, para may medyo mag-anay niyo bala, tiyagun, may ara kita Facebook page, no, mga pamatisin. At subong nang gang kanami, gidya, ano yung sa una sa subong no, ga-reply kita sa mga yes, so. Kagang no sa aton nga page kadamo pagigyapon sa mga na scams na bala biktima sa scam no ga-message gapon na ginapapangita sa certain na mo ni no hindi na naman basta sa kadamo-damo sa tao diri no hindi na pagkabuhas ang buhas o kung karon sa hapon makita ang tao nga ginapangita mo kaya nga kisa hindi inaamo ang tuod nga pangalan nga ginasugid kag sa tanan manda bala nga hindi nga man kilala nga mabakal ka mo si items kilala mo nyo dan ay pa-legit check ka mo diba
2: kaya itood ng kasmit na mo kita dan na-receive na
1: mga complaints so,
2: kaya sa aton bala nga mga katropa dira nga mag-ano ka mo complain ka mo ibutang ninyo ang address kaya municipal ang complete address kaya kisa ang ginaang nabato nato nga address is barangay lang o isa kabalo kung ano nga city ano nga municipality Example, ang barangay naton poblasyon, doon halos kalabanan nga Banua kag syudad sa Negros Occidental is may barangay poblasyon. Nalaki sa ang problema, kay wala na ba na natin kung ano ang city or municipality. Dapat kung mag-ano ka, mahatag ka mo sa address, at least mahatag ka mo namon sa insakto nga tao nga maka, nga mag-guidean ka mo namon sa insakto nga tao nga makasolve sa sinang problema ngayon.
1: Yes, no. Kagafi Mother's Day, mandragali kay Ma'am Faith Deli, ma'am, ang isa sa pinaka-idol ko nga senior, no, na sunsuring sa nga, madog scout pa lang kita, no, ara na siya, no, kag, siya ginipermi akong ka-story, akong may mga reklamo ko. So, ma'am, happy Mother's Day kay Ma'am Kumpra, ma'am, happy Mother's Day, no, ikaduwa mo na nga, baby, happy Mother's Day sa tanan naman yung mga classmate, no, sa mga katropa dira, no, agapamati sa samong subong hapon, kag, nung morde, no, ano, gijaya, gina, force, kagid na mo ni Jane, no, iba sa lubong, gid kami, kag, sa mga katropa nato, no, wala na kita time, pero kita ay kita liwat sa madasong nga Domingo. Gapasalamat kami kay Doc Remilito Oyser sa imo paghatag sa amon sang tsansa nga mabatian kami sa kahanginan. I-like at i-follow ang Facebook page ang XFM Bacolod News and Public Service Authority kag ang Facebook page ang Negros Occidental PNP. Kita ay kita liwat mga katropa sa dasun naman nga Domingo, alas 3, tub-tub alas 3 imedya sang hapon. Kaginyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, magaservisyo sa inyo sang tampada kag matuod-tuod mayang hapon kag madamo gid nga salamat mga kasimanwa.

0: now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM, 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Lahi gyud, basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatake mo akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.

0: Extraordinary Coffee. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: Star ang gintutukan ni Mayor Greg Sataya ang Gudmapla Star sa Matawhay ang plano para sa Bacolod City Plaza. Iniyabuang para sa mga grupo sang hindi magdubo si Sagatos ka mga barkers na dito nag-Gudmapla Star. Mas matawhay kag mas disiplinado nga public plaza ang muini ang nagahulat sa mga Bacolod nun tugas ang komprehensibo nga inisyatibo sang administrasyon ni Mayor Greg Sataya. Sang Sabado sang hapon, Mayo 23, gintipon sa sulod sang Bay Center ang hindi magdubo si Sakagatus ka mga barkers sa area sakop sa Bacolod Police Station 1. Inina ay kaduha nga simana sang serye sang mga pagsinapol kag profiling sa pagpanguna ni City Administrator Attorney Mark Stephen Mayo kag Police Major Rondil Tapa. Ila kaupod ang pila ka mga local pastors para sa social preparation kag spiritual transformation sa mga barkers. Tuyo sa direktiba ni Mayor Sataya nga hatagan ang mga barkers sang alternatibo produktibo kag sustainable nga palangwian base sa ilay kasarang. Bungod sa ilagin pakita nga kooperasyon, temporaryo nga hindi anay pagdakpo ng mga barkers samtang ginaasikaso ang ila livelihood. Apang may strikto nga kondisyon ang gobyerno lokal. Sa oras nga mabato na nila ang bulig para sa negosyo, kinahanglan na nila magbiya sa palibot sang plaza agud mabalik ang strikto nga disiplina sa lugar. May mga livelihood officers na mag-monitor kung din gamit sa eksakto ang kapital na ihatag sang syudad. Ngablad ako ini nga bulig para sa aton kauturan sa Bacolod. Bangod paagi sa sininga programa, madula na ang mga notarized barkers sa palibot sang City Plaza. Pabuligan man ang hindi magdubo si Sagatos kapamilya sa mga barkers na makatrabaho na sang disente kag legal na paagi. Imbis na magsalig lamang sa tig 350 pesos, top to 500 pesos na kita sa kalsada kada adlaw. Tagumuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
1: Sa padayon nga aksyon, agud masolusyonan kag mapahaganhagan ang baha sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Greg Sataya upod si Pamagalona sang Gawad Kalinga ang nag-launch subong adlaw sa floodway cleanup drive diri sa Purok Paraiso, GK Village sa Barangay sang Banago. Mismo si Mayor Greg

0: Sugaya kaupot sigawad Kalinga Provincial Head Bobby Magalona ang nagpamuno sa Bayanihan Spirit kag mainit nga pagbinuligay sa gobyerno lokal kag komunidad. Sugod subong adlaw tubtob Biyernes, lima ka adlaw nga mag-off the night mga residente kag personal sang syudad sa paglimpyo sang sapa sa Old Creek agud mapasanyo ang pagdalagat sang tubig kag malikawan ang pagbaha sa lugar. Bangod hindi masudlan sang bako ang iban nga bahin sang sapa diri sa Purok Tinago, personal nga nagabuligay ang mga residente sa pagkuha sa mga basura nga nagabara. Ang syudad naman ang nagdala sang mga gamit, gineploy man ang bako sa mas dakong Creek nga amo ang mayor nga alagyan sang tubig. Suno kay City Engineer Loven Ceballos, ang ini nga sapa ang magaserbe nga catch basin sang tubig sa tion nga maghawan na. Dako ini nga bulig sa problema sang baha sa lugar.
1: Ang ubra is so big. Hindi man yung masarangan tanan sa gobyerno kung sila na bulig din yan sa community. Kaya kami man, gusto naman ipakita man niya. Kung magbinuligay, mamatama to be solved and they are appreciative of the city government. And we want this to continue. Kamay pa nga ini manging example man abe. Sa iba niya mga purok, mga barangay nga. I'm sure ining situation, common, ini sa tanan. Ang basura, ang baha. And kapangita kita solusyon. A big solution is also ang community na makabulig. No?
0: Ang floodway cleanup drive nagapakita sa importansya sa operasyon kag pagbinuligay sa komunidad kag gobyerno. Ang syudad padayon nga nagapanawagan sang disiplina sang publiko sa insakto nga pag-aboy sang basura agud malikawan ang pagbara sa mga drainage system nga isa sa ginatunaan sang pagbaha. Hagamoy atong pinakauli nga balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Dragon, Servicio Patrol.
2: Dekada nga kakulba sa mga vendors gintapos ni Mayor Greg, 42 ka mga special permits ginpanagtag agon mangidigal na ang pagbaligya sa North Capitol Road.
3: First time.
2: Sobra duha ka dekada nga kakulba nga sila ang pangdakpon kada may clearing operations ang natapos na gitman. Kahapon ni adlaw sa City Mayor's Office ginpanagtag ni Mayor Greg Asataya ang 42 sa mga special permits para sa mga ambulance vendors sa North Capitol Road kon palibot sang Lagoon. Pagit sa Business Permits and Licensing Office o kon BPLO kag City Administrator's Office, legal na nga makabaligya ang aton mga vendors e hindi na pagkumpiskahon ang ilang mga karito. Sunod kay Mayor Greg ang tuyo sa administrasyon ng mga regulation not relocation. Imbis nga palinon, mas ginapakamaayos sa alkalde nga plastaron sila pagi sa hugot apang makatao nga pagpatuman sa City Ordinance 1009 o kunang Ordinance Regulating Vending in the City of Bacolod. Apang paandam sang syudad, mayara sang istrikto nga pagsulundan. Ang ini nga permit, epektibo susulod lamang sang duha kabulan kag mahimo lamang ma-renew kung nagasunod ang vendor sa kasugtanan. Agud hindi makatugas sang trafiko, gintugutan lang sila magbaligya halin alasay sang gabi, tugtog alas 11 sang gabi. Istrikto man niya ginapatuman ang grab and go setup. Ngabot silingon, bawal ang pagbutang sa mga lamisa, pulong-puan o kon permanente nga estruktura. Wala man ginapabayaan sa administrasyon ang ilang mga request. Sa pagatubang ni Mayor Greg sa mga vendors, gilayon niya ginaprobahan ang weekly flushing operations, agud mapabilin niya matinlo ang palibot. Nagpasalig man ang alkalde nga magtakod sang temporaryo nga solar lights sa madulom nga bahin sang kalsada. Kag makigangot sa BTTMD, agud masolbar ang problema sa mga nagaparking nga salakyan nga nagabalabag sa ilang pwesto. Para sa publiko kag motorista, malikawan na ang pagginutok sa kalsada subunga ang mga vendors plastado na sa isa kabahin sang dalan. Para sa vendor nga si Ronella Lagahit nga masobra 20 ka tuig na nga nagabaligya sa lugar, ini ang naghatag sang kalinong sa ila kun una nga legal na ang ila pangabuy-an sa idalom sa administrasyon ni Mayor Greg.
4: Salamat kay Mayor Greg kay sa tanan nga mayor nga nagalalagi, siya pa lang ang naghatag sa opportunity na naligal kami direk sa Lagbon sa 20 years na ko nga pa tinerda wala kami kagi nga tinitigaan kami sa chance nga makabaligya. Subong pa lang kami tindaan kay si Mayor lang ni Greg ang makahatag sa amin sa amon ang opportunity.
2: Dugang pa, bungod rehistrado na sila, mas mapos na para sa syudad niya i-profile kung may mga assistance programs ang gobyerno lokal pati na ang nasyonal. Kagumuyad to ang balita sa Sininga Oras. Ali Benedicto,

0: May oras ang senior citizen nga nabudya maglakat at usubong sagwa katuan dito sa DSSD para mahatag sa iya nga hindi na kinalan manaw pa sa tricycle sa katon senior citizen.
1: Kaya naman ba mo na sa imo na baton?
2: Namugid niya, salamat! Salamat, Mayor!
1: Nay, hindi, budla yan ka naman ako. Kaya nung gini mo sa imo sa atong DSSD?
2: Hindi, ito lang na gagawin. Ang lagay ko na matagal.
1: Ikatuan ka na lang. Hindi kayo ginatay para sa imo.
2: Magulo ko na rin sa masakit.
1: Ano mo sakit?
2: Isang karibulan sa pagkakulubinsan. Dahil hindi ko talakat. Hindi ko talakat yan. Sakit na kasi tama.
1: Okay. Kaya nung imo mambal, subong kikindulong hindi sa imo, hindi ka lang tumagdin niya.
2: So, salamat kay ko sa inyo. Salamat kay nadabo ka.
1: Paano naklabot sa inyo nga may ari diri nga hindi
3: lang ang iya nga bata, nasatis pa ako. Ang balik ako mama, nung nandiyan ako ng kalakat, yung ayaw na sa sikulti. Ang mulang iguan ko lang siya, pwede na ito sa mayawang tingin.
1: Gusto mo nung palisita kung hindi makasulod?
3: Yes, kaya ginaguan mo sa namo sa ilang matay si Kuala Slakyan.
1: So kung may mainabot pa din nga budayan na magpanaos, kamong magwa?
3: Yes, kamong magwa.
2: Gusto sa nalang kasi may ganda ka patuloy siya tapos.
3: Okay na.
2: Yung bati.

0: Masobra 2,300 sa nagtama Bacolod STEPS Scholars ang TESDA ang naghiwat subong nga adlaw sa ilang mass graduation diri sa Bacolod City College Activity Center.
1: The certificate that you will be receiving is more than just a piece of paper. It is proof that you have made the effort, and for that I salute you and we congratulate you.
0: 2,362 tanang ka mga scholars sang batch 2025 sang special training for employment program o kung STEP sang TESDA ang nag-graduate. Ilan na kompleto ang training alin August 2025 to February 2026.
2: Congratulations sa inyong tanan. Ang inyong course naging kuha from TESDA has a very meaningful purpose. Okay, this will allow you to have the skill sets to be able to have a good livelihood program.
0: Ang mga scholars ang nag-agi sa nagkalain-lain nga technical vocational courses. Pareho sang bread and pastry, cookery, carpentry, welding, electrical installation, agriculture, dressmaking kag driving nga magabulig sa ila sa pagpangita obra o kung pagsugod sang negosyo.
3: Dako gani nga bulig bla like meto nan kabla outside bla sa imong mga eskwelahan. Kamo ni nga skill helpful gani ka tama yeah, when it comes to livelihood.
0: Sa idalom sang STEP program libre ang training kag assessment pag miara man sang starter toolkits ang mga benepisyaryo. Samtang naga-training ang kada isa sa ila may 160 pesos nga allowance kada adlaw. Nga nagalawi kaling 18 tubtub 43 ka adlaw depende sa kurso nga ilang ipili. Si Mansilingan Barangay Captain Inday France ang representative ni Mayor Greg. Iyagin pasalik ang padayon nga suporta sa syudad sa mga programa nga nagapalapad sa oportunidad sa trabaho kag pangabuhi sa mga Bacolodnon.
4: I assure you, ang inyong journey, it will not be easy, but your education is something that you will bring with you in the future kag no one can take that away from you. So again, congratulations sa tanan nga mga graduates.
0: Pagamuyad tong pinakauling nga balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Aragon, Servicio Patrol.

0: Pakistan, Subong Adlaw, diri sa Asan City, Bacolod.
1: Madasig nga aksyon para sa planguyan sa ato mga driver sa kalsada. Amog niya minasiguro subong sa gobyerno lokal sa idalom sa administrasyon ni Mayor Vergas Ataya. Nagsugod kahapon ng tutubos sa pagpanagtag sa 5,000 pesos ng cash assistance para sa 3,000 ka mga delivery drivers at Transport Network Vehicle Services o kung TNVS. Hiniyang bulig sa gobyerno sa mga drivers na apektado sa pagtaas ng presyo sa langis sa idalom sa assistance to individuals in crisis situation o kung AIX ng programa sa DSWD Negros Island Region. Hindi nga payout ang ginhiwap sa SMX, Asam City, Bacolod. Apang tugas ang diferensya sa sistema kung sa ginadistang ilang mga records sa Region 6, imbis nga sa bago nga Negros Island Region, temporaryo nga wala nadala sa unang alistahan ng masobra 2,000 ka mga Grab drivers. Ang gobyerno lokal gilayon ang nakigangot sa DSWD-NIR. Kaginapamunuan ni Regional Director Arvin Razo, agugmadasig yung makayo ang listahan. Tuyo sininga madala na sila sa distribusyon sa sininga Sabado. Kagun hindi gin makahingabot sa ginmandong adlaw, magapatigayan ang DSWD DNIR sa special payout. Agod na siguro nga wala sing may mabilin nga driver nga wala nabuligan.
2: At least nakabuhin-buhin sa ngamon nga mga problema sa gasolina eh.
3: Salamat kami kay Mayor sa iyang kintingwaan niya man nga makabail kami.
4: Ako yung pasalamat ang namin. Makabuhin mas ang ulo-adlaw nga ba? Madami salamat sa kay Mayor Greg pag sa iba niya mga staff na nag-pandemic.
1: Si Mayor Greg Asataya ang nagpasalamat sa bulig na nagagot sa mga drivers ng Bacolod pati na sa ilang mga pamilya.
0: Kagumuyat to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
5: Sa pagsaulog sa National Flag Day sa Bunga Adlaw, nagtipon-tipon ang mga empleyado sa lokal na gobyerno, national agencies, kagiban pang mga sektor sa komunidad, diri sa Bacolod City Government Center. Agod ipakita ang ilang pagrespeto kag paghigugma sa atong bandera kag sa pagka-Pilipino.
6: National Flag Day o kon pambansang araw ng watawat. Ini ang ginasaulog subong sa bilog ng Pilipinas. Kag nagaupod sa sininga kahiwatan ang mga opisyal kag mga empleyado sa gobyerno lokal sa Bacolod. Ang seremonya giniwat sa BCGC grounds. Nagpakigbahin man ang mga national agencies kag nagkalainlay nga sektor sa komunidad. Subong nga tuig ginasaulog sa Pilipinas ang ika-128 ka tuig sang National Flag Day. Ginahandura ang unang pagwagayway sang bandera sa Pilipinas sang May 28, 1898. Matapos ang Battle of Alapan sa Imus, Cavite.
7: Ang watawat ay opisyal na ginamit sa proklamasyon ng kalayaan noong 12 ng Hunyo, 1898. Ang 28 ng Mayo ng bawat taon ay ang National Flag Day. Nananawagan sa bawat Pilipino na hayagang iwagayway ang pambansang watawat sa lahat ng mga gusali, establishmento at tahanan simula 28 ng Mayo hanggang 12 ng Hunyo bawat taon upang hikayatin ang bawat Pilipino na pahalagahan ang pambansang watawat bilang simbolo ng ating tinatamasang kalayaan.
8: The Flag Days honors the bravery and sacrifices of the Filipino heroes. It shows patriotism and love for country. We should always remember that as Filipinos, we are one and we have to fight as one.
6: Nagtambong man ang mga opisyales ng DILG, PNP, BFP, kag Boy Scouts of the Philippines. Sa sininga selebrasyon, ginapanumduman sa tanan ang importansya sa pagkabuhi nga may pagkabaganihan. Respeto sa isa kag isa kag pagtinguha para sa pag-uswag sang aton komunidad.
5: Kagamuyan tong pinakauling nga balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Aragon, Servisyo Patrol.
0: Mga chanky ang Bacolod Chicken and Asal Festival 2026, magasugod na ihaw, buwas nga adlaw.
1: Yari na ang makapalaway-laway, makagulutong kag masadya nga balita para sa tanan. Magasugod na buwas nga adlaw, Biyernes, Mayo 29, ang ginahulat sang tanan nga selebrasyon sang aton paborito nga pagkaon, ang Bacolod Chicken and Asal Festival 2026. Kung luyag niyo sang manamit ni nasal kag wala untat nga kalingawan, tatlo ka daw ini nga kapistahan nga gihiwat sa nakalainlaing nga lugar sa aton ni syudad. Pagasuguran boss nga adlaw ang kapistahan sa Manukan Country kag SM City Bacolod. Pagahiwato ng grand opening ko ng The Taste of Chicken and Asal alas 11 boss sa aga. Pagasundan gilayon ini sang The BCIF Awards 2026 alas 6 ng gabi. Sa Sabado naman, Mayo 30, pwede nyo dalon ang inibilog na pamilya dito sa the Upper East Mega World alas 4 sa hapon para masaksihan ang The Grand Chicken and Salt Parade kung sa din mayaras ang Float Parade, Street Dance, kag Arena Dance. Pagpataks ang alas 6 hanggat i-magasugod naman ang The BCIF Festival Dance 2026. Kag sa Domingo, Mayo 31, magapadulong naman kita sa Ayala Malls Capital Central. Kay magasugod alas 10 ng aga ang paindis-indis sa pagluto sa inasal paagi sa The BCIF Chicken and Salt Cook-Off. Kag pagkatapuso ng festival sa isa kamanamit nga SMB Beer Pairing and Food Tasting sa alas 6 ng gabi. Sigurado gin nyo mabusog kag mag-enjoy ang bilog ng pamilya sa aton Bacolod Chicken and Salt Festival 2026.
0: Kagumuyat to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
6: Persona nga nakuhaan sang video nga nagahaboy sang basura sa kilid sang baybay sang barangay Punta Taytay, ginatagan sang leksyon. Bacolod City Legal Office nagpapanaog na sa pinalidad sa natungdan. Matapos mag-viral ang video sang isa ka personnel sang isa ka resort nga nagaboy basura sa baybay sang Domingo, Mayo 24, gilayon nga nagpatigayon sang investigasyon ng City Legal Office kaupod ang iban nga concerned agencies agud matagad sang pagtamod ang natabong nga paglapas sa environmental laws.
9: Nasa tanan, king clear ta sa ilang na ang ilag yung ubra is illegal. They try to justify it na daw may ara sila dumping area dito ko no, basura sa dagat, gina ginaboy.
6: Nakilala na locate man dahil ng persona nga involved sa insidente kag matapos ang dialogo subong nga adlaw, siya ang ginpinahan. Ito ka adlaw nga community service pagi sa adlaw-adlaw nga pagtinlo sa lugar sugod sa Lunes.
9: As for the penalty, no, nag-pliman sila na kung pwede community service lang ang sa ila, provided ipatuba nila ang clean up sa nasdra nga area sa ila. So, brown nila sa Monday.
10: Ako na niya sabi niyo, bawal kami yung mga dump site. Ngamon mga sagbot, ipuno namon, hindi na sa mayo. Kag maghimo namin isang compost.
6: Suno pa sa City Legal Office, magapatigayon man sa information dissemination campaign ang Benro sa among resort, agud mapalapnag ang husto nga pagdumala kag pagaboy sang basura, agud malikawan ang kaangay nga insidente sa palaabuton.
9: Ang importante dito, naklaruhan na sila nga what they did is not in accordance with the law. So, ang amon ginagrihan is ang Benro makandak sila sa information dissemination, no, na i-educate sila parte sa waste disposal, including ang possible nga pag-ubra sa isa ka-compost pit kay resort sila mo.
10: Pangayo kami pasensya sa amon nga dinduhan. Wala kami. Pula kami nagapos sa baybay. Sorry lang yung tanan nga nagapumin sa amon. Subong nga din to, doon kami sa insakto. Kagkabalo naman kami sa sala. Ay sa takumin sa amon, tani di man kami nila pagbatamahan.
6: Kag-amoyad tong pinakaulingang balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Aragon, Servisyo Patrol.

0: Sir, anong kinkwa mo sa bong?
1: Ang pinsan ni Mamang.
0: Si Mamang wala na.
1: Why na?
0: Sang sano?
1: Sang nipo.
0: Ay, ti ano to mo last yan na?
1: Oo.
0: So, sang kapangatag sa nagdigan siya ginanggakuha?
1: Oo, siya pa nagkakuha.
0: Ti isang araw pa siya kagakuha? Ano to kalipay gito?
1: Kalipay, eh. Bakla niya yung kamangot ko sa tinapay, pero si kalipay, ah. Kaya, ang bala ko may harap ako nung sa biling, ah. Ano to mo?
0: Ti doka, ano ginisi mo, eh? Doka importante, may value ginisi mo sa bunga ko, ha?
1: Kaya, mo ito niya, ano, siya, para mano, yay.
0: Yan nung gamitan mo rin, isang last nga kuha ni mama mo?
1: Para sa iya ka, ano ba lang, ikadwa nga siya. Baka naman pagkahon naman, tipon-tipunan naman ang magluto
0: din. Kaya nung imo nga, ano, mambal ni sa government nga ginatatap ka, may ginatigis sa ito ng mga senior citizens?
1: Ate, ako ginawa, paslamatan ko kay sa gobyerno, nakubulay ka sa among pinansya sa Burial. Thank you again kay Mayor Gray, nga kakuha mga ko para sa among Burial, nakabulig-bulig. Sa DSWDA, sa senior citizen ko din. Nako mo na sa nabulig sa pagpalubong sa kay Mamang.

0: Absoluta, sa door, kantanta, sila happy birthday. Wala may maybe, ah. Good morning!
1: Good morning!
0: Ma'am, this is Digag Barangay.
2: Hi!
0: Happy birthday kami kinanay.
2: Oh, thank you for coming. It's a blessing.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
0: Nanay, happy birthday! Alin sa City Government of Bacolod.
4: Wow.
0: Thank you.
2: Thank you.
0: Kat, tungod 100 years old ka, si Miss Grace ang DSSD, may aras ang gift sa imo.
2: Ay, tungod na ka kung to, ka 100, may hari ka ng cash gift.
0: Ilang yung cash gift?
2: 90,000 na lang, sir.
0: Kaya may tala nga ko, ha? Because ang ginakuha mo dapat, 100,000 gift. Amo nang imo na ba itong total? Yay!
5: Oo, pakita na. Sabi na ikaw. Sabi, ang isang mukha mo. Tinalipay ka? Oh! Wow! Hindi, anong mahambal mo sa ilang tanan?
2: Happy birthday.
0: Sa family ng pamangkot ko, anong inyong prayer, God-wish sa kay nanay?
5: Good health, of course. And a few more years. She's a woman of faith. Until now, she still prays. Her devotion to her rosary and Sacred Heart.
0: Okay. Ma'am, anong ginagawa mo manikmatan kay mama mo?
2: Take care siya sa amo. Na isang gagmay pa kami. Third year, nagpa-eskwela sa amo.
0: Sir, way back sa gagmay, pag ano mga memories mo sa kailanay mo?
6: Ano siya? Kalaob, brady, blah.
0: Hard work.
6: Pisan para sa family.
0: Anong yung mga patasan, values na feeling mo? Para it's in you.
2: Iyang ang katipan sa amon, ang pag-struggle niya sa amon kanya sa gagawin niya. Makatapos kami tanan,
5: Nay, thank you, Gitsam, for all your hard work. For all you because of you. Thank you, Gitsam. We love you.
2: Thank you.
6: Happy birthday, Nay. Salamat, Gitsam, tanan-tanan. Palang
2: kami na. Thank you, Nay. Salamat, Gitsam.
0: Mami ka.
2: Nay, thank you, Gitsam.
6: I love you, Nay.

0: FM 103.9.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasaan hindi mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pa.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga piko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kaya nami kid, kaya wala ko gina-insomnia. Kagman nami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag-Santol Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santol Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
6: Santol Plus Herbal Oil.
9: System pain.
10: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Inami ang music, ah.
13: XFM, kid!
15: Ay... Kulakalang music, magkatapos mugtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, sung aming pagkat sa mga DJs na lakad.
16: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
13: May how, kid, dapat?
16: Oo, enjoy lang.
13: Nga, XFM, kid, how?
17: Timo!
16: XFM 103.9.
18: Mga katropa, XFM!

0: Negros Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Consumidores, we are back sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Martigala. And this time, last time, nag-announce si NJCP, nag-yellow alert, nag-red alert, and nag-manual load dropping kita. Subong, amunang atong pag-asturyahan. Ano ni bala ang yellow alert kag-red alert? Kag naaga manual load dropping si Negros Power. Ano po't silingon sini? Kaupot na subong si Engineer Phil G. Maglaway. Hello, Engineer. Kamusta?
2: It's okay, San Mark. Good afternoon.
1: Good afternoon. Engineer, batubatuhon tani no kay importante gid ni. Last time nag-announce si NJCP sang yellow alert and red alert. What is this? What's the difference between yellow alert and red alert?
2: Okay. Yung yellow alert is this is the scenario or the situation of the grid na kung ang generation is may thin reserve lang siya. Mm-hmm. The load is just the reserve is just right enough comparing to our generation, doon nagkakaroon ng yellow. So, wala pa tayong brownout na mangyayari ng or MLDs. But during the red alert, kapos na ang grid. So, kulang na siya ng power. So, in that way, hindi na madideliveran ng power yung buong, say for example, the grid or Visayas. That is why we have to go to MLD or manual load drop.
1: No, punta tayo sa manual load dropping. Maraming customer ang gapangake, gakinusmod nga agol, piga brown out. Anong isang manual load dropping? Now, can you explain what is manual load dropping?
2: Okay. Yung manual load drop naman or MLD is an intentional disconnection of power. So, kumbaga, sadya nating pinapatayan ng power ang ating mga customers. Why we are doing this? Mm. Dahil nga, kulang na yung supply sa grid. That is why we have to deload the grid. And all co-ops or all DUs in the network will shoulder a little bit of part of each. Mm. Kasi nga, it is distributed para to avoid major outages or blackout. Kasi kung hindi tayo mag-manual load drop, it may lead to massive blackout and grid instability.
1: Okay, what will happen if there is a grid instability?
2: Yun, could be ang frequency will drop and major loads or more lines will be dropped automatically. So ang problema niyan is kung hindi ma-control, it will have a cascading effect that yun nga nabanggit ko, mas major blackout, massive blackout ang possible na mangyari. That's why the grid is allowing us na bago pa mangyari yon is nire-reduce na yung mga load through manual load drop.
1: Okay. So this manual load dropping requested as well by the NJCP.
2: That's exactly correct, San Mark. Hindi lang basta-basta si Negros Power nagpapatay by its own. All manual load drop is mandated by NJCP to us. So we have a coordination with each control center ni Negros Power, control center ni NJCP, and they command us to drop this certain load para makatulong sa grid stability.
1: How will you identify if anong linyada ang EMLD natin?
2: Okay. First things first no is what is exempted? Uh-oh. We are really saving those with hospital na feeders. Mm-hmm. Those are very important feeders kasi nga that's critical loads.
1: Okay.
2: But after that is we are choosing those feeders nga na clear sa mga hospitals, mga major government facilities so that hindi ganun ka major din yung effect on the service that we have dito sa ating franchise.
1: Okay, so binabalance din pala natin.
2: Binabalance
1: tagi dya kung ano ang manual load dropping. But do we have a estimated time of, you know, manual load dropping na off yung specific feeder or what line?
2: That's a good question. If the deficiency ng capacity ng grid is so large, more or less nirerotate natin yung MLDs natin 3 hours. Mm. But sometimes medyo thin lang yung kailangang i-drop, nagrerotate tayo hourly naman.
1: Okay.
2: And as a matter of fact, last night or the past MLD, meron nga 30 minutes lang, may 20 minutes lang, because si NGCP tumatawag na sa atin na pwede nang ibalik okay. yung linya. Mm-hmm. So we have a close coordination naman with NGCP so that mamamanage natin yung outages na hindi naman sobrang lawig at hindi naman tayo na preempt na nakakos tayo ng problem to the grid.
1: Okay. So technically, engineer, wala tayong schedule na i-manual load dropping natin.
2: That's correct. Si NGCP is only forecasting kung magkaano kalaki yung ida-drop on each DUs. So, may nominate siya na megawatt para i-drop natin. So, with that, tayo yung pipili on a timely basis. Mm-hmm. So, most of the time, nabibigyan tayo ng NGCP ng abiso in the afternoon na wherein mga 2 o'clock and then we plan out kung alin yung mga feeders na i-isolate natin. So normally ang MLD is nangyayari during the peak. It started at 5 p.m. going to 9 p.m. Mm-hmm. So that 4-hour period doon natin may experience yung rotational brownout because of this manual load dropping.
1: With that, engineer, madam, ugid nga salamat. Mas klaro, mas na-explain sang maayo, no, ang MLD, yung ginatawag natin nga manual load dropping, because there's a lot of customer asking, anong nga brownout, anong MLD, nga napatsan kami, wala makamunag post na nigad pa. So at least, klaro, subong sa itong mga sumidores, nga, this is also requested or request by the NGCP. Wala tayong control dito, so gaano lang kita, gasunod lang kita sa request man sa NGCP. Sa liwat mga sumidores, isa na naman ka topic ko ang ato ni Hibaluan about sa manual load dropping, kag ano ka-importante ini nga kilanglanan naton nga mag-comply no, sa request ng NGCP. Sa liwat, kung may mga problema, i-check it ang ato ng Negros Power page for any updates. Iniliwat si Summer Tigala, kag this is Negros Power at your service.
3: 57 years man nga wala kami nasukan. Dulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki.
4: Sa atong pilot episode, atong ginbisita ang isa sa lugar nga aton nga nasugaan. Sa malayo na lugar, sang Purok Tuguran 1, Barangay Bakong, Siyudad Sambago. Malapit isa ka oras ang biyahe maghalin sa Bago proper pakadto sa Barangay Bakong. Sa amon pag-abot, amo na kilala si Jody Samoy, 57 years old, kag 57 years man, nga nag-antos na wala sa kuryente sa ila panimalay.
3: Ako gali si Judy Sanggoy, 57 years old, pumuloy sa Purok Tuguran 1, Barangay Bakong, Bago City. 57 years man nga wala kami ka nasugan. Dulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki, iba na sulo. Siyempre budlay, budlay gidya kay kadulom gidya yai.
4: Ginsaysay ni Jody ang kabudlayan sa pagpangabuhi kag paggawi sa sulod sang madulom nga panimalay. Masakit sa iya nga makita ang lima ka mga kabataan nga nabudlayan sa pagtuon sang mga estudyante pa ang maini bangod gaantos gamit ang kingki.
3: Mga kabataan, mabudlayan sa mga ila mga gadget, kundiin-diin pa nagapacharge. Di karon may ari na kami nga kaugalingon. Di, siyempre, nalipay gid kami nga nasugan kami kag natuman nga ginpatindugan kami puste kagada balay. May ara na kami nga kuryente, tagsa-tagsa.
4: Suno kay Jody, nilaman katuig ang ilahangyo nga masugaan sila halimpas ang unang nga distribution utility. Sa sumong, si Negros Power mismo ang gilayon na nag-aksyon na mapatigayon ang pagtakot sa kuryente sa ilalim.

0: Pasugutan sa dumduman nyo bala ang aton Dekos Power sa Yesa Barangay. Ini ang aton programa nga gahatag sa linaw pagpapremyo sa mga konsumidores nga naapektuhan sa scheduled power interruption. Sang Domingo, samtang gaubra ang aton mapisan ng mga linemen, ang maswerte nga barangay nga aton ikantuan, ang Barangay 40. Nagpahampang, nag-edukar, kag naghatag sang mga papremyo sa aton mga konsumidores.
1: Enjoy kami. Salamat sa pag-game sa Negros Power. Thank you sa taas. Salamat kay nakalaboto sila. Nag-atay sa mong sampa premyo. Salamat, Gid.
2: Ako malipayon na nagdaog ko sa programa Subong. Nagpasalamat ko sa Negros Power na nagpahampang sila dari Subong Adlaw.
0: Gani, mga konsumidores. Bantay-bantay. Basta inyo naman barangay ang awang bisitahan ang aton Negros Power saya sa barangay. For Negros Power Patrol, Samar Tigala, reporting.

0: Panabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
1: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDAC FRR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
5: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
2: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
4: Commander Risco sa sentro comes sa Bullseye.

0: FM 103.9.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa pananakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako ka Lacey Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Nga, XFM kid how?
13: Kay pagbukta ko, balita da yun mo.
12: Nga, XFM kid?
14: Inami ang music ah.
12: Nga, XFM kid?
14: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs na nilakad.
15: Wala asang konkreto nga sabat.
16: Wala asang katumbas nga rason kung naka
15: Simply
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga XFM gid how.
17: Timo
15: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Ba, na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog. Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitati ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Aisel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sis the Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
14: Luzon,
13: Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
17: sa XFM
13: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay,

0: na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule. Ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala,

0: Patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na buti ka diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: FM 103.9.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
1: Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunasi sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at loob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sundown Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sundown Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: The pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Nga, XFM kid how?
15: Kaya pagbukta po, balita din mo.
14: Nga, XFM kid.
16: Ay, namiyang music ah.
14: Nga, XFM kid.
16: Ay, pura ka lang music magkatapos mugta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin bigit sa mga DJs na nilakad.
17: Wala isang konkreto nga sa bat.
18: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
14: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
14: Nga, XFM, gid how?
19: Timo!
18: XFM 103.9.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee.

0: oras sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: walang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Tamo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sung, amin, mga DJs, nalakad, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: XFM 103.9
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa ginting ng nga po.

0: Pilipinas sa XFM.
1: And lead now with more the 50 Strong Nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag

karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduced ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong iya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: X XFM
5: FM.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments the decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Sister Pain!
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: XFM.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko. May harap kayo sa mga balita. Blabs, nga, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali, diri yo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist,
0: call your doctor.
11: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: X.

0: oras sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 7 upod da si katropang
1: Alex.
0: Correct.
1: May pasi Alex, si kay steady.
0: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Generay
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel
0: January. Sa Kalibo, batihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charmaine.
0: Ha?
1: Charmaine?
0: Are you sure?
1: Charmaine, ah?
0: Are you sure?
1: Oh, ah.
0: Final answer.
1: Final answer.
0: Noel.
1: Isa lang correct ko ba?
0: Isa lang?
1: Isa lang?
0: Oh my God, nakaisa ka pa. Si Rohon Takatani. Sige na, sa mga gusto mag-join, i-save nyo na amon numero para makasulod ka mo sa amon nga mga talawagan or sa amon nga XFM call and text line sa Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431 sa Globe na 0915-8311-431. Open man natin ng social media subong nga wala naging swildo-swildo. Troy Tisoy 2.0. Ayun na, pigad. Do na subo.
1: Oh, pigado na si Meta.
0: Oh, binubuhin na naging yung mga vlogger. Oh, mag-apply na ni sila sa SM. Maobra na sila. Mag-apply na sila, no? Nga may ara naging sila blessing monthly income.
1: Monthly income.
0: May monthly income sila sang una-una, sang kasagsagan pa sang Facebook. Pero
1: yes.
0: Subong kay ti, nagpulupigado na.
1: Ti, imagine na bala kung pila ka million ang gina... Ano?
0: Gina.
1: Ginasilduhan ni Meta.
0: Gamay lang na. Galing kay si Facebook. Subong yung negosyo yun again.
1: Amo na gani.
0: Amo na yung balanta ka mo. Nga sang una patani nag-YouTube. Gamo.
1: Ayan.
0: Kay siyempre nagpabarato na magsweldo si Meta. Hindi maglayo-layo si YouTube. Mapabarato naman na dumi-dumi.
1: Mangulikta mo na sa commercial mo.
0: Ang phone pala programa ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Amon gin kape kay ina mo na ha. Magluta tayong collagen sa magusto magwapa kagwapo, mga kape ka ng LT ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprior sa nari sari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na.
0: Ang tanan yes 12 products si Boss Rem sa mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Philippine Standard Time, it is now 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone, palubon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa Paon Palopo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang imo immune system pinaagi sa pagtumala sa Santon Plus Vitamin C.
0: Mahal ka mo sa mga YesDol products sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaga, may nag-message, nag-comment sa FB Live Troy Tisoy 2.0.
1: Ano ko no?
0: Mayong gabi, Troy. Daw pabo mo na si Dolphy.
1: Hindi niya mo na iyang
0: unita. Ano, ano, ano, ano, ano?
2: Jackal ka, jackal, jackal.
0: Hindi ah, sala na yung muna. Chakto na kitong ako na una.
1: Ano?
2: Takul, takul, takul, takul, takul, takul.
1: Sige yun sa bata ganyan, sa babae.
0: Ano?
2: Jackal, jackal, jackal,
0: jackal. Ginsugdan mo, gidari mo, ay. May papakot ko sa imo, ha?
1: Ano?
0: Ha, may papakot ko sa imo.
1: Ano gani?
0: Ogsaran ko sa Iloilo, ginlibutan sa ngalayo. Sabat.
1: San termo?
0: Oh, iban pa. Ogsaran ko sa Iloilo, ginlibutan sa ngalayo.
1: Ano na ya ko, Noya?
0: Ogsaran ko sa Iloilo, ginlibutan sa ngalayo.
1: Nang Candelaria?
0: Bibig, dila.
1: Nga ha?
0: Ha? Dila!
1: Dila ang kalayo da?
0: Ang kalayo, baw! Ang nga, ton bala nga sungad, bala, sobra pa na sa kalayo kung makabuga. Makaguba pa na gani, pamilya, chismis!
1: Daw pala, pataw.
0: Ah, baw! Ah. Daw ikaw pa naka-chat GPT ba?
1: Amo nang bunga sa ngulat. Bunga sa ngulat field do.
0: Guys, pwede na makatawag XFM call and text line. Smart and TNT
1: 0912-0076-793. Sorry, what? 0912-0076-793.
0: Tag, pwede makamukatawag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hi, caller. Good evening. Oh, ngita, oh, ano? Signal.
1: Oh, signal. Signal mo.
0: Mayong gabi.
3: Gabi.
0: Pangalan?
3: Papapela.
0: Ha?
1: Sino?
3: Papapel.
0: Papapel?
1: Papapel?
0: Oh, hindi ka gidi, hindi ka mag-try-try magpapapel di ah.
1: Ang okay.
0: Kay madunot ka gidi salmon. Taga diin ka?
3: Sagay
0: ah. Din sa Sagay?
3: Proper.
0: Ah, Kalapad sang proper, may populasyon uno, populasyon dos. Din ka da?
3: Dos.
0: Sa din sa dos?
3: Sa
0: dos na. Ah, sa diin ah. Gaya kami purok ah. Dasig!
3: Wala, nakikitang pa.
0: Ah, Why kuya labot yung kilala, hay taya.
1: Magali ka ba di intra kung hindi ka malamang pakilala?
0: Amo man! Kilala, hay kami gaya ni Marcos. Uy, sa ganit labot sa ako, di ka o pa?
1: Amo kaya. Kilala, hay man kami bila ni Donald Trump.
0: Din-din sa populasyon dos, dasig!
3: Karado ah.
0: Ah, taga-karado. Tultulan mo, Dol?
1: Diyan ang karado.
0: Araw ba lang MDM College? Ah, bala malabyan mong kubakulot ka sa ulunahan da gamay. Okay. Pila na edad mo, Papa Phil?
3: Gamboy na 50 ah.
0: Ah, ala. Nakabata pa siyong tingog ah. Oh. Nano ka man? Wala ka man ginsumpa sa mga duwinde.
1: kama-kama.
0: Hindi ka man.
3: Sa firme ka nakaturpo.
1: Amo na iya. Amo na iya.
0: Ikapabi ko na doon punto. Hindi man nakaturpo.
1: Bebe, bebe, palapit. Bebe kay kapon ko, be.
0: Nga ang nga naka, ano, nakadumdum nga mag-join sa program naman ni Dolpo?
3: Hindi na namin. Anong ko kay Way naman ko sawa mo.
0: Uy, subong bala. Kami na lang din nabilin nga tenant sa building.
1: Oo, oh, e bala.
0: Dulom ang sa pihak na kwarto.
1: Okay, ano plano ano? Mo?
0: Hara sa mong yabi, Dol.
1: Wala.
0: Hindi ko lang,
3: mano,
0: hindi ko lang pagbutahan
3: mano, electric malumpag fan, malumpag ha? Sa papo?
0: Hindi ko lang pagbutahan electric fan.
1: Nga aman.
0: Ha? Para ma... pamalason gid ka mo?
1: Mainit.
3: Ano pamalason kayo pula sa tarong
0: sindihan, sindihan ko lang sing ano, sing katol.
1: Ha?
0: Katol lang yan. Wala yas ang electric fan kag wala abri-abring bintana.
1: Bisan makukang pa.
0: Huwag ka na asawa, Papa Phil?
3: Wala.
0: Nga man, di na asawa mo?
3: No, wala, may asawa eh. Di.
0: Gani, di na gani. Subong.
3: Ah, ato na to sila.
0: Ah, ginuli mo?
1: Umalis nang walang paalam?
3: Nagpuli taga.
0: Ah, nagpuli taga din ah. Oh.
3: Maulod.
0: Ah, ginpapuli mo man. Wala mo ginpunggan.
3: Hindi man patugong.
0: May mga kabataan ka mo?
3: Yara.
0: Pila bilog?
3: Ha, lagko na. May mga pamilya na.
0: Ay, oo. Oh. Piso mong ikaw na lang na isabilin sa balay nyo da sa Karado?
3: Oo.
0: Ano tuyo mo mangita ka na sing ikaduha kay wala naman tong una.
3: Kasi ko mayara.
0: Kilala ko gani bisan may ara pa nangita na.
1: Amo ko dia.
0: Yambal ko kung sino ngalan niya.
3: Wait, hindi ba si kilala ko man
0: ha? Ha?
3: Kilala ko man ha.
0: Buta, chismoso ka man. Gusto mo nung balan. So okay lang, okay lang ayhan sa imo nga asawa nga nauna nga ano nga mangita ka na si bago.
3: Ano
0: sige.
3: Ano mo lang itlog to? Kumuson?
0: Ate, wala man na iya. Depende sa imo kung ipakumos mo kung ikaw
1: ma-
0: nga masarangan mo kung ikaw makumos matomato sa itlog mo. Aw.
3: Masarangan ko kalawa ya.
0: Yung testing ko gani yung kumos itlog ko na punuran ko mo. Hindi gali man nami.
1: Si ano gusto mo? Ako na lang?
3: Ano? Kasi kung matamaan?
1: Ah. Hindi ah, kabaluman ko naman pa hinay-hinay ah.
0: Daw sa siniguro nga hugada, daw makapon kagiguro kung kumaagyan sa sungadi, Dolpe.
1: Te?
0: Wala ka man nahadlukan nga makapon ka?
3: Matakapon pagay ko katatlo ka bisis kung may ara.
0: Sige be, ari ay, may papakot ko si Imo ay. Ano ko nung

0: Yeah.
1: Describe ano yung mga galingon. Basta may mga tagasagay nga nga mga uyab nga para sa masayang pangidaron. Ganiman. Why not? Diba? Dasig pang kit anay nyo. Oh, describe yourself mo, no? Pila?
0: 5'6 ang height.
1: Taas, okay. Tapos?
0: Medyo dako ang abaga.
1: Hmm. Da yun?
0: Medyo dako man ang buli eh.
1: Ah. Di gusto mo ibuli bar? Para magamay man? Dolph, gabuli bar? Gabuli bar ka, Dolph?
2: Ha? Ah?
1: Gabuli bar ka man?
2: Testingan ta!
1: Dako buli. Do pato ba?
2: Ano pagid?
1: Ano pagid?
0: Ah, chinito.
1: Ba? Chinito?
2: Wow.
1: Moreno, puti-on?
0: Moreno.
1: Moreon. May work wala?
0: Ara.
1: Ano work mo?
0: Tractor operator.
1: Wow! Nagapang aradong animal.
2: Eh, saan mo ko araduhon?
0: Maya mag-arado ah.
2: Ang muna ganin pa, mangkot, saan mo ko araduhon?
1: Basi arado lang dapat combination ay hindi lang kay silinga kabalo ka mag-arado.
2: Correct.
1: Kabalo ka man ganin mag-ano, Dol?
2: Ha?
1: Ano ula labot na kabalo ka mag-arado? Kabalo ka pagid mag?
2: Mag-ulol.
1: Mag-brutsa.
2: Ha?
1: Amo na. Teka balo ka man ayahan magbrutsa?
0: Ahoy.
1: Kay kung nagambal kang hindi ka pa kabalo, pati singan ta kay Dolpo kay isagid niya sa burangos niya.
2: Amugid.
1: Na-try na nga ginsagid-sagid sa burangos? Gusto mo matry?
0: Damol sa burangos eh.
1: Ba? Ay tait ni balang iya nga burangos mo nagaputi-puti na ni gani oh.
2: Kun amo na kagay ka arabo.
0: Kaya kaya ang pabo, wala man ang burangos.
1: Hindi ah, arabo.
2: Arabo.
1: May edad ka naging mantood. Ano na to na pangita mo si sa kababae? 40? Asa pila tong edad?
0: 50 ah.
1: 40 to 50 years old. Balo, balo basta patay, balo buhi.
0: Basta may bulanan.
1: Ba? Bulanan nga, ano, nga bisita?
0: Pwede man may pinuran, pwede man may bulanan.
1: Wala na naguro kay 50 plus na naman, no?
2: Bulanan, guro nga swildo.
0: Saan wala bulanan? Kung pag-intaktuan ay, okay lang.
1: Ba? Sige, damo tagasagay subong, ano mo? Mga single mom naman subong baladol.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, siyempre, wala na sila ga-intrade rin. Nagapamati lang na sila kung sino manawag. Perfect, kaya rin si Papa Phil. Laban-laban siguro, manugid man si Papa Phil sa ato kung may matigayon siya.
2: Oh, correct eh.
1: Papa Phil, no? Update mo kami.
0: Oo.
1: Isugid mo sa amon kung sino gabiga-biga, ha?
0: Sige.
1: Sige. Biguhay na ta subong ha.
0: Ayos ha.
1: Ah, sige, ano number mo? 09?
0: Ara sa ano?
1: Ah, ako na lang malawag?
0: Oo.
1: Amo ni ang 0909?
0: Hmm.
1: 135-8178. Liwat, 0909-135-8178. 0909-135-8178. Klaro-klaro, signal na munda sa karado ba?
0: Oo.
1: Mayo.
0: Kalagabong ka rin ito eh, kalagabong.
1: Very good, kay XFM na yung mugi na pamatian. I-maintain lang nga, gaan ka namon radyo, basta isugid mo sa amon kung sino nga tagasagay ang nangilala si mo.
0: Wala kundi radyo.
1: Oo. Wala radyo, tapos nagpasigabong ka na. Gani. Naman. Skartihan mo naman kami. Salamat, Papa Phil. Thank you, Ged. Maying gabi eh. Sige, bye-bye.
2: Higa pa si Gabong ko, no?
1: Oh, sige na, Dolph, ah.
2: Ano na to?
1: Ano na to? Ano nga isda nga nag-i-star sa duta?
2: Penguin gani.
1: Animal. Hindi penguin, ah.
2: Yan naman gali.
1: Ha?
2: Ano?
1: Bulan.
2: Anong bulan? Hindi ko nakilala.

0: Wala, ano lang ang kilalaan mga isda?
1: Basta isda, hindi mo ko napapamangkot. Doon kaya nakilala ko lang na yung sap-sap.
0: Oo.
1: Bangros, tilapia.
0: Oo.
1: Dalagang Bukid Abi.
0: Ang itsura na isang bulan-bulan daw, ano na siya? Daw isda gid siya.
1: Kaya ano itsura?
0: Daw tuloy nga medyo dako-dako lang siya sa tuloy. Oo. Amo na siya ang bulan-bulan. Ano man, mamangkot ka pag ikuha nung iyang English na sa bulan-bulan?
1: Moon-moon.
0: Mayo balano. Oh, isa pa, paget.
1: Oh, ano?
0: Grabe daw, lagi kami nasabatan ng mga tsakto ba? Ari, masabtan mo ni. Ako may migo. Ako may isa kamigo. Upod ko, bisan din kami makadto.
1: Landong mo eh.
0: Ha?
1: Landong?
0: Are you sure?
1: Yeah.
0: Sulitan ko ha.
1: Oh.
0: Ako may isa kamigo. Upod ko, bisan din makadto.
1: Si Dolpe? Ate, ako ah, ako
0: ah. Din, day mo nga yung tsakto nga sabat. Ang landong ako si Dolpe.
1: Si Dolpe na lang ko
0: Correct. 3 minutes after 10 o'clock, wabalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Dizon.
1: Kansito na bilang ka.
0: Ito yung phone pal sa XFM, Katropa mo.
1: Excited.

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Sansom
1: Vitamin C. Sansom Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Synthon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Synthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Synthon Plus Herbal Oil.
3: Synthon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Synthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Synthon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Synthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Synthon Gold Herbal Tea.

0: 20 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Aray, ano? Aray, uyati akong ikog kay masalom ko. Uyati ikog ko kay masalom ko. Pantahat. Uyati ikog ko kay masalom ko.
1: Amo?
0: Ikaw na yan. Uyati ikog ko kay masalom ko.
1: Bot, ano na yan?
0: Luwag.
1: Ah, okay.
0: Teka pa rin ang phone pa, lobo niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Sandon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar sang Sandon Plus Herbal Capsule.
1: Kak, ginadulong man sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Yes 12 products si Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-join, hita Singapore Pal, XFM call and text line, Smart and TNT.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ano ni siya ang dagat na ginputos ang langit?
1: Yahoo! Pacific Ocean.
0: Ano? Ang dagat naging putos ang langit.
1: Lumpia?
0: Matagoklo.
1: O ano?
0: Isa inika. Prutas.
1: Kabugaw?
0: Ha?
1: Kabugaw?
0: Nga may tubig.
1: One in ang sandiya? O, diba?
0: Dagat na ginaputos ang langit. Sabat!
1: Sandiya gani.
0: Lubi. Diba? Diba ang sulod sang...
1: Langit bala, ano kahit pa mangkot mo?
0: Dagat ginaputos ang langit.
1: Okay.
0: Diba ang sulod niya sina puti, tanan?
1: Oo.
0: Di may tubig siya gani, dagat na ang tubig. Mm. Di kung ara ka sa sulod, magtangla ka puti, tanan. Di kung di daw langit, lubi.
1: Okay,
0: Lubi, buli. Line number one, good evening.
2: Matroy, good evening.
0: Good evening, pangalan?
2: Sir Raymond, liwat ito, Matroy.
0: Ano naman, mangayo ka naman ipabulong sa imong bulatian.
2: Ano lang ko dahil sa Matroy.
0: Sige, mamati kami. Go ahead.
2: Ka-ubis, nagdangap ko dyan yung mga gusto ko makasita liwat ang pamilya man ko pero daw katas nga araw yung nasa pagpaw.
0: Hindi kami kainchindi, tadong nga magambal liwat from the top yung nahinaya lang ang maintindihan ka liwat. Nagdangop ka sa amon program kay gusto mo makakita
2: Troy.
0: Tapos
2: ay may pamilya man ko daad kaso lang ura sa ura matanda ka sa pakot mangyana kung nangangay ko nang nakabulit nga kaso na ano ko mga pilit ko
0: Dol, pwede tanong Paula, may mata daw ako isa may mata ng isa ang jade stone mo bala. Pero ano nga ambal sang doktor sa'yo mo makakita ka pa no? Kooperahan. Pila ka percent pamati bala? Pila ka percent nga makakita ka kung maoperahan? Hambal sa doktor.
2: Ang manatro yung 85%.
0: Ah, pwede no? 85% ako chance ay no. So mga pila gastuhon mo para maoperahan?
2: Ano naman to yung mga 17,000.
0: Gamay lang ano? May GCash ka?
1: Sa 70 sa 70.
0: Sigurado ka sigurado ka 17,000 lang.
1: 17,000 lang.
0: Ano script lang na script, may script lang ang doktor nga pag-upara.
2: Ano Troy, ang lens Troy ano, ipaid ang lens Troy, isang ko lang lens sa lens
0: script
2: ano, ang katarata.
0: Ah, kay may katarata. Wa ang so, script lang na, script di ba? Ho, ti okay na 17,000. Hambal ko gani sa imo, di ba? Gin hambalan ta ka nga ma-adto ikaw sa LGU kay balanan nila kung ano ang gamay lang na yang kantidad ang 17,000.
1: Oo, ah.
0: Ang iban gani, libre gani la operasyon sang tagpila ka mil-mil, imo 17k lang kaya na. Oh. Ang ano?
2: Nagagustro mong sa LGU, Troy. Okay, ako nagagustro sa LGU, biniskaso ko. Wala, ano, wala ko ito may mo ay istasun ko man. Wala ko gate, isa lang may mo ay, ano, hindi ko kita. Hindi ko mamanang kung din ko magto, Troy.
0: Huwag nga kita, may masaligan nga relative mo, aw?
2: Hindi daw ka pawaya mo sa mga, Troy.
0: Te, ano man ang gusto mo matabo? Kami ang maalalay sa imo? Dolpe, kabalo ka mag-alalay ni sa iya.
1: Pangita ka dyan sa imo nga masaligan.
0: Ikaw na lang nga, ako ni hatag ah. Ikaw na lang ako ni hatag sa iya.
1: Ha?
0: Paupdan mo sa.
1: Di na, taga di ini siya ako.
0: Taga antiki, pero pagkatuon taka mo sa pututan. May ba si Meto man na tuguro? Ha?
2: Isa kalibo na sa klan na Troy, ang ano Troy, ang operasyon ko Troy.
0: Nagkakaguba bala nga amon format sa amon program, kaya ang imo bala format, panawagan.
1: Panawagan?
0: Oo, oh, nambal ang mananamon si imo kung ano imo brahon. Kung sa amon ka magdangop, ano man ang abi amon may ibulig sa imo kay layo ay man kita. Pero kung hambalano naman niya, kung ano nga mga diskarte imo pagkakaduan, na hambal naman namon si imo sa nagligad. Ti, kung magamon ang plasada ang pamilya mo nga hindi magbulig si mo, sino pagit bihin mo palapitan? May ara pa?
1: Hindi gani magbulig si mo ang pamilya mo.
0: Oo. Oh.
2: Sa ano, Troy? Sa Senator Mina, Troy, ang sa isa ko, Troy.
0: Oo, oh, manawagan ka na lang. Amo na lang na. Oo. Oh. Nawagan ka na lang kay nag-line up ang nagapangita sing uyab ang imo abi pang ano ni mo pang public service announcement so. announcement so ang imo braho na manay panawagan mo tayong pamilya San Remio basiga pamati sa XFM Antique nga kung pwede ikaw da kadtuan o sige na gamita ang amon nga platform para mabatian kanila go
2: sa kaisa ko lang ko ni barangay Sindelan sa Ninyo kung nagpamati ka man ano kasama lang ko sa ano pang pag-assist mo kanasan para sa operasyon ng mata ko
0: wala man to pangalan pakaisa man lang to iamba lang ngalan na no man siya man
2: ano si Kim nga Basingsyo
0: okay Kim. Ara na, nanawag na sa sa'yo mo, okay na na. Oh, sabta na ha. Salamat, bye-bye. Oh, siya na, okay na. Tawag ang iban sa mga gusto mag-join XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. Doon nagpangluya, makulayang mag-amuni aton caller.
1: Gani man.
0: Gusto ta man tani magbulig. Kaya, wala man ta maibulig da kaya hindi man ta to kapalapit siya dali lang ideahan pro
1: dasun wala man kami blaga sila nga ganda na look kami pero ti ang format sang amo niya nga program hindi niya public service
0: program gid ba
1: program program bala program
0: Silent R.
1: Nabalo ka, digin lang ang British, kuya.
0: May R syndrome ng RAR.
1: Ang mga British, bilagi na-drop na nila ang mga R.
0: Hari, ayaw pa pa ko. Kasi yung mapaktan mo ni siya.
1: Ano?
0: Kay daan-daan na ni. May liog, pero wala sing ulo. May lawas, pero wala tiyan.
1: Stick breath!
0: Stick breath! May liog pero wala sing ulo. May lawas pero wala sing tiyan.
1: Ano niya kung niya?
0: Liwata?
1: Clue.
0: Liwata.
1: Clue anay ah.
0: May liog siya pero wala sing ulo. Oh, may lawas naman siya pero wala sing tiyan. Clue?
1: Oo.
0: Ginakaptan mo na siya per me.
1: Ballpen?
0: No.
1: na kapitan ko pirmi.
0: Yes! Big yes! Hindi ba lang magtulog na ako? Malisyoso ko na. Pag magbalik ka, tigari sa akin, kabalong ko, binastos sa manis ako.
1: Na madulaan ang kasi manin mo ba?
0: May liog pero wala si ulo. May lawas pero wala tiyan. Ini ang ginakaptan mo per me. Kung magnaog ka.
1: Basto.
0: Wala ka man ka baston.
1: Hagdan eh. Yan manggali.
0: Ini isa ka butang. Additional clue, isa ka butang.
1: Nga ginakaptan ko kumanaog?
0: Oo, isa ka butang ginakaptan mo kumanaog. Ilabi na kung suguon ka. Para na damo daw na clue ha?
1: Ginakaptan ko.
0: Oo. Kung suguon ka pag magpanaog. Eh, nakaptan mo na siya.
1: May li...
0: Kapiktanay ta!
1: Hindi na ako.
0: Kapiktanay ah!
1: Kwarta?
0: Ah, hindi ah! Wrong! Oh, last. Kay Ambal ko ang sabat.
1: May... Ginakaptan ko.
0: Ginakaptan mo magpanaog labi na gitong suguon ka.
1: Ano na ako, Noya?
0: Siret?
1: Oo ah.
0: Butin liya.
1: Layo.
0: Layo man. May liog ang butilya. May tiyan ang butilya. Ah, may liog ang butilya pero may ulo.
1: Wala.
0: Okay. May tiyan.
1: Oo eh.
0: Ha? Di man dapitan tiyan sa butilya.
1: Kung servisa ni grabe.
0: Palusot ka pagid, ha? Ari pagid ay. Gipa?
1: Sige, ah.
0: Okay. Dahil lang. Dahil lang, ha? Oo, ang matawag. Tawag lang ka mo, ha? Kaya ginapagitaan ko pa si Dolphy. Are. Kahoy ni siya pero wala gamot. Pero nagasaka, bababaw.
1: Kahoy?
0: Kahoy pero wala gamot. Pero nagasaka, paibabaw.
1: Ang kalot?
0: Kahoy ni siya pero wala sing gamot, nagasaka, mababaw.
1: Ano na ako niya ng klase kahoy?
0: O si Red?
1: Oo ah.
0: Ha?
1: Oo ah.
0: Ginahambal ko lang ginaperm eh. Eh nagamit mo na siya kung magbrutsa.
1: Brush?
0: Ginagamit mo siya kung may brutsahon ka.
1: Bigote?
0: Eh? Correct, correct. Correct. Ginanglan mo po yung damo-damo. Kluya na, ano ni siya? Dapat sabton malayo niya. Dapat tag-isan lang tayong kaklo ako ni yata.
1: Ito kalayo, malasagin mo nga mga...
0: Tsakto man na, ay gatubo man ang bungot. Wala gatubo, aw. Gapasaka.
1: Gapasaka.
0: Ang bungot, wala gatubo. Nga gapasaka. Di ba la, paano na karoon magwa ng bungot kung wala na gasaka?
1: Di yan nga bungot. Kaya ka pa, kapaamo mo na ayaw. Te?
0: Ari o, abuhon ang color kung buhi. Orange naman kung patay. Patay pero manamit. Abuhon ang color kung buhi. Orange naman ang color niya kung mapatay. Mapatay siya pero namit.
1: Sudan?
0: Oh, okay na, lapit na. Sudan na siya.
1: Sudan gani.
0: Sudan gani. Ano nga sudan?
1: Nga prito?
0: Ha, pwede. Ginabutangan sing ano, soft drinks para magnamit pag para mag gumamo na magkaon.
1: Hamburger.
0: Hamburger.
1: Kaya?
0: Nasudan mo hamburger?
1: Ha?
0: Nasudan mo?
1: Nasudan kaya hamburger yan?
0: Hipon. Sakto, sala.
1: Or pasayan?
0: Oo, pwede. Te, okay na?
1: Okay na.
0: Dugang pa?
1: Hindi na.
0: Karoon naman ah.
1: Oo.
0: 34 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palaw po niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: nagkakaglikod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santong kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santong nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.

0: kibot.
1: Ari ay. Balay ni Troy, isa lang ang haligi. Sabat. Balay ni Dolpo, isa lang ang haligi. Ang balay ni Dolpo, isa lang haligi.
0: Klo, abe?
1: Ha?
0: Klo?
1: Makaon siya kung makita mo sa mga lasang-lasang. Ilabinagid kong tuwing umuulan.
0: Uhong?
1: Ay! English?
0: Mushroom.
1: Correct. Are ay. Sing-sing sa kulumag ko sanggab i naghahatag sing kasanag sa hindi makita ang adalan.
0: King-king?
1: Lapit na lang. Lapit na lang.
0: Flashlight?
1: Lapit na. Pit na again. Sabat?
0: Flashlight gani.
1: Wala na iban?
0: Flashlight ah.
1: Ha?
0: Flashlight.
1: Bulan. Ayong gabi, line number 2.
2: Ganjan ni Troy, ako na lang to answer sa uhong blang, ano blang Troy, ang balay nga isa lang haligi.
1: Oh, aray, may pamangkot kami sa imo, aray, ay, plain track again, ha? Tagatiin ka dyan?
2: Agas, kapila.
1: Ha, Isabela, o sige, plain track again, ha? Te, wala.
2: Isa sa bilog haligi, Troy, ansirang ko to, Troy.
1: Hindi na, nasabat na to, nakatag na kumiyari ko di iban, ah. Ready ka na?
2: Uhong to, Troy.
1: Oh, gani na. Sabat na gani, ari ay. May pamangot ko sa imo. Oh, tubig sa banga, hindi masaluman sang isda. Sabat?
2: Ay, tubig sa banga, hindi masaluman sang isda.
1: Tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda. Sabat?
2: Ang lahat naman tubig, Troy, mo. Hindi naging talaga yung isda, Troy. Kinaubas, Troy, ang tubig.
1: Ano gani, sabat mo? Tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda. Dolpo, nahambal mo na ni Kaina.
0: Kasilyas?
1: Hindi, nahambal mo na ni Kaina.
0: Sige naman.
1: Oo, oh, nahambal mo na ni Kaina. Pero ginlain ko lang, tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda.
0: Klo, abi?
1: Ha?
0: Klo?
1: Color green siya.
0: Green. Lube?
1: Tagalog?
0: Coconut.
1: Tagalog coconut. Correct. Oh, ang sabat, lube. Boko, coconut. Ha, amo na siya ang tubig sa banga, hindi malang

0: Wala gani. Tinga ka damo, kadamo na ya. Para rios mo lang ta kay ti lalaki ka lalaki. Mga kami damo kami nung sabat da.
1: Uy, sabat lang bala, ah.
0: Ha?
1: Sabat lang bala?
0: Liwat, anong ara sa imo nga ara man sa amon?
1: Oh, anong ara sa akon nga ara man sa imo?
0: Kadamo gani sing sabat.
1: Ano gani?
0: Budlay-budlay man, hindi man na... Okay, kami klo.
1: Klo?
0: Oo, oh, ah.
1: Ara na dasa sa tinaga nga na, ah.
0: Hmm, sus, kabudlay sang klo mo. Akon gani, may color gid gani.
1: Bawa.
0: Ginambal ko pa gani nga nasabat mo na. Oh. Iban ba, duga ka.
1: Ara na na gani sa tinaga nga na. Anong ara sa akon nga ara man sa imo?
0: Pag hindi ko mga kadlaw na sang sabat mo, makatilaw ka gid sa akon, ha?
1: Hindi ka makadlaw ka gid, be.
0: Isa ka kasimana, hindi ka mag-duty, ha?
1: Oo,
0: oh, ha? Oh, sirit.
1: Letter O, E? Be? Anong ara sa akon nga ara man sa imo? Oy, letter O?
0: Oy, ang sa ano bala? Ang sa hiligay nun bala, wala kinadaya ano? Bala proper nga ano, A-I-E-O-O. Kay hey, ang gani. Imo pwede na obrahon sing yo. Ang O-O pwede na obrahon sang O. Nga wala sing yo. Ang
1: mo ganyan spelling mo.
0: Hindi ah. Wala iya perfect spelling sa hiligay nun. Basta
1: hindi, kapag
0: when it comes sa O kag yo ah. Hindi na iya.
1: Okay, hindi ang di mamaperde iya.
0: Ang imo tani pamangkot.
1: Ano?
0: Ano ang may ara, anong parehos nga ara sa tawo? Ara iya, o ginaiya kay tawo, tao.
1: Ang muna gani, yung pamangkot.
0: Te, ang ano? Imo ya, hindi tawo mo, anong ara sa akon nga ara man, man sa imo?
1: Te.
0: Te.
1: Te.
0: Ang o bala sa amo na iya, pwede na iya may islan bala iyo.
1: Kaya po,
0: oh, patas, patas, oh, ha. Hindi tsak to yan sa bat.
1: Hindi na sa perdi. Eh, insakto nga ako niya pagula si mo kagina. Ngayon, agi na ba perdi?
0: Ari, hapos lang ni. Para sa inyo nga doa, ha? Oh. Migo, dyan-dyan. Oh. Kabayo ni San Juan. Hindi mga kaon kung hindi sakyan. Sabat.
2: Balingan.
0: Ha?
2: Balingan.
0: Ha?
2: Balingan.
0: Lapit na.
1: Eh, kudkuran. Galingan, galingan mo. Kudkuran. Ang galingan niya, ang galingan niya, wala man lagi na sakyan.
0: Tanda sa ila, kabalugin sila ba?
2: Balingan
0: oh. Oh. Oo, oo ah. Naka-ano ka mo, ha? Naka-score ka mo, ha? Ariaw, ha? Isa pa gino, hapos-hapos pa gino, ha? Ariaw, kung hampangon mo, nag-tiklop ni siya. Kung pabayaan mo, mabukadkad. Oo, oh, eh, dyan-dyan, sabat?
2: Sayang.
0: Ha?
2: Sayang.
0: Ano, ano, ano?
2: Sayang, Troy.
0: Payong. Okay, payong ko ni Adolf, imo.
1: Kung hampangan?
0: Ah, kung hampangan mo, nagatiklop. Kung pabayaan mo, gabuka siya. Yung matumato lang siya buka, liwat.
1: Huya-huya?
0: Correct! Dyan-dyan, wala ka huya. Wrong ka, goodbye. Oh, ano na tong update sa imo nga love life sa pagpa-plug mo nagligad?
2: Ah, why good?
0: Why good? Why good? Oh, sige, plug na sa imo number, go.
2: 09-09-055-1185.
0: Isa pa.
2: 09-09-055-1185.
0: Okay, salamat. Oh, bye-bye. Oh, ari pag-idolpay. Tanda sa imo gali, idolpya. Oh, kung nagalakat ang iloy, nagakamang ang mga anak, sabat. Kung nagalakat ang iloy, nagakinamang ang kabataan.
1: Ang nayon kag ang iya bata.
0: gusto mo klo?
1: Ano?
0: Oh, basta ginakaon mo ni siya.
1: Ginakaon.
0: Kung gusto mo maging healthy. Kung gusto mo maging healthy, kakaon ka ni. Oh. Sabat.
1: Ano nga pagka

0: una iya ko nuya.
1: Nagalakat ang nanay samtang nagakinamang ang mga bata.
0: Sandiya?
1: Ay, lapit na! Lapit na!
0: Ate?
1: Liyo na siya dito sa sandiya.
0: Sandiya?
1: Dalian na, one.
0: Milon?
1: Two.
0: Sandiya
1: eh. Four. Five. Six.
0: Yan, no?
1: Seven. Eight. Nine. Kalabasa.
0: Naan naman. Explicar, ah.
1: O, sige, explicar ko, ha? Para fair sa ako sa imo, ha? Nagalakat ang nanay. Siyempre, nanay sa galakat. Samtang galakat ang nanay, anong gakatabo sa kalabasa? Diba, nagabilin siya sa mga bunga niya sa iya nga ano? Sa iya nga sanga-sanga? Correct, wrong.
0: Tiyan mo man ang sandiya.
1: Kalabasa, biya ako niya.
0: Tiyan mo, tiyan mo. Wala kita di dangitan.
1: Four minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone ball. Opo nyo si Katropang Dorito.
0: Mga palangpan. Akala ako naman si Dolbilang.
1: Nagmamati ko sa phone ball. Drinkin lamang sa inyo paboritong istasyon kanagabi. XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. XFM.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-create time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca o sa herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: Zero ka, Gi.
1: Oo, ah.
0: Zero ka, Gi. Okay, bugtong-bugtong again. Masige ka pa?
1: Depende sa imo.
0: Pero sa mga gusto maging tapoy, di lang mo kadayala, lingawon ka mo, anay namon, while gaulat kami sa inyong atawag. XFM call and text line, Smart and TNT.
1: 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. This is brought to you by Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Kag, syempre, pinaka-the best ining soft gel capsule para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Mag-Vision X Plus na kamo kung nagakarap-karap ng inyo pananawan.
0: Sarama Bakal, ang ESL products sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang ano ya, ang naga sinalambit ang dila, anong ipatumar?
1: Motomaka. Pwede man sa motomamoy.
0: Inaula, asa mo gumaa. Okay, bugtong-bugtong, while waiting sa caller. Layo sa masakit, lapit sa igit. Sabat!
1: Ay, ambot, ano na
0: yun? Ginpost ko na sa akong page, bro. Na mo nakita?
1: Na daw na basahan
0: ko na. Nung sabat?
1: Lo, ah.
0: Ha?
1: Lo.
0: Yun na inom, eh.
1: Yun na inom.
0: Layo sa masakit, lapit sa igit. Sabot! Nainom gani?
1: Soft drinks?
0: No. Isa, ano, isa, ano, isa ka ano, herbal ano, nga ilim nun ah. Dali!
1: Daya tabs?
0: Daya tabs? Kay patigahon niya gali. Sabat! Sabat na? Masabat na ko?
1: Oo, sige ah.
0: Tuba. Tsakto, diba? Nasimpunan mo lang na lain nga pagkaon. Gakutoy na yung mutsyan.
1: Labi na kong talaba?
0: Ha? Tinga nga may isugpon ka na si Ambal ko. Wala mo napaktan nga tuba gali.
1: Ambal mo tuwi kang ginaya, herbal?
0: Pindili herbal, ha?
1: Huwain.
0: Oh, halinaya bala sa ano? Halinaya bala sa ano?
1: Sa lubi.
0: Sa lubi. Na. Oh, are ay. Mera ka, wala?
1: Hindi, wala ko sa bong, ah.
0: Wala ka sa bong? Oh, are pagid. Are. Tubig nga gintipon sa sulod sang kawayan kung imo tilawan tamis-tamis ang iya nga duga.
1: Diba? Menyapon eh. Bala?
0: Tanda kaya lang agi kaya. Ari ay.
1: No?
0: Nagalakat. Dala niya ang iyang abalay. Inay-hinay.
1: Bao ah.
0: Inay-hinay katama iyang lakat. Bao man.
1: Ano magali?
0: Ha?
1: Bao gani.
0: Ambot ah. Babi mo, bao lang pinakahinay haw.
1: Di kung kwan naman eh. Taklong.
0: Ano ang English ang taklong haw?
1: Nail.
0: Correct. Tagalog.
1: Tiklong.
0: Hindi ako sa Tagalog, ano?
1: Ambot.
0: Suso.
1: Tuod bala?
0: Suso.
1: Ah, suso, ginma.
0: Suso!
1: Nakauna yung suso yan.
0: Ari pagidaay. Oh, kung galupad gani, daw kasanag nga sulo. Sa, ano, sa kagabiyo, nag-aatag sing kalingawan. Kung nagalupad,
1: ipot-ipot?
0: Final answer.
1: Ipot-ipot.
0: Correct. Grabe ba sa may sana? Ganyan, balaan niya tayo ba? Balaan niya ba? Ari-ay. Oh, gamay pa si Nene. Kabalo na manahe. Sabat! Kagamay pa kay Nene. Kabalo na siya manahe.
1: Gansilyo?
0: Sapat din, sapat!
1: Dick one, eh? Ano, damang?
0: Ah, correct! Sabtan mo ba, no? Damo ka mo may sabtan, no? Sige, mapapakot pa ako. Ito wala per word lang. Karo naman dugay-dugay. Mangita pa ko. Ito na yawan ko sa iyo musubong ako. 29 after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lupo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Kining XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: 22 minutes after 11 o'clock. And magatakop na ang programa ng phone. Pala madamo nga salamat. So, bunga Domingo nga, ginpadayon nyo kami sa inyo tagsa ka mga puloyan, kaginapamatian sa inyo nga mga telebisyon.
1: Yes, katapusan.
0: Yes, man sa uto.
1: Siyempre, eh, may telebisyon, tapalayam.
0: Ah, may aragali. Okay, okay. Television kag radyo.
1: Yes. Gab subong Domingo amo ni katapusan man nga Domingo.
0: Ayo.
1: Mayo.
0: Ilan na lang ka minutes, it's already month of June.
1: Oh, amo ni bala si Ringa. Pila na lang ka minuto, buwas na.
0: Mag-June na ta no?
1: Oo.
0: July, August, September.
1: September, anniversary.
0: We've got 3 months na lang para mag-bear months na naman.
1: Yes.
0: September, October, month. Oh, grabe ba, sigdasig lang no?
1: Pila na nakatulog man.
0: Ha?
1: Pila na nakatulog.
0: Tama-tama lang na, makatulog ka. Makatulog gali. Sorry.
1: Wawag na mo.
0: Thank you so much sa mga take on duty nga naka-standby sa itong program. Sa tanan nga mga kapone station managers ng XFM Negros kag Panay Island. Sa ngalan sa ngamon nga CEO President Dr. Emilito Oyen, Madam Olivay Noy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Don Filangka.
0: Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Hala, ka-exciting!

0: food supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain Gid, ang sandigan, kung sobrang.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko balita din mo.
2: Nga XFM kid,
4: inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
3: Ay,
5: pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blam ay aratulis mga balita blam sun amin pagkita mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X.
6: Simply
2: may how kita pa
6: enjoy lang
2: nga ang XFM gid how
8: Timo
9: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkanas ang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Summer.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Permit. Purdue HFBA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: XFM kid.
2: Ay,
4: wala ka lang music pagkatapos mag-talk up lang, mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita dapat.
6: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
8: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Please, sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Nga, XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM kid?
6: Inanyang music ah.
4: Nga, XFM kid?
6: Ay, wala ka lang music magkatapos mong tapap lang. May harap ka sa mga balita. Wala sa mga DJs nila. Wala ka
7: sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ang namangkad at ang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santaguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Sanzon Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen.

0: Pinga, Spirulina, Garlic Plus, Collagen, and Glutathione, Sulfur Gold, Coffee Mix, Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music magkatapos magbukta ko. Blah, mayarap ko sa mga balita. Blah, so nami pagkita mga DJs na lakad.
5: Wala sang kongkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si

0: Typhoon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Typhoon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili
1: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga

0: Ground pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nani ang music, ah?
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: wala ka lang, music, magkatapos bukta ko, bla, may arat ko yung mga balita, bla, so, namin, kita mga DJs, nila, kanya, bla,
6: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pa?
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.
8: Mga katropa,

0: exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X92.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang ako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
7: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Ciudad de Macalat! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa Trias sa Exciting Pilipinas, mga katropa, sa mangyang adlaw sang Lunes, June 1, 2026. Grabe, Hunyo 1 na kita, 2026. Dasig lang, no? And of course, speaking of June 1, 2026, subong adlaw mga katropa, ang Brigada Eskwela. Oy! Sa mga kabataan dyan, sa mga mother and father, kag sa mga guardians, no? Para sa Brigada Eskwela, subong nga aga. Basta karo sa hapon. Are you ready? Mga katropa, tayo subong na muna ang aton nga ginabantayan. Especially, eti, marusugod na ang klase, kinanglan, gintinloan ng mga tagsa-tagsa ka classrooms, mga hulot klasihan. For us, ngati, makasure ta nga, makatuon sa insakto ang mga kabataan. Sila'y tagsa ka mga eskulahan tungod limpyo, safe, kagti manami. Wow! Diba? Pero I'm right, diba? Ang ati dapat tinlo kag manami ang mga eskulahan para ti makatuon sa maayong mga kabataan. Kasi kung hindi na siya nami matakaan ng mga kabataan, hindi sila mag-eskwela. Kasi sila, laway man to, baho man to eskulahan namon, higko man to, so hindi na ako mag-eskwela. Diba? Kumbaga, sa una, ginapabutsa teacher nga, i-reiterate ko subong, ang aton mga eskulahan is our second home. Kaya kung gaskwila kay tagani, almost, ara na kita dira, dara ang aton yung pinakadugay nga tion. Sa balay naton, matulog lang kita, and in the morning, mabutwa naman kita sa aton yung mga pertahan, bintana, akagpaskwilahan na naman. No, pero ti mga katropa, may ara sang manami ni nga effect. And of course, may negative man para nga sa side sa mga ginikanan, di ba la? Kasi although nga ti kabalo kita nga most of the parents kay gabayanihan gid para yang magpanglimpyo, magprepare sang eskwelahan at siya ang opening sang klase. Ting opening mga katropa sa June 8. Oo. Pero may ara iban nga mga parents nga to ka burden ini para sa ila, especially sa mga ginikanan nga busy kaayo. Sa mga ginikanan abing layo, no? Kag sa mga ginikanan nga wala gid sang ikasarang, di ba? Pero to be honest mga katropa, ang Brigada Eskwela sang DepEd, Department of Education sa Pilipinas, kung mga ituring mo ni siya nga scam. Di ba? Although we have that bayanihan spirit before pa na may aragad na kita sa Pilipinas, no? Sang spirit, sang bayanihan. Pero, you know, ang nagkakatabo kay ti dako-dako mo ng budget sa DepEd. Pero ang mga estudyante, teachers, and parents pang nag-provide sa mga needs sa school, which in fact, dako-dako ang ginalaan ng pondo para sa education. Pero di nagkakanto, di ba? Muna siya nga ginatawag siya sa buong Brigada Eskwela sang DepEd sa Pilipinas, isa ka scam. Mula noon hanggang ngayon. Kasi hindi ta na yung madula sa aton nga, we are, ano ba lang ng mga bayan. That's why may bayanihan kita nga ginatawag. At buligay, ah. Pero sa tod-tod lang, ganiyan muna siya, scam. Hindi din na to ang dapat pondo para dira IT dapat. Hindi na magpagpakwarta ang teachers and ang parents or the non-government organization. Kaya may pondo na sa DepEd, pero wala na, gakadula lang. Diba? Sige na lang yan eh. Padayunon tayo nakaroon ng ating istorya. But before that, syempre gusto ko lang ipapalo sa inyo live na kita. Sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara kita tira, live na kita sa ating Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority.
And syempre, araw naman kita mabatian sa inyong mga tags sa karadyo. Araw kita sa 103.9 and 96.7. Araw kita dara, batio na taho. And of course, sa mga wala pa nakabugtaw, sumungyang adlaw sang Lunes, June 1, 2026. Good morning! Yon, gising na gising. And syempre, mo tagani hambo ko ginawa nga kapas. Speaking of Brigada Eskwela today, so nga itong mga katropa, kita din no, sa XFM Bacolod, we're going to help also later sa isa ka elementary school sa may bahay nila sang Alihis, somewhere in Alihis, kay di ko kablo sa ngalan sang school. Somewhere in Alias, mga katropa na elementary school. Ngayon, mag-bulid kita sila, Brigada Eskwela. See you there! Kaupod ka rin, no, mga katropa, manatong diri sa XFM Bacolod. Sige lang, biskan nga maturi nga big scam ni ang mga Brigada Eskwela ni. Ngayon, nag-ambon pa kita no, sang, something for our institution, a learning institution that supposedly it's free, no, and may budget na. Sige lang nga, bulig lang ta sa giyapon, and hopefully nga in the next time, next generation, next election, we will going to have or use, no, the budget nga ti gin prepare gid kon gin laan gid gin pain gid para gid yas sa DepEd, mga katrapa. The thing that, of course, we need to reconsider in the next election is nga dapat ang magkakapute sa mga pariyos ni nga mga ahensya and ang mga pungko there, no, sa ato niyang Senate and, of course, sa presidential and vice presidential and everything, biskan sa barangay, dira, no, masaliga naton. Ay, kabalo. Sa totoo nilang responsibilidad. Parang ning ato nga mga eskwelahan nami, hindi kulang sa mga classrooms kay tungod nga wala kunos yung budget. Pero nadula na galing budget. Anyways, oras naton. Oras! 4:55 na, mga kadrapa. Alas 4:55 sang aga. And syempre, kakatapos lang man sang celebration sang Bacolod Chicken and Asal Festival 2026. Uy! And speaking of, mga katropati, though, medyo naging busy man ng 3-day celebration sa Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 from opening sa my SM City Mall na grand opening up to sa Mega World ang second day kasi din gita pati ganong street and arena dance competition. Kasi din nga, nakita natin dito na nakibot man ko pag-abot ko nga, ay! Ang mga saot nila, it's not nga usual natin nga makita. Kumbaga, ang ila theme today kay today, I mean this year, ila theme this year kay about ASEAN. So nag ang mga participating barangay, mga katropa kay nagsaot sila sang nagkalain-lain nga mga countries, ano? Kumbaga, lain-lain niya countries ang ilang costume kagin saot in relation sa giyapon sa Bacolod Chicken and Asal, you know? Kaga, amo dito na kibot kita nga ti, amo na, nabating ako gito Myanmar, Thailand, Timor-Leste, ano pag itong mga countries ang gin, ano no, ang gin, kumbaga, sunod nila sa ilang mga performances. Kagti mga katropa, ang rason ko nga amo na ganyan naging theme subong kay ti may ASEAN Summit, no, last time at sa Cebu. Kagti na consider nga masapakan ang Bacolod sa inayang theme. Nga next time ba, si invite pa lang kita, no, nga mag-perform sa ASEAN o kung sa iban pa nga mga ano yan, nga mga countries kahit kaya man nato nag-perform hindi lamang sa festival sa Pilipinas o kung sa syudad kundi pati man sa festival sa iban nga pungso o kung ilang ano bala ilang galaw kumbaga pero ti aton gidyagyapon ni ang concept. And of course, the ang naging result sa
Arena, mga katropa, nagdaugig to ang Tangob, no? Second, ang Barangay 12 sa Arena. Kag first naman, ang Barangay Granada. Sa street dance naman, third ang Estefania, second ang Granada. Kag first, ang Barangay 12. Kagkahapon naman yan, no? Cook-off naman, lutuay naman yan kahapon. Nakaambit pa kita dito sa Panyapon kahapon, nga doon nag-busong house. Kahapon ang culmination activity and ang cook-off, mga katropa, kag beer pairing and food tasting dito naman sa Ayala Capital Central naman, mga katropa, no? Saniin, nakita mo natin dito ang nanarisari ng mga pagkaon, no? Mga manamit ng pagkaon. Agitigin pair, no, sa beer. At the same time, mga ano to, different hotels sa Bacolod ang nagpadala sa ilang mga pinakasagad, pinakamaayong chef parang mag-prepare sang food. Itong ay patilaw, no, sa mga nagtampo. Grabe, kahapon, wala ka pa bala tapos inkit sa isa ka food. May nag-abotan naman yung isa ka food from other naman niya, ano, na hotel. Okay, grabe ka namin. Susugid kami kagabi man dito. Kag dito ta nagtilawan nga ay pang world glass ang sabor sang atong yang chicken and asal kag mga pagkaon nga ti hindi chicken and asal pero may touch of chicken and asal na diri sa Bacolod. Atong tinatilawan kahapon ng burger yang nga may chicken and asal siya. Tapos may din batilawan dito kahapon nga sinabawan nga chicken in a cell. Diba? Ay, bongga. Namit kahapon. And damo pag ito kahapon, nga, hindi ako kabalo kung ano itong pangalan nila. Kay basta gakaon lang ko. Sige mga katropa, oras natin, 4:59 na. And of course, at this point, don't forget ka mag-comment lang ka mo dira sa ito niya hanggang Facebook Live. Comment down lang sa inyong mga pa-shoutout and greetings. Kaya ito rin na iya, i-shoutout kag balikan. Nasa ilaya ni Nina sa Gamalian, good morning. Kay Andres Vincent Byun Jugo, good morning. Kung Byun Hugo, mayong aga sa inyo. Isa lang yung mga nagatutok sa itong subong aga. Good morning, good morning, good morning. Arewa, samtang nag-muklat pa lang daang mata sa inyong iban. Samtang nag-hiwod-hiwod. Sa ilang pag-bugtaw, subong yao. Alas 5 na, managalas 5 yung punto na. Mga katrapare ang aton nga mga musika nga magkapabugtaw sa inyo. So po nga aga, dari lang sa programa nato na Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Pareha, for sure, matandaan niyo mga iningang mga musika nga sa una, sa baylihan. Ako sa mga disco, mabalihan. Let's go, go, go mga katrapa! Good morning!

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Luilo.
8: Sa ako

0: nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Good morning! Good morning mga katropa! Welcome sa Liwa Tres sa program natin. This morning is sa Exciting Pilipinas. Of course, kapun si katropang Wendell Balinario. Aras natin, 5:14 in the morning. Kamusta din ang inyong mga bugtaw? Siyempre mga katropa, this Monday, June 1, 2026, ang mga loved ones, sudera, special someone, and friends, classmates, nga nag-celebrate sa nila yung kaadlawan na kong birthday, tamyawan nyo na sang happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Sana'y pagpalain ka ng buong paikapal. Ate. Aga ko pa sila ginpukaw. Anyways, mga katrama, good morning. Good morning sa Liwat Kag. Welcome sa atong yung second gap sa atong program diri sa Exciting Pilipinas. And sa mga katropa natong nga nagatutok na sa atong programa, good morning, good morning, good morning. Good morning sa ilang ni Ma'am Elvira Galugo, sa ilang ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning man. Nakatutok lang sila na sa programa natong subong sa atong yung live sa atong official Facebook page, mga katropa, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Good morning! And syempre this morning, sa mga kabataan dyan, no, aga pa man sila nagatutok na sa aton, sa mga tag-iasang mga karinderiya, bakery, no, nga nagkabukas na, nagahamot, pananghamot na ang ilang mga niluto this morning. Good morning man sa inyo. And sa mga katropa natin nga, nagabiyahe na, pakanto sa ilang mga padulungan, lalagawan, o kon sa ulubrahan ng mga katropa, o kon sa brigada na eskwela this morning. Grabe, excited! Anyway, sa mga wala pa tayo nakaluto, ay gaman, gutom na kita. Tigang na, no? Pagdigamo na. Tigang na kita mga katropa. Make sure, ha? Hindi malabutan na ganyan yung mga kan on at the same time magkihad tada imuklaton gidang mata basta kay tuyo pa balaha kag pating kamot tada madalahi ka ha. Stay safe while nga nagabiyahe ka mo or nagaluto man ka mo dira subong sa inyo mga tagsa kagina tindugan. Kung ikaw nagalakad sa dalan ti medyo pahigad-higad lang. So, sa mga bago pa lang puli bala sa ilang mga tagsa kapanimalay, bago pa lang iban man na halin sa lalagawan. And of course, sa mga katropa natin, yung mga security guards no, nga nagatutok gid halin pa kagabi no, sa ilang mga ulubrahan dira, nagamuklat gid, bantay, no? Iban nga tulog-tulog man ito. Tulog gamay. Sa mga katropa natin nga mga employee bala sa BPO, mga katropa, no? Mga call center agents. Bago pa lang man puli, good morning! And at this point naman mga katropa, oras na itong 5:18! Alas 5:18 na. At naman padulungan ng ato niya nga tick-tick and video. Okay mga katropa, subong! Na-shock man ko na yung first ko nakita. I thought sa mga anime lang or sa mga pelikula lang siya. Pero in real life, gadya gali. Digto bala ko. Tupad balay, tabala. Sa Japan! Sa Japan, mga katropa, like, may hara sila lang ginatawag nga na boyfriend for rent or girlfriend for rent or husband for rent. Oh, yung mga amusi na. And I was shocked nga may amugin na galiya. I thought, ano una nga, ang video nga nakita ko sa scroll while scrolling on TikTok is doka, ano lang bala, doka boyfriend, girlfriend, or couples vlog lang bala nga kunwari, ginrenta ka, doka amuna. But it's not real gidya nga, you can rent a boyfriend there sa Japan. So mga biskan, may Pilipina man ko nga isa ang vlogger man nga si For The First One. Ang vlogger man nga isa ka Filipina, nag-try man siya digto nga mag-rent a boyfriend. Pero pare ang ako nga ginpili nga video. Isa ni ka white and a white girl. Mga sa to black kana black. Sa ka kana ang nagrent a boyfriend for a day. Sige, wala na tawon-tawon mga katropa kung ano ang sakop sa pagiging boyfriend kung ikaw rentahan there sa Japan. Arawa, live na live sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, ari na, tiktok ka na!
1: Guys, I'm in Japan and I rented a fake boyfriend for a day.
2: Baby! Now I'm gonna take you to the best ever.
1: So, do you see any other girl besides me?
2: Not today.
1: What do you mean not today?
2: Enjoy, babe.
1: Are you sure that the best sushi ever? Can you teach me how to use chopsticks?
2: You.
1: Who are you texting? You're texting other bitches?
2: No, I'm just texting my mom.
1: I don't believe you. Show me.
2: You are crazy.
1: Are you gonna pay for this?
2: No, you're gonna pay for this. You're pretty.
1: Thank you. Now post it to your Instagram. Did you just look at that girl's boobs?
2: No, I didn't.
1: Are they better than mine?
2: This is why no one wants to date you.
1: Did you tell your mom about us?
2: No, I didn't.
1: Why? You don't care about me?
2: I know you for one day. I'm done.
1: Even a fake boyfriend broke up with me. What the fuck is wrong with me?
0: So that's it. You can rent a boyfriend there at Japan. How interesting for single ladies out there. But if you're a boy, you can also rent a girlfriend. Diba, ganun may rent a husband pag ito. Like, I don't know, maybe the intensity of the activity you're going to pay. No? Sa inyo, abang ah. Persons, you know, they have, I know it's a legal job there. I mean, it's a profession. Yeah, there in Japan, and you know, you can choose. They have something na parang website or something na parang application where you can scroll, and if you think shining cute para si mo, then you can book him. Tapos, mahirap mo siya price. Siyempre, the more the cuter and the more the guwapo, mas mahal. Given, you know, mga katropa. So, muna. For example, nabal nila ko, no, hambal pa sa isa ka-girl nga, nakita ko mo sa video nga ako na mas better mag-rent a boyfriend na lang ko, no, kay. Una ko, no, wala ka nila ginaaway. Ginano ka lang, lagi na pasakayan ka and all the things you do. Also, they are the most charming, the most respectful. They are respectful because hindi sila pwede ka binastos kaya may harap mo sila company na mag-suwo sa ita. Kung magbinastos sila or they will act inappropriate in front of their, they call that customer? Yeah? Sila customer, o diba? That's why. Hindi, mga katrapa muna sa karon na tiga-trending na. Naputo ka ng isa ka-Filipina, nag-rent man siya dito. Also, ang iba, nag-rent, it's not lang for boyfriend, girlfriend, or husband. Ang iba, nag-rent sila, father. Nag-rent sila, uncle. Oo, pwede lang siya. Grabe, no? Philippines ka never. Nalaya kayo yung mga amunin sa ato. Hindi masaligan yung mga darinya sa ato mag-amunin. Kibot ka lang, wala na wallet mo yan kung magpati-pati ka lang yan, mga scam moon kayo nila sa dalan. Ano yung mga katropa? For example, be, you long for your beloved grandpa and sad ka kahit di, you know, be, nagtaliwa na yung grandpa tapos na mismo, you can rent a grandpa. Oo, ganun doon. And you know nga, hambal ko gani, basement sa ila, gani nga, ano nung i-offer sa imo. What's a video nakita nato, na ti, amo na, mag-date sila, but you know, syempre, yung babae, mabaya. Ako kung masino ang nag-book ang magbayad. Syempre, ang, ano niya, worker niya, worker yung sa ila. Ti, ano lang sila, ya? Yeah? We'll go with you. O kung kaon, tiupod baka mo kaon. So, they're sweet ha. They have flowers mga gina-offer si mo. Tapos usually, doga serve na sila bala as a tour guide. Yeah, if you're alone, and then you're gonna book a boyfriend for a day or pwede pag hindi nga boyfriend for until next day. Depende. Oh, yes. For example, nag-stay mo to 4 days, gusto mo yung may upod ka for 4 days, kay siya nag-tour si mo. Yes, pwede man. Diba, as you hear, you know, sa video kampanya gani, they will gonna go to the best sushi in town, something like that. So, they will serve also as your tour guide. Kiti kabalo sila dari sa place, and then talong kanila sa mga places nga you wanna go. Di ka nada mag, ano, magtalang-talang. Iba naman yan, nakita ko man, nag-grant sila sa boyfriend for a photoshoot. Kita mo ng photoshoot nga, like, do our own sa Korean drama. You are my everything. Yes, nag-rent na siya boyfriend for that photoshoot. Tapos, na amazing yung mga friends. Tapos, sabi niya, ano, dahil nakakita ka na, ka-Koreano, dahil nga maka-fulfill sa mga K-drama, ano, mga dilulu. Gale, hindi, gale. For rent lang. Pero, di ba, when you post it, hey. Oras natin, 5:25 na mga katropa. May nanodig to sa Japan, te. Gusto niyo man, ah. But, you know, for me, ah, hindi siya bad man, ah. Kaya, if you consider dati may upod ka, and masaligan mo man siya, so, and at the same time, makakakilala ka, friend. Di kayo, syempre, after that friendship, kailangan na nakamumukha ganti kung baga mayara ka pa sa ang company a company sa so, diin ka di ka magkanto parati di ka magtalang-talang ah. Sa mga katropa natin nga nagtutok sa atin sila yan ni Dailene Alfonso, Jerome Isedro, kay Rante Medalia, good morning, kay Sir Miss Arnel Espanyo, good morning, kay Sir Ray Psycho, gali, good morning, mandira kita, naging kami ligat. Ibalikan niya gid ko, nagamotor siya, nakita yun ko no, layo na siya, binalikan niya gid ko. Kinalaya ko sa akong red hair. Sir Ray Psycho na, good morning. Samtang nagbalik din siya sa Philippines. Nagbalik naman siya sa New Zealand sa 24. So enjoy the day, sir, as samtang ay kapatid sa Philippines, kay graduation, kay yung bata. Congratulations, gali ah! Yon. And the oras natin, 5:26 na. Arewa, mga musika, mga katrapa, para sa inyatanan. Sa mga nagatutok sa itong dira nga ti, arewa, bagong bugtaw na. Sa gwa, ha, mga aninag ko na, mga aninag. Nag-matamat na si Laxi Hadling Aring Adlaw. So, himos na da, ah. Aring mga musika, wang ka makabulig si Modera pabugtaw. Mga muklat-muklat kag baka kaya ikaw. Mga katrapari ang happy!

0: you fail. Pangatrapa 5 for 31 na! Oo, oh, sa mga wala pa nakabugtaw! Bugtaw na! And of course, sa mga katrapa natin rin kinagawpod sa programa natin sa ilayan ni Albert Norbing Loreno. Good morning! Ambal niya, good morning. God has set eternity in our hearts. So, ay, good morning. Kuno. And reminding us to make a priority of things that are external, that can bring us face to face with something of the greatest importance. God's eternal perspective from beginning to end. Enjoy and God bless. Kuno, mga katrapa. Enjoy life! Keep safe and God bless. Yeah. Good morning din sa imo, Sir Alberto Norbing Loreno. Kaya pa shoutout niya. Kaya nga pa mati sila kung nasubong. Kaya nga lantaw at the same time. Sa tunga Facebook Live sa Talisay City Zone 15 at Negros Occidental. Good morning! Si kay Ma'am Elvira Gilugo Mandira. Good morning kay Ma'am Shirley Arevalo. Si kay Marlon Campid Villalva. Good morning! Si kay Sir Randy Medalia. Good morning. Kaya pa shoutout niya. Ang yung bata kag misis, no? Nga si Shikaina Bless Medalia. Happy 20th birthday ko, no? Oy, happy birthday! Happy birthday! Shikaina Bless Medalia. Mayong aga, happy birthday sa anak ni Sir Randy Medalia. Sa kay Sir Miss Arnel Espanyo, good morning man. Galantaw siya kung nasubong sa Camarines sa Nabua, Camarines Sur. Good morning sa inyo. Sa kay Jason De Viaro, good morning man. Ano kay Jerome Isidro. Kay Dailin Alfonso Day, good morning. Mga katrapa, wala na kita oras, 5:32 na sa buong aga. Kaya siyempre karoon ha, kita-kits na mga eskulahan, dira ah. Parang sa Brigada Eskwela. Kaya ready na yung mga silhig, floor wax, dust pan, pinta. Para sa Brigada Eskwela! Mga katrapa, thank you so much sa pag-upo din sa programa natin sa buong aga. Kay Sense Ryan Olea, good morning, Mandira. Oh, my aga again. Kag ti mga katrapa, yun yung paglisuang yung mga tag sa karadyo kay Maga. Bulos ng The Secret of Health. Kag after that, ti balitaan na naman. Kapot sa katrapang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Thank you so much. Kita ay naman kita buwas. Dari lang sa programa natin. Nga pampuga kon aga. Sa exciting Pilipinas. Hindi niyo kapod katropang Wendell Balinayo. Thank you so much. Happy, happy Jinwan. Happy, happy Monday. And good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
12: sa mga butika. Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako galing si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May
5: collagen gali ka glutathione do naghamis ang apon nga panit kanami gali magigup sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo te diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix,
13: nakapangapi ka na
11: kag nagwapo ka pa.
13: Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: XFM.
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Arena Plus Sportsbook.
18: Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Hala! Ka-exciting!

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa dingalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pero may sa aton talakayan, gaupod di dani ang mga suwestiyon na ton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalakin ang lanon gid naton. Nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong para sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sa nga digestive system. Ang aton sa nga tiyan, aton sa nga tinae, kasubong sa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga otanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nag-unang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kung mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod na to na, ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod na to sa, ginatawagin, una na to, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kag ang fats amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga maging beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulog balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Di mo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas, dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sining kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gitsa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sinay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo naka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store, yes, to health, Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. And then, pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko

0: Home Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod naton sini, kundi before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo naton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kagga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, magsalad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka kun gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada kun benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini, kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabidira nga utan, may petsay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan naton nga utan, ukon aton sininga linapuhan. Sample Gold.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga, kapagpasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kagun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglan na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton nahuna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na aton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man aton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer na aton o kung gina-suggest na aton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly, no, sa aton sining pagkaon, may ara pagkita sining kalanon, masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kung may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon, kay nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amo ni ang virgin coconut oil. Ang ibang sinin nagagamit actually sa gata man, sa niyog. Ang ibang sinin nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinin siyang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pag yun, ano, bilang source sang ila sininga fat para ma-absorb yan itong mga fat soluble vitamin. And then, lastly sinin, no, pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon, optional ini liwat para nga ma-settle nga itong sining stomach, kag mabuligan ang maayo pag yun nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man ka mo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos man sang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amoning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa itong sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa itong sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin na ton kaya yung naghihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom kita sa premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, a premium D3 capsule kagaw Sunthone of Vitamin C, sarangan nyo gin sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, sinadok kinanglangin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kung waising dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan dessert pagkatapos na ton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon ta ganyan sang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chancha sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton nini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi saktong yas sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri

0: Kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sa ni ang protektado kag mabakod ng aton sa depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasites ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Sunthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sa nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones. Isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Siya doka, ang gin-idea ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Sunthon Plus Coffee Mix. Kaya nag-akalma siya, kaya nag-anami. Yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Sunthon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababayenhan nga may mga hormone na imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa nga memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa nga lawas, magpagsik man ang aton sa nga lawas, mabuild ng aton sa nga kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Sunthon Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Environment D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga efekto kung imo siya mainom, masa dito sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sini nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb na ito sini ang calcium.

0: That's why nagapabakod sa aton sininga tul-an, mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sininga modo. That's why sa ibang dira, manotis nyo bala kung nalaba, nagaaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw, mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sininga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sininga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom naton ang premium D3 coffee mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga premium D3 coffee mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag shoot up ang ila sini nga blood sugar. Pero manami sini sa premium D3 coffee mix stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
1: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag way makamusin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasidra nga consultation. Pinagi sa lasini nga alternative medicine consultant, tagang bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundiin pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
2: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigili sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: XFM Exciting!
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Hala, ka exciting.

0: Center. Mga balita nga una mo mabaldiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM tayo mala sa East. This is sa East na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsening ka ba sa buong bahayin sang kalibutan? Welcome na dirin sa pagpalayag sa aton kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Nandang kita sa buong mga katropa sang Lunes. Unang adlaw sa bulan sang Hunyo. Hunyo 1, tuig 2026. Tunga-tunga na kita sa tuig 2026. Kagsubong aga mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinario.
2: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong namon sa inyo mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga nagamonitor, dira subong sa aton ang XFM Bacolod. Pabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies na 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman, na 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Nga sa karon, babatian man ninyo sa 101.7.
3: Mga katropa, kita mga namalantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mga namayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Mayara na kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre mga katropa, dira sa inyo nga mga Android phones ang XFM Radio Network. Madownload ninyo mga katropa nga libre sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Kagin nyo drama batian ang kapingin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mga katropa, kita mo na mayarang sing text line at sa itong istasyon XFM Bacolod ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na, mga katropa, aton padulungan ang mga headlines. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Duha ka mga suspect sa pag-hold up sa isa ka doktor sa nga halin sa duty ang nadakpan na armas kaging gamit sa suspect, hampanganan.
3: 19 anyos nga nakuhaan sa masobra 2 ka milyon nga balor sang shabu.
2: Brigada eskwela buksan subong aga sa mga nakalain-lain nga mga public schools. Kag para sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: China may ginapatukan naman ng infrastructure sa Baho di Masinloc.
3: Pag-asa nagdeklarar na sang tig-ululan.
2: Kag para sa ating mga headlines sa international news.
0: Express Balita, international news.
2: Amerika, UK, kag Australia nagugyon sa teknolohiya sa pag-imo sang drone sa italom sang tubig.
3: Bandibug virus outbreak sa Congo kag Uganda nagalala naman sunod sa World Health Organization.
2: Kag para sa atong balita sa sports, New York Knicks kag San Antonio Spurs among magasambuwa sa NBA National Finals.
3: Samtang sa balita naman natin sa showbiz, Anthony Jennings siliwat ka nagabangon sa iyang showbiz career.
2: Inyo na batian ang mga pagulong din lang sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropas ng Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: Alas sa Ace 21 na. Kagatong padulungan ng mga kaundan sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Nadakpa na ang duha ka mga suspek nga sa likod sang pag-hold up sa isa ka doktora sa Barangay 19. Siya rin sa Bacolod gabi sa Mayo 28. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Badumia, ang City Director sa Bacolod City Police Office o kung BCPO, una nga nadakpa ng isa sa mga suspek nga ginkilala sa kay Alias Ren sa Barangay 40. Siya rin sa Bacolod gabi sa Sabado, Mayo 30. Samtang natigayin man nga madakpan si Aliasander. Kagawang sa Domingo, Mayo 31 sa Purok Fatima, Barangay Sumag, siyudad sa nga Bacolod. Dugang pa na rin madumiya, natigay nga makuha sa mga sospek ang duha ka mga cellphones, kaging kuha sa biktima, kagang motor, kaging gamit sa mga sospek sa krimen. Apang inimistigahan pa ko ng nasambit ng salakyan na ginapanagian sa isa sa mga sospek. Gipaig man sa City Director nga may aran na sa mga kaso mga sospek angot sa pagpangawat kag sa karon nakaunong na sa kustudiya sa kapulisan ang mga nadakpan kag pasakaan sa kaso ng robbery. Kumadumduman, naglapta sa social media ang kuha sang isa ka CCTV footage angot sa paglagas ng isa ka sang duha ka mga persona nga nagasakay sa motor sa isa ka doktora sa ining pasulod na sa iyang boarding house sa Barangay 19 kag nakuhaan sang duha ka mga cellphones.
3: Napasaka na ang kaso nga rape with homicide. Batok sa duha ka mga persona nga ara sa likod sang kamatayon ni Freya Maygo nga nasa puwan ng bangkay sa reclamation area Barangay 12, siyudad sa Bacolod sa itong tinalikdan nga October 22 to 2025. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia sang City Director sa Bacolod City Police Office sa iyang pagpungko bilang bagong tagpamuno sa BCPO, iyang ginpatigayon ng backtracking sa kaso ni Go kag natumod gamay anong ka mga person of interest na nasambit ng kaso kagapang sa padayon ng investigasyon na tigayon ngay pasaka ang kaso batok sa duha ka persona. Dugang pa ni Ribadumia na pasaka ang kaso sang tinalikdan ng Mayo 29 matapos ang desisyon sang himata sang biktima kagin payag man sang City Director nga lunsay mga kilala sang biktima apang hindi ang o kun hindi himata ni Go. Kung madumduman nagtanyag ang syudad sang Bacolod nga magahatag sang padyak sa makatudlo sa mga suspect nga ara sa likod sa kamatayon ni Go kag sandig man sa mando ni Mayor Greg Gasataya nga tutukan ang kaso sang biktima kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sini.
2: Dako pang isa kalalaki sa gipatigay nga drug bypass operation sa kapulisan sa Purok Taong Barangay 2 siyudad sa Bacolod kagawan sa Mayo 31. Ang nadakpanging kilala sa kay alias Nash 19 anyos isa ka high value individual o kung HVI karesinente sa nasabit ng lugar. Sa next investigation sa City Drug Enforcement Unit o kung CDEU nakuha sa sospek ang 6 ka mga sachet kag 4 ka mga bultos ng shabu kayaning nagabugat sa 320 grams nga nagabalor sa 2,176,000 pesos. Nakaunong sa kustodiya sa kapulisan ng sospek kag ginipasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginpaigman ni Police Colonel Eugene Badumia ang City Director sa Bacolod City Police Office gabago lang nagwa ang pangalan sa sospek kag ilan sa karon ginimbestigahan na kun ang nasabit nga siya buong na ang may kang tanan sa nagdigad man ng mga drug bypass operation sa lugar nga nagabalor sa minilyon man ka pesos.
3: Patay ang isa ka persona matapos nga ginbuno sang iya kaupod inom sa Sitio Palayan, Barangay Kabadyangan, siyudad sa Gimamaylan hapon sa Mayo 30. Ang biktima ginkilala sa kay alias Archie, 41 anyos, samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Rico, tigalang idada, kang isa ka truck driver, kang lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Gimamaylan City PNP, nagainom ang biktima upod ang tatlo ka iban pa sa balay ni alias Kikoy, kag samtang ang biktima nagapanit sang engine Mango. Ginaligar nga ang sospek nagpahayag nga gintayaan kutsilyo ang biktima. Nagluntad ang komosyon sa tunga sang biktima kag sospek apang naglikaw ang biktima tubtob nga ini ang ginbuno sang sospek kag naigo ini sa likod kag liwat nga ginbuno sang sospek kag naigo naman sa natuo nga bahin sang iyang liog. Giningagaw pa ang biktima dala sa ospital apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor samtang ang sospek nagpalagyo naman matapos ang natabong krimen kag sa karon padayon ng hot pursuit operations sang kapulisan.
2: Nasa puan nga wala na sa kabuing isa ka persona kag may ara ini sang ginaligar pilas tugas sa pagtiro sa sitio Hayangon Barangay Magtikol balwas sa Toboso aga sa Mayo 30. ang biktima, ginkilala sa kay Alice Ruel, 35 anyos, kagresidente sa sityo Binaswasan, Barangay Bandila, Banwasang, Tuboso. Sa Riks Investigasyon sa Tuboso PNP, nakita ang biktima sa Gansang Dalan, kamera inis ang pila sa nawala kabayan sa iyang ulo. Sa karon, nagkapatayang pang investigasyon sa kapulisan ang sa motibo sa krimen, kagpagkilala sa mga sospek.
3: Nagpahanumdom ang Bacolod Traffic and Transport Management Department kon BTTMD sa mga tricycle drivers nga wala pa sa nagkaigo nga permit nga magproseso na sang ilang mga kinahanglanon agud makaluntad sang legal nga operasyon sa syudad. Inikasunod sang pagbalik sang BTTMD sa mas mahugot nga kampanya kontra Colorum Tricycles sugod sang tinalikdan nga semana. Sunod kay BTTMD Head Attorney Reuben Sabig naglabot na sa malapit isa kagatos ka mga Colorum nga tricycles ang ilang na impound sa nagapadayon nga operasyon. Kalabanan sa mga nadakpan yung tricycle nag-operate sa mga lugar sa Libertad, downtown area, 888 Chinatown Square, Barangay 1, Kagome Site. Ginpahayag man ni Sabi nga nagkabantay sila sa madamo ng mga Colorum drivers ang nagalikaw man sa mga enforcers. Kaga sa layo pa lamang nga makita sa operasyon, kung makita ang operasyon sa BTTMD, nagpadali man ang mga ini sa pagpalagyo. Samtang ginpabutsyag naman sa BTTMD nga padayon man ang ilang pagpatuman sa regulasyon na batok sa mga e-bike nga nag-aagay o kung nag-operate sa mga panguna o kung sa mga major roads sa national roads pa, sa syudad sang Bacolod.
2: Ginpahayag ni Bacolod City Councilor M. Ang nga may dako nga papel ang festival tourism sa pagpauswag sa ekonomiya sa isa ka lugar. Bangon nagadala ini sa dugang mga bisita kag oportunidad para sa lokal nga negosyo. Ginsiling ini sang konsehal sa tunga sa pag-saulog sa Bacolod Chicken and Asal Festival nga gipatigayan sa syudad halin Mayo 29 tubtob 31 kahapon. Sino kay ang nga amuman ang nagsulat sa ordinansa nga nagtukod sa BCIF sa tuong tuig 2018. Nalipay siya nga nagapadayon kag wala untat ang pagsaulog sa nasabit nga kapistahan sa kada tuig. Sa idalam sa City Ordinance number 847 series of 2018. Opisyal nga ginbag-o ngalan sa Manokan Country and Asal Festival kag giningadlan ini nga Bacolod Chicken and Asal Festival. Agod nga mas mapalapan ang pagkilala sa produkto nga ginabantugan sang syudad. Ginpunto man sang konsehal nga isa ka dako nga pagkilala para sa Bacolod ang pag-aprobar sang National Commission for Culture and Arts sa tuong 2024 sa status ng chicken and asal bilang isa ka cultural property sang syudad. Dugan pa niya, nagalapad pagid ang impluensya sa Bacolod Chicken and Asal sa bugos nga pungsod bangod madamo na sa mga kalanaan sa nakalanlaing nga mga lugar sa Pilipinas na nagagamit sa Bacolod Chicken and Asal bilang ila branding kag identity sa negosyo.
3: Matapos naman ang palarong pangbansa, hampang naman nga basketball ang tutukan sa mga Negrosanon sa Sining semana. Magabukas sa buwas sa mga katropa nga adlaw ang FIBA Women's Under 18 Southeast Asian Qualifiers nga hiwaton ang hinampang sa STI West Negros Gym sa Bacolod. Yari na sa Bacolod ang mga host team nga ang Pilipinas kag ang mga pangayaw man nga basketball team sa Vietnam, Thailand, Singapore kag Indonesia. May raman sa tagduha ka schedule sang hampang sa kada adlaw halin sang Hunyo 2 tub-tub Hunyo 6 nga magasugod man ang hinampang kada alas 4 sang hapon.
2: Lima ka mga kilalang nagabaligyas ng lechon sa Bacolod City ang nagpakigbahin sa labing una nga Bacolod Chicken and Asal Festival Rotisserie Show kabilang kabahin sa selebrasyon sa ikalimang edisyon sa piyesta. Suno kay BCIF organizer Ryan Saiz, hindi lang chicken and asal ang ginapabugal sa syudad, kundi pati man ang manamit kag talagsahon nga templa sa lechon baboy nga ginalinan sa nagkalain-lain nga mga lechon vendors sa Bacolod. Alima ka mga lechon establishments kag ginimbitar sa nasambit nga aktibidad among Giselle's Lechon, Donald's Lechon, Pisyong's Lechon, Javier's Lechon kag Juan's Lechon. Ipaag ni Saiz nga isa ini kapaagi agud mapakita sa publiko ang kalidad kag kalain-lain sa mga pagkaon kag ginapasidunggan sa Bacolod. Dugang pa niya, plano sa organisasyon nga madugangan pa ang mga lechon vendors nga magapartisipar sa masunod nga mga edisyon sa Bacolod Chicken and Asal Festival agud nga mas mapalapad ang promosyon sang lokal nga industriya sang lechon sa Bacolod.
3: Nangin madinalago naman natapos kagabi ang selebrasyon sa Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 sa sulod sang tatlo ka adlaw nga selebrasyon nga nagbida sang bantog at chicken and asal sang syudad kag sang naglain-lain nga mga aktibidad nga nagpakita sang kultura kag talento sang Bacolod noon. Ginkilala bilang kampyon ng Barangay 12 sa street dance competition samtang Barangay Granada naman ang nag-angkon sang titulo sa arena dance competition. Sa resulta naman sa street dance competition nakuha ang first place ang Barangay Granada samtang second place naman ang Barangay Estefania. Sa arena dance competition naman first place ang Barangay 12 kag second place ang Barangay Tangob. Ang festival naman gipatigayon sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Bacolod City agud mapabida ang natuhay nga timplada sang chicken and asal kag pakigbakin sa publiko sa manggaranon nga kultura sa pagkaon sang syudad. Una naman gipahayag ni Mayor Greg Gasataya nga si ang syudad nag-apply na for Creative City for Gastronomy under sa UNESCO. Kabahin man sa selebrasyon ang beer pairing kag food tasting bilang culmination activity kagabi nga ginpatigayon sa Ayala Malls Capital Central. Sa nasambit man nga kahiwatan ginpakita ang nagkalain-lain nga mga ilimnon kag special nga potahe sa ginpreparara nga mga kakilala nga mga chef sa nagkalain-lain nga mga hotel kag establishmento sa Bacolod City. Sunod naman sa mga organizers padayon nga ginapalig-on sa Bacolod ang Bacolod Chicken and Asal Festival kag ang reputasyon sa syudad bilang home sa pinakasikat kag pinakamanamit nga chicken and asal sa pungsod.

0: Alas 6.32 na mga katropa, inyo na batian ang kaunan sa mga balita diri sa lokal. Kaginang ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6.32 na mga katropa. Aton padulungan ang makaunda naman sa mga balita diri sa National.
2: Express Balita. National News.
0: Sa karoon, ugot nga ginabantayan sa gobyerno ang ginareport nga posible pagtukod sa bagong estruktura sa China sa Baho de Masinloca nga kilalaman sa ngalan nga Scarborough Shoal sa nig sa payag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Suno kay Teodoro, apisar nga pila lang ka-developments ang nakitaan nga ginasuspitsuhan ng estruktura nga ginapatindog sa China. Kinanglan nga ipaidalom ini sa ugot nga monitoring. Ang Baho de Masinloc ang manhamtang sa 124 nautical miles na gikan sa Masinloc sa Zambales nga mas malapit sa teritoryo sa Pilipinas ngera sa jurisdiction sang 200 nautical miles sa Exclusive Economic Zone o kon EEZ o kon EEZ samtang 472 nautical miles ang kalayuan sinigikan naman sa Hainan, China.
3: Gindeklarar na sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang Southwest Monsoon Season o Kunabagat suno sa anunsyo sang Sabado 30. Kagang habagat na nagapatuhoy sa mainit kag mahumok nga hangin nga nagahalin sa nabagat na nakatundan nga nagadala sang ulan sa nakatundan nga bahin sang Pilipinas. Patimaan ini nga maeksperyensyahan na ang panalag sa tubtub masami nga pag-ulan kag pagpanaguob kag pagpangilawat ilabi na sa nakatundan bahin sang pungsod. Mahimo man nga may monsoon o kon rain break nga magalawig sang pila ka adlaw kon sinimana. Panugyan man sang publiko nga maghalong sa posible epekto sang climate change.
0: Ginsuwestiyon ni Senator Pan-Philippine Lacson nga mayara sang alternatibo nga paagi para sa mga senador nga nagapangatubang sa posible nga pag-aresto kon pagkapriso. Agad makapartisipar sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga hindi na kinanglan nga magdangop sa online participation. Sino kay Lacson? May mo magpangayo sang panugot o kod leave of court ang impeachment court sa Sandigan Bayan o kod sa iban pang mga korte kung sa rin pending ang kaso sa mga apektado ng senador. Kung nining mahataga sila nga dalon sa Senado pagi sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP agad personal nga makatambong sa trial. Kinatagan niya pagtamod nga ang subong nga pagsulundan sa Senado, wala nagapanugot sang online participation kapag buto magluwas sa mga kaso sang tuman nga kalamidad, force majeure o kon national emergency.
3: Babaskog naman nga ginpanginwala ni anay anak kalusugan Representative Mike Defensor nga nagapangayo ini o kon nagkabaton sang pabor kabaylo sang donasyon nga iya ginhatag sa kampanya ni Senador Dante Marcoleta sang 2025 midterm elections. Suno sa kay Defensor, hindi makabig nga plunder ang nasambit nga campaign donation bangod ginaligara nga wala ini sang kaantanan sa pagpangagaw sang pondo sang gobyerno o kon anuman nga pagbayluhan ay sang pabor. Suno kay Marcoleta, Defensor kag wapa kaiban nga nagapangatubang sang reklamo nga plunder kag indirect bribery nga gitpasak ka sang mga piskal sang Office of the Ombudsman nga may kaantanan sa ginpahayag nga pagbaton sang 75 million pesos nga donasyon sa kampanya.
0: Alas 6:36 na. Mga katropa, inyo na batian ang mga kaundahan sa balita sa National. Lagi nang inadulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Alas 6.36 na. Padulungan na ito mga katropang kaunda naman sa Balita International.
2: Express Balita, International News.
0: Ang US, United Kingdom, kaga Australia nag-ugyon sa pag-imos ng teknolohiya sang drone sa idalom sang tubig. Katuyuan sininga amligan ng mga kable sa idalom sang dagat kag mapabakod ang ila depensa sa ila alyansa militar nga kilala bilang AUKUS. Suno kay UK Defense Secretary John Healey, ang uncrewed undersea vehicle o UUV technology ang ginalauman nga manginhanda sa masunod nga tuig. Wala ini pabalo kung pila ang gasto. Apang ginpahayag nga ang UK mag-aamot sang $201 million. Ang pahibalo ginhimo sa isa ka Defense Minister Security Summit nga ginhiwat sa Singapore. Ang AUKUS Defense Pact ang nagsugod sa tong 2021. Kag nagapatod nga ang tatlo ka pungsod maghimo sa mga nuklear nga submarino kag magapambit sang kinaadman sa militar.
3: Ang outbreak sang Bundibugyo virus disease kon BVD padayon nga galala sa Democratic Republic of Congo kag Uganda. Sunod sa ang Mayo 27 nga datos mayara sang 906 ka mga suspected nga kaso kag 223 naman ang nagkalamatay sa Congo kag base naman sa record sang Mayo 29 mayara naman sang 134 ka mga kumpirmado nga kaso lakit pang siyam sa Uganda kag 18 naman ang kumpirmado nga napatay. Sa Congo, ang epidemya ang lapnagon sa Ituri, North Kivu, kag South Kivu. Apang may kabudlayan ang mga otoridad sa contact tracing, isolation, kag referral systems. Ang mga otoridad sa pungsod, kag ang World Health Organizations ang nagapatuman sumong sa mga tikang pareho sa rapid response team, mga supply sa medical, kag pagbantay, kag pag-intra sa komunidad.
0: Alas 6:38 na, mga katropa, yun nabatay ng mga balita sa International.

0: Kag mga katropa, Balitas International, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Alas 6:39 na, mga katropa. Ato na padulungan ng balita sa sports.
1: Express Balita, sports, sports.
0: Te, ano gid ba lang imong team? Di siling sing iwan, why chansa? Oh, finals na, bawi next year. Damo na gi-expect nga kahapon ang Oklahoma City Thunders ang mangin madinalagon. Pero mga katropa, ari, grabe gini ang gina-look forward sa nga tondaan ng mga katropa, mga Filipino fans, angot sa sining NBA Finals. Matapos mga katropa ginapatihan nga may isadra ka Phil-Am. Nga first time, no? Nga nangin balidwa na ka Phil-Am sa New York Knicks si Clarkson, no? Kag si Harper sa Spurs. Pero ari mga katropa, pagkatapos ang masobra isa kadekada ang San Antonio Spurs nakabalik na sa NBA Finals pagkatapos nga ginlutos ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 sang Western Conference Finals. Si Victor Wembanyama ang nagpanguna sa madinalagon hampang sang Spurs kag nagdulong sang score nga 111-103. Uli nga nakalabot ang Spurs sa NBA Finals sa tung 2014. Kung sanin, nagdaog sila sang kampiyonato sa dalom sang pagpanguna ng day Tim Duncan, Tony Parker, kag Manu Ginobili. Karon, ang bagong henerasyon sa Spurs may tsansa nga madala liwat ang kampiyonato samtang ilan natalana nga tubangon ng New York Knicks sa NBA Finals. Pati kayo nun, ang Game 1 sa Finals sa Best of 7 sa June 4, alas 8:30 sa aga, oras sa Pilipinas. Ang balita sa sports. Ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: May pa mo kabate kung pilang plus? Sino ding underdog? Oh, history man ni sa New York Knicks, history man ni sa San Antonio, no? Pila ka dekada dan. Ibang tayan tani sa Webes. Webes, game 1 mga katropa. Matayin diri ninyo diri lang sa XFM Bacolod 103.9 kay base may mga coverage kita dira para sa Best of 7, no? NBA Finals. Ito nga sang San Antonio Spurs kag New York Knicks. Mga katropa, itong padulungan naman ang mga balita sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz.
2: Kag mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, si Anthony Jennings mga katropa ang si karon nag-enjoy sa pagbalik niya sa iyang career o kon sa pagbangon sa iyang career sa showbiz. Madumduman mga katropa nga nagka-issue ni no sang cheating sa tunga nila yan ni Mariz Racal kasi iyang girlfriend before o kon ex-girlfriend niya sa karon. Mga katropa, tungod sa ti atong issue nga nag-cheat sila nga duwa ni Cherise ako ni Mariz sa iyang girlfriend. Pero subong mga katropa, nagabalik na siya no sa iyang exposure sa television kag sa mga palagwaon. Nagbalik na siya kumbaga ang iyang career excuse me sa showbiz. Kag mga katropa, ti madumduman to nga mayara sa mga press conference nga natabo between them ni Mariz kag ti daw damo sang bashing gid nga natabo that time. Pero subong nga ti nagaamat-amat na no damo na iya project sa liwat, taga-hosting na siya sa mga television shows. Kag sunod pa sa iya daan, may be a good person and everything will follow. Amo nga bali nga mga katropa, ti sunod sa iya nga padayon lang kuno sa pagiging maayo nga tao kay ang tanan magasunod lang no, magasunod lang sa flow ang tanan. Kag kumbaga ang blessings maabot lang kung ubra kasang maayo kuno suno sa iya. Kagti sa karon gina-enjoy niya ang iyang mga project, tapings kag mga ads no nga ti nagakuha sa iya ya, mga advertisements niya. So subong makita man nga at the same time on the other hand si Mariz mga katropa ang madamo man sang mga ano man event kag sang mga advertisement man, and of course ginakuha man siya sa mga big events or mga brand, mga katrapa. That's why isa karon doon na nagabangon na sila, may angot ya sa tinalik na ito lang issue nga tiga matamata naman tabunan kag sa karon nagabalik na ilang normal lives, mga katrapa, no? Sa ilang obra kag sa ilang personal life. Ang aton nga balita sa showbiz, ang ginadulongin mga katrapa sa ang aton nga mga habon, no, nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri mga katrapa ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, mga katrapa, maka-prevent kids or early sign of skin aging. Hindi man naman namin gamiton sa ang aton nga pugos nga pamilya adlaw-adlaw. Magkapadula gids sang germs tungod antibacterial sa inyong alawa. Sa at the same time, makapadula man sang baho, mga katrapa. Hindi nga aton nga Santon Plus Herbal Soap nga para sa bugos nga pamilya. And of course, may isa pa man kita kahabon para naman sa mga mahilig sa gluta and Gojek. Glutathione and Gojek, mga katropa, ginimpon sa isa kahabon plus gindugangan pagid sa virgin coconut oil, ginimpon sa aton habon nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:44 na, mga katropa. Inyo nabatian ang mga balita sa sports kag sa showbiz. Katropang Wendell, before kita pala magtakop, kay oras na dugi na pang butong lang. Magabulos naman dugi-dugay ang bullseye kapot si Katropang Erwin Salinas. Pero, atin siya ng mga katropa, ipakilala anay namon sa inyo ni Katropang Wendell ang mga produkto sa Yes to Health kag sa diin ini mabakal.
2: Yes, mga katropa, ang itong mga produkto sa Yes to Health ang mabakal gid sa itong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizardi Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman, mga katropa, ang ma-order gid online. I-search lang nyo sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Siyempre, mabakal man sa mga butika, mga katropa, no, katuin nyo lang sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, and TGP. Siyempre, sa mga lokal na nga butika, malapit sa inyong lugar, ari manining atong produkto. Ipamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung ang atong mga Santone products.
0: Alas 6:46 na, katropang Wendell, sa mga katropa naton nga nag-monitor dira sa Siningaaga.
2: Yes, good morning. Oh, good morning sa mga katropa naton nga nagaupod gid sa atong programa subong sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning. Good morning man sa ila ni Sir Lloyd Navales, sa ila ni Sir Epe Helie nga naga patamyaw man subong aga nagalantaw nga monitor sa aton. Sa ila ni Jovi Sarge Armodente, good morning. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Rina Gestro, good morning. Balya, happy first Monday of June. Yes. Kay Sir Lloyd Navales nga balya rainy season na kuno this month. Good morning man kay Ma'am Lia Lombrado, sa kay Johnny Ordonio, good morning. Ang gatutok sila sa aton. Good morning.
0: Oh, sa mga katropa naton, dra, good morning. Sa mga naga-monitor maing aga sa inyo. Kag sa mga naga-celebrate kay sa birthday today, happy birthday.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, June 1. Sino birthday subong June 1?
2: Good morning sa mga birthday ng bata. Kali ni Sir Randy Medalia kanina.
0: Ay,
2: birthday naman to. No? Good
0: happy
2: morning.
0: Birthday.
2: Sa iya, anak ka, no?
0: Oh.
2: Mayong aga and yes. Happy birthday. Happy birthday. So, birthday. Ito nga lang sa mga bata. Si Shekinah Bless Medalia. Happy 20th
0: Biblical
2: birthday.
0: Biblical ang pangalan. Blessed siya.
2: Happy birthday.
0: Yes, sa mga tropa natin dira, good morning. The Mendosong Gasmana, may klase na.
2: June 8,
0: Brigada Eskwela kita.
2: Magasugod na ang Brigada Eskwela.
0: Subungad lang.
2: And sa June 8, oh. First day of school.
0: Na. Wow, back to school na ni Isla.
2: Mm-mm.
0: Excited na sila.
4: Wow, ka-perfect!
2: So, baka na kamong payong. Kay di ba, may ano na yun, may ara na sang school supplies from the city. So, baklo na lang nila kaputik ang payong na lang kinikaterpang press. Kaya may bag naman to.
0: May bag na. Oo.
2: Uniform na lang.
0: Uniform kag... Ano pa
2: kayo? Kapote, payong, botas.
0: Amo na, importante. Amo na, importante.
2: Inulan na, nag-inulan na.
0: Okay.
2: Mga pispisagwa ko, gano'n.
0: Gano'n. Slati, Lunes, basta Lunes, amo gina mo. Sa Lunes. Muna, dislike isa
2: daw. Gatika, gatika.
0: Sa tubang, tada yung ginampang na daas lang. Kaya ang silak sa adlaw, rin mo dis tubang ta. Kagapo ng ulan. Subong batayan tayo naman karoon kasi mag-ula naman.
2: O gani. Tama tabakal payong, what sa mga payong.
0: Mga butas, sakto na, raincoat. Kahit titigululan na mo, no? Gin-declare na sa pag-asa?
2: Yes.
0: Rainy season na? Gasiling na, nagligay ng tigil init, gabing init. Subong, okay. Na, numaling ulan man, kasama. Basa naman ta ba? Pero naton, sa tiyon sa tigululan, damo, gin kita reklamo. Natugang ang pagin ng inyo nga problema, kayang flood control, why pagyapon?
2: Ang baha. Ang baha. Ang baha.
0: Ang baha. Na, sulit naman na. Oh, hindi pa na nato mabalaan kay ti, ano pa, duay pa. Pero magtigululan naman niyo, magtigbalagyo. Ah, tindra naman ito na magunia na. Ang literal gagiging ghost na kita sa issues ang flood control, why na? Muna dapat, tandaan tagi na, hindi tagi na pagkalipatan. No? Kung sino ng mga tao to sa likod sa mga kinawatay, sino hindi tagi pagkalipatan. Saan, why na ginatalakay ang issue? Pero kung magpadalagan liwat sa madasong eleksyon, ay, paliog din yun ang pagbutuhan. Iti sila lang yung mismo yung kabinipisyo sa ilang nga mga amuna, no? Tikitega pangabudlays, liga pangawat lang. Tapos ang dapat sa aton, waay na nakalabot sa aton. Titikululan, permite ya, ano ya? Ayawan, di ba? Yes. Wala toong binaha. Pagka tumuloy, mali di ka ba? Sumunga ba? No. Kaya nga, ginbalabagan, nang tos ang gintukod nila nga pika-pika, kung nabi flood control, nga duway managa ni Subada.
2: Ni banda na plan ko droga tapang France pero manood sako balas ay, di pang butangan lang semento sa kilid mo na
0: oh mga PVC pipe lang ang pang dasok dasok
2: oo gintapalan lang din semento nga wala lang man bala kable kag bala semento lang gyud
0: gyud ang purpose sa tanik ito pang Wendell for example lalinto bisa ano sa mga balay da bala may ilagyan sang tubig malusot ang tubig mo malusot as ladritso sa suba madritso sa suba I don't know kung may amuna. Tigalin ko may buho man, masulod man ng tubig dito sa pagkato naman sa balay, pero mas mahal nalang ginakawala na sa buho na. Sulit bilang pag-ubra. Pagalinti ka, pag inulan, takibot ka na lang nga, uy, giphang. Kilala ka sa giphang?
2: Rice, ang rice.
0: Oo, rice, ano na bla? Pap-rice?
2: Pap-rice,
0: galing giphang, kahit pagkagat mo na. Hagpok sa gwa, galit sulod, wala, kalong. Halong siya. Giphang ng tawag. Kung ka namit, abla ka nuno, giphang, no? Namit lang yan, giphang, pero hindi lang tanim ang project, yung mundo, giphang. Sige, alas 6:51 na, no? Bedas na. Kuranti, pangabuhitas ng patas, di ba? Abada sila. Bawi lang ka mong seleksyon, ha? What lagi ko nabla sa ina mo. Sige ah, mga katropa, batayin ninyo magabulos ang bulusay. Kapot si katropa Erwin Salinas. Lunes na Lunes. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: At si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
10: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties. para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Eh, miss na kita. Uy, babe, kissing.
11: Laging bitin, ibalik ang bagsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: One Turbo. Oh, yes.
11: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-a-tape ang akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: The Secrets of Health.
0: Naabala kinahanglan nun ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Southern Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
15: Gusto mo ba?

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ng ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting!
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sunthon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Sunthon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. XFM 103.9.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix.

0: Canton Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Canton Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na tumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman at nabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon na po. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nakakapi ka na.
8: Nagagwapo ka pa.
10: Santon Gold Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Mga katrupa, exciting!
12: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
13: XFM 103.9.

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: For the basis of the award, issue award, pursuant to Article 25(3)(a) of the state.
2: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
5: Iniwak ako ng bata, tapos may balay na ipapitma sa ako. Pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki naton nga tamparamati. Welcome sa Bullseye. Ano panibagko naman nga semana mga katropa, subungo? Ang aton nga si Haring Araw nagabutlak na naman. Si Haring Araw naghatag naman sa aton sa panibagkong adlaw, pag-asa sa mga kabudlayan, bugat ng mga sitwasyon nga ginapakatubang naton katropa sa aton nga pagpangabuhi mga abyan. Naglibot-libot kita kapon sa pila ka mga lugar dito sa barangay wa, no? Wait a plano plan kami. Pulo pa bangkot mga katropa sa pila ka mga kuturan ta sa mga gusanti ta. Ambal nila ko no, grabe giguro. Triple ang panahon subong ining chimpos puertos sa batsagan gid nila ko no. Na naagyan ang sitwasyon nga wala pa nila magyan subong. By 2026 mga katropa, hindi ta ni malimtan de yun. Hindi ta ma kambal nga okay lang ang 2026 kay grabe gid ang igo sini. Grabe gid ang epekto sa tagsa ka mga sa kabuhi sa tao katropa. Nagtinaas sa mga balaklon, nagtinaas sa mga presyo sa mga basic commodities pagkinanglano natin dari sa bakulot. Pero ang Pilipinas man guro, no? Ginatulutan siya, tansya na ito na sitwasyon. Budlay gigili. Kung ikaw nag-negosyo, kinanglan mag-negosyo ka, jaktugid ka, tutukan mo gid siya. Kaya may ara gid siya panahon kay tropa nga tistingan ka bla. May araw ganyan panahon nga i-challenge sa imong ikasangkol sa gansan sa mga magpag padayon sa pagpakabuhi mo. Do, muna abla, kamay pa nga okay lang ha. Ang mga kauturan naton sa bilog nga Pilipinas, may araw kita sa mga eksperyensya dari sa sudad sa nga Bacolod kag bilog nga Pilipinas katropa plus ang mga politiko tao dasig Japon sila no naga was Japon no sa ilang mga tilimanan sa ilang mga trabaho para sa pagdepensa sa mga pinolitika nila sa ilang posisyon mga katropa. Ga adlaw lang ta kung kisa gayom yung home lang kita pero pag turnout tas lang mag mikos sila magara pagid sang linabutaw bla kung kisa nga mga disposition sa ila posisyon o issues ang corruption tanan sila gatinuloan na eh ang tanan mga katropa wala sang sala. Amor ang Pilipinas siya. Kung mag kung may mga issues si Mobe, hindi matagaan sansa. May ara sa mga tawag sini. May ara sa mga issue dapat mong sabton. Sabton mo lang aling abalo mo lang wala pagkatapos nga gamiton mo lang makaako ta, no? Damo din mo simpatiya si mo daw. Ah, sige lang. Damo din mapati si mo ya. Amo na ang mga bagay nga daw na anad na lang ta permi. Daw na namian na lang ta permi mga katropa. Ang aton nga panerbisyo sa gobyerno daw na butang na sa istorya na lang. Kung kisa sa drama. Kung kisa na butang sa istorya pinamolitika. Isyo sa gobyerno. Isyo sa flood control. No, mga katropa. Ang isyo sa mga kinawatay sa gobyerno mo rin ginapanawagan sa tao nga kabay patani nga makonsensya mo rin mga politiko na magtapos mapinanaog siya sa posisyon nila. Welcome mga katropa sa pagpangalagad naton sa aton para tuntunan din sa Bullseye. Update kita tugtog para suggest naman sa pagdala sa mga balita mga impormasyon kaya dapat nyo mabatian dapat nyo mabalaan mga katropa. Diretso Bullseye. Taupod natin sa technical side katropang Judery Villaganyo ang birthday boy kahapon ang birthday glini napo galing di tigid dyan mapunggan sir gadugang nagkididante ya huwag yun na At all the birthday celebrators, mga katropa, today is June 1, 2026. Lapit na mag-abri ang klase. Lapit na mag-abri ang magsugo naman klase natin sa mga eskulahan. Kabay pang preparado na snow night sa mga pagkinahanglan sa iya kabataan. Ang iyang mga school supplies, ready naman mentally, physically. Wala nag-sinakit, wala nag-inubo. Wala sang mga kunano pang ginabatsyag, mga katropa. Ang gabatsyag lang sa ato si Bulsa. Sige lang, mugin na. Importante mga katropa, hambal nila. Bisa na ano pang nag-aklatabo na. Importante, buhi lang Japon. Pira ka mga balita at tututukan this morning, mga katropa. Aryo, pag-asa, nag-anunsyar habagat south or kung southwest monsoon pasunod na sa Pilipinas, no? Lauman ang pag-ulan-ulan siyempre pagbinaha man expect na rin natin na mga katropa sa sining panahon nga nag-ulan-ulan na naman matapos gagin bunda kita sa init terrible. Subong balik naman kita sa mga problema tas baha. Balik-balik lang problema to, no? Balik-balik lang mga concerns na to, no? Ate, sige lang. Anong tara, karoon kayo muna. Huwag naman tamay himoda. Una to'n tanging mag-giho mga politiko ta, maaway po ni Slaneng. Antes matagaan na postisya ang sentimiento sang aton pumuruyo mga katropa diris pungsod. Ay nako. Aray pa ba? Isa ka high value individual na kuhaan sang masumbra 2 million pesos nga suspected shabu. Diris sa Bacolod mga katropa, bantayan dira. Ang pira ka mga latest development kahapon gin break ni sana mga katropa kag paibaro sa inyo ang ining mga sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas mga katropa daw kasadya man lang, no? May pa ni si Sir Epe ho naghapulo pang api ho daw namitling brood coffee aga pa may aga Sir Epe, morning, salamat sa pagpamati mga katropa. Samtang mga katropa pinapa ka mga pagtutok naton sa development mga katropa sa isyu sa pagpatay sa 17 anyos nga si Freya May Go sa itong Oktobre 22 at 2025. Kagkaroon nagkaulat kita sa mga latest development. Ang pila ka mga update sa aton PNP, may duwan na kaginfilan nga kaso. As to the details kung sino ni sila katropa, wala pa nagwa. Pero we hope nga ma-file na o kung na mapagwa na na yung pinakamangangalan na intindihan taman kay ang filing nagligad May 29 to 2030 mo, no? 31 ang filing ko, no? Wala pa sang certain gigirate, no? Pero katuro pa, may duwa na ka mga suspetsado ang nakita dali kayo pag-file sa kaso. Angot sa pagkapatay, manumduman nyo to ang makilidless kaga brutal nga pagpatay sa minor de edad nga dalaga katropa kagintampok kaginhaboy dito sa recreation area. Amuni ang isa sa mga gintandaan kag isa sa mga mabugat yung mga kaso nga ginalantaw karon sa aton nga sudad, no? Pagsulbar sa mga kaso katropa diri sa sudad sa Bacolod mga diyan, no? Aray pa ho, mga katropa, pila ka mga latest update. Duwa mang kakaso, duwa man katao ang na-filean kaso naman na robbery hold up sa ato lang 30 anyos nga doktor nga gin na hold up dito sa barangay 19 at tinalaikdan nga adlaw. Napasakaan naman kaso mga katropa. Pero naninduga ng suspect nga laing kunubatasan to ang doktor. Abot lang ko makwalify na kamargumento mga katropa para maghimo ka krimen. I hope tani mga rason mo na para dipensahan ka guringon mo angot sa ginhimo mong krimen sa isa ka tao. Kahit kung namo ni nagpadala kayo sa imo iya emosyon, for example, kung wai kid magplano kag tinlo, konsensya mo kuno abi, no? Ha? Why mo to ginimo, tani? Nagkanto ka sa turidad pagkatapos ginkumprontar mo to eh. Ha? Ang doktor kuna mo na sabat-sabat kasi imo. Diba? Hindi nga naghimo ka sa kalakasan, pero sa ulihi, nulsuran mo na, malang. Depensaya ko no, sige kay kalain batasan ko no. Tapos ginabuyan sa mga tinaga ng lain ko no. So that's why himo niya to, bow to dood na. Bacolod City, mga katropa. Headlines. Bacolod City, ka-problema sa supply sa tubig sa 2030 ko no. Amo na yung pinaka mga latest update mga byan. Matapos nga ginkumpirma man eh sa DNR ang pagnubo sa water level naton sa diri sa siyudad sa Bacolod. That might lead sa shortage sa tubig sa Pilipinas o kung sa siyudad. Matapos nyo nga naubsan na to ang Felisa sa una ginbotangan to sa mga water wheels para gamiton sa basiwa. Nag-ilinawa ito. Kay hambal yan ako na sa pagtuon dito sa Felisa. Damo sa supply sa tubig. Isa sa mga alternative after sa Alangilan kag Granada. Oo. Oh. Pero subong ang problema, daw hindi na siya amuna ka kondisyon para mag-supply sa tubig na rin sa Bacolod ko, no? Tanahon-ta na ang pinakamalatest, ha? No? Sa dugay-dugay sa talakayan natin mga katropa, no? Kay delikado ni. Habalila ko, no? Water is life mo. Importante ang kabuhi. Importante tubig kay kabuhi na siya. Ang problema ang kabuhi ang tubig dis Bacolod ginanegosyuhan pa. Ha? Ang problema dis Bacolod kay tubig na ginlang ibalik niya pa. Tubig na ginlang. Nga dapat libre, dapat barato na siya para sa pumuruy nato kay ginatag sa aton libre man na. Na. Pagkatapos gin proseso, gin tinluan ko no. Ego murahan pagkantos mga pare-pare hindi man Japan ma inom. Latest development mga katropa sa isa ka hotel ginag-narumpag dito sa Angeles, Pampanga mga abyan. Ang na-recover to naglabot na sa 11 no sa mga individual. And matapos mga katropa nga ginpahayag to nga ang isa sang makabig naton ano ng problema is ang structural integrity na sa ginag-construct nga tawag siya ni, nga building. Onse na ang ginapahayag nga mga na-retrieve nga mga bangkay sa nasambit nga nag-collapse nga building sa Angeles, sa Pampanga. Samtang katropa, subong adlaw, ga-istorya naman kita sa mga posible pagnubo sa presyo sa petrolyo. Nag-alab daw kita, tag 9 pesos kag 5 ka pesos sa presyo sa gasolina ang ipapanaog. Buo epektibo, boss. Kaya tayo rin kumabalik man sa sungkunta, 50 ba? No? Para maibsan-ibsan ang problema sa aton nga mga motorista, mga katropa. Ang pamangkot ba na sa mga kalabanan sa mga kauturan ta? Aray malang kwentong barbero nga ang hambal nila kundi subsidy. Nag-gasto kita milyon if not billions of pesos to sustain sang subsidy naton diri sa Pungson, Pilipinas. Why not i-augment na lang naton abi sa ano subsidy sang petrolyo sang gatong diri sa Pungson ta para ma-stabilize sa mga katropa ang ining ayuda. Pero ma-stabilize siya ang presyo sang gatong, no? Kaya hindi ta mapunggan mo na masaka ginis ang masaka mga byan, no? Masaka ginis ang masaka tungod wala pa man sang formal nga untat lupok o kon na peace accord sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran nga tubtub subong daw mabinong dakanay pa sila kapon southern portion sa Iran mga katuro pagin confirmed to sa US nga may ara sila gin patigayon nga military operations naman ang ano naman ang Iran nagpanindog naman to siya ready sila nga maghimo sang second round second batch sang gira kontra sa US kun wala sang anuman wala sang kun magpadayon insister ang Estados Unidos nga maghimo sa mga termino nga pabor lang sa ila amo man ni nagrihan to sang Estados Unidos hambal sa US ringati ready man kami no kun gusto nila second round di, way problema ay grabe ba daw sila lang istorya no ang kalibutan wala gadugo ya ang sitwasyon wala ay nagkabudayan tao no daw sila lang niya. Anyway mga katropa, 727 update kita sa aton pagpangalaga diri sa Bullseye. Pira ka mga kuturanta sa Sinas Bacolod mga katropa, may aga ang aton niya mga kaabyanan sa Kamangkalan, Imamaylan, sa Kawayan, Ilog, southern portion sa Negros Occidental. Nagaupod naman sa pabakaragad naton mga katropa. No, madadakpan nyo kami. Aton live broadcast sa 103.9 XFM Bacolod. Babatian man kita sa 106.1 XFM Kabangkalan. At babatian man kita mga katropa. Magkitaan man live broadcast naton pinagi sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Diri sa aton nga pagpanglagad subong gid nga adlaw katropa. Update kita. Pagdala sa mga latest development update sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Katropa, ang aton nga mga produkto amo na bisan istorya, bisan ano nga istorya, importante ang aton nga pagpakabuhi ya steady lang. Ang term nga gid istoryan sa pira ka mga kuturan ta, sinya gusto naton steady lang, consistent lang ta. Kung may ara sang mga dugang ang grasya, pasalamatan ta. Pero kung wala sang ining dugang-dugang nga makadugang sa panginadlaw ta, sustain anay. Kay para makalabot lang kita sa mga panahon nga medyo magdawa-dawa na ang kita naton. Survival. Ang problema kung magminasakit ta. Kay bisan ano ka istorya, bisan ano pa kahambal, once nga may ara na sa mga medical intervention, kag hospital confinement, ang aton kwarta, ubos gina, sigurado na. Ubos gina, no, I tell you. So mas mayo, katropa, nga ananta, depensahan talawas ta kontra sa mga masakit. Amunay ang aton ultimate trio nga gina-endorsar naton sa barangay Adlaw Atunan antes kamo kadto sa opisina bla inom kita tatlo gini sa tatlo ni kibilog kinahanglan ta para magtaas ang aton immunity level maybe hindi nyo na mabatsyagan subong adlaw kung nag-maintain kamo pero katropa kung nagtumarka sang premium D3 Santon Plus Gold kag sang Santon Vitamin C after a month nga supplementation katropa dito mo na mabatsyagan kag makit-an ang epekto sini nagtaas ang resistensya mo wala ka nagmasakit bisan ano pa ka bag-o sa panahon diri sa aton nga na hamtangan ang premium D3 kinahanglan sa lawas naton to process sang mga energies no kinahanglan sa aton nga body cells para maghimo kita sa tagsa naton ka obligasyon sa matag adlaw nga tanan mga katropa no premium D3 naga support man sa bone health naton ang premium D3 kinahanglan taman para sa insaktong function sang brain functions naton gataas man aton nga immunity level nagataas man ang aton nga defense resistance kontra sa mga infections ang aton lawas may arat na sa mga vitamin D receptors tanan mo no kun hindi sa ma fill inan hindi sa ma sudlan hindi sa ma buta bla no nagaresulta man sa pagnubo sa aton nga immune system so kinahanglan mga katropa ambal naton may ara kita sa insakto nga supplementation sang premium D3 mas protektado ka pa kami ara sang virgin coconut oil kag malunggay oil no nga sarang maka supplement sa aton sa kinahanglan naton nga mga nutrients sa lawas naton. Ang Santon Plus Gold Gatropa, available man sa mga butika marapit sa inyo ka mga lugar. May-ari ni sang mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento para magpabakod sa aton nga sistema. Ginabatuan niya ang mga viral infections, no, diri sa aton nga lawas. Magwa tabi no damo mga virus kay bakterya da. Gagagwa katropa, wait tak balumi infection ga kana tabo ta galing kaya sa lawas ta. So amo na gusto naton matabo mga katropa nga bisan ano pa nga pagbag-o, bisan ano pa nga panahon, bisan ano pa nga mga masakit nga nagalapnag sa palibot ta, ang aton lawas siya bakod lang. Why kita nagamasakit? Amo nang ginambal nila complete nga strong immune system. Nga hindi kita dali-dali masagama maigo. Ang mga gusto mga katropa, ginakabig ni siyang isa ka nami nga antioxidant, ang palaya, nagapanubo sa aton nga blood sugar. Ang manunggay mga katropa, ginasupplement kita niya sa mga insakto nga mga suplemento o kung bulong o kung ang mga nutrients nga kinanglan sa lawas naton. Alright? Ang garlic naman, dako ning bulig katropa para sa pagpabakod sa aton nga lawas. Depensa sa mga infections sa aton nga adlaw-adlaw nga pagginawi mga katropa. Okay? Ang spirulina naman, anti-inflammatory. No? Dako man bulig sini mga katropa sa pagpabakod sa lawas ta. No? Ari pa, ang last but not the least katropa, ang ining Santon Vitamin C. Ang iya bulig naman niya, total absorption sa mga vitamins kag nutrients nga ara sa aton nga may ara kita, no, sa aton nga lawas, no. Ang problema lang kon ang lawas ta hindi na magproseso gid la sang mga nutrients kini, hindi yan na pag gamiton, hindi yan ma-convert into energy ang ini nga mga vitamins. That's the time nga nagresulta sa mga masakit, no? Kung magsugod ka solo, sip-on, huwag naman na problema. Kung mag-ubo-ubo ka, huwag naman na problema. Pero samtang nagdugay ini mga katropang risgo sa komplikasyon, dako ang posibilidad. That's why importante nga may ara kita sa depensa, anay. Haboy nyo na, anay, sa grillo nyo, bla? Haboy nyo na, bla, mga bisyo nyo, bla, anay? No? Unahon ta, anay, itong lawas, o. Mareklamo ta kung kisa kay mahal, mga gasto kita. Pero mga katropa, huwag kakabalo. Ang sitwasyon, subong taas ga inom ka panigarilyo barkada pulao, tido okay man sa imo ang sigarilyo kag inom gasto man na. Pero kun mag inom kita sa mga suplemento nga magpabakod sa lawas naton, daw ka mahal, daw ka budlay, ay amo na yung aton nga mga gina-endorsar sa inyo, ang aton Santon Plus Gold, aton Premium D3, aton Santon Vitamin C. Baklaan nyo na sa mga Mercury Drug Stores Outlets, South Star Drug, sa TGP, sa Generic Drug Stores Nationwide. Hindi gani kadto kita mga katropa sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. No, para sa pag-check, pagbakal sa mga produkto nga kinanglanon naton sa pagpabakod sa naton sa aton nga depensa immune system, pagpataas ang aton immune system katropa. Okay, oras naton it's 7:35 na mga katropa. Katuan ta pila ka mga latest update karon sa aton patrol angot sa mga nagakalatabo sa aton palibot, ha, kay para mabal-an ta kung ano ang pila ka mga sitwasyon, no, suspect sa pagpang-hold up sa doktora to mga katropa, pasakaan na kaso na amo ning latest nga update nga mahatag naton karon sa inyo mga katropa sa aton nga pagpangalaga diri sa bulsa. Mag-commercial ako pagkatapos, balik kay ta. Standby mga katropa.
1: XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Mission Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede nga nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
5: Balik din mga katropa sa pagpakaraganda sa aton nga palatuntunan sa Bullseye, no? Balikan ta pira ka latest update naton, no? Morning sa mga katropa peps naton nga nakatutok na sa aton palatuntunan may aga sa kay Ma'am Rianna Gestro. Good morning, salamat gid sa pagpamati. We have Sir Lloyd Tavales nga rain or shine. Rain go away. Come again another day. Nami ni kaya ginapa light up niya ang adlaw ta ni katropang Lloyd Tavales. Mayaga, welcome to rainy season month. Angot si ni Sir Lloyd, ilauman taman ang nagakalatabo bla nga binaha sa mga lugar ta. We're getting used to it and we are expecting it to happen during the rainy season. Diri sa ato lugar. Ayaw ka ni katropa nga sa mga amo nang mga panahon. Red data, no? Ang aton nga pag sinalayo. Jessica Gonzalez, morning. Salamat gin all the members of class and Cheryl Charisma. Isa-isa ako, taka mo karun, dugay-dugaya, no? Pero kwa on to blanay, ang mga update naton sa aton nga ato ba ng doktor to nga na hold upan dira sa barangay 19 kay gin pasakaan na kaso ang suspekto. Tapos duwa sila kabilog, no? May mga nag-circulate kay mga video katropa ang CCTV footage nga nakita kung nagpugusay mo ang doktor. Grabe man nga stamina sa doktor. Bato siya mo. Not necessarily nga maaway sa bato siya, pero mano siya, huwag ginhatag ang iyang bag. Ang pinaka impormasyon na nakuha naton katropa nga ang doktor nakuha siya cellphone, no? Cellphone lang. The rest of that why naman siguro, no? Ari karon pinaka detalye tag ni katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. XFM Live Reports. Katropang Andrew, good morning.
6: Yes, katropang Irving, sa ato ning development sa kaso ni ang duwan ni Black ang mga persona na nag-hold up sa isang kadoktora.
5: Oo.
6: Sa tinalikdan ng ining Webes, Mayo 28.
5: Uh-huh.
6: Dari sa may barangay 19, Katropang Irvine.
5: Mm-hmm.
6: So, yung concern sa ato, sinilang din nga aga, kaya na si kaso, nagkaroon ng mga dokumento.
5: Uh-huh.
6: Para mapasaka na ning kasong robbery, Katropang Irvine.
5: Mm-hmm.
6: Matok sa duwan ni ka mga suspect.
5: Mm-hmm.
6: Na involved ni sa incident kayo nga ni, no?
5: Mm-hmm.
6: I-confirm sa ito ni Sir Tapang, ni Police Major Rondel Tapang,
5: mm-hmm.
6: ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 1,
5: mm-hmm.
6: nga i-file na ang kaso subong sa duwangan ng mga persona nga nadakpa ni Katropang Irvine, no?
5: Mm-hmm.
6: Sang Sabado sang gabi,
5: uh-huh.
6: kagagawon sang Domingo.
5: Mm-hmm.
6: Bali, Katropang Irvine, ang si Rem nadakpa ni sa Barangay 40, gabi sang Sabado.
5: Mm-hmm.
6: Si Sander, yung Katropang Irvine, ang nadakpa niya,
5: mm-hmm.
6: sa may isa ka sa division dira sa may barangay Kabug, no?
5: Uh-huh.
6: Sang kagahon sang Domingo, Mayo 31.
5: Uh-huh.
6: So sa karon Katropang Irvine ginapreparar na kay subong ning Lunes pailan na nisla sang kaso, no?
5: Mm-hmm.
6: Pero Katropang Irvine ari, no, gindugang ko na lang ining background,
5: mm-hmm.
6: sa investigation dala sa kapulisan. Katropang Irvine ang wot sa sining hitabo. Pero mm-hmm. atin sa Katropang Irvine, tumatiyan, tatablanin ang pag-confirm sa ato ni Police Major Papang.
5: Oo. Uh-huh.
6: ang pagpasaka sa kaso sa Buning Adlaw, Batang sa Duwa.
7: Aha. Aha.
8: Yeah, ginahingagaw gid namon kay Will, ano na, buto natin ang ano, yung inquest proceeding natin early this morning.
9: Okay. So, Buning Adlaw Lunes, gid no?
8: Yes, yes.
9: Bali, sir, tapang ng... may mga confession pagin sila sir, may gin pagtuad pagin sila ng any information kung may ibang
8: tapos hindi naman kay evidence based na lang kami at saka testimo ng ano yung natawag na affidavit of complaints ng witness at okay. Yung ano ng victim yung ang ginabasihan na namon. Hindi naman yung sa part ng kasi denial stage man talaga lahat ng mga madakpan.
9: Okay. Gina-deny nila no.
8: And beside that, kahit nila admitin nila yan, hindi man yung admissible sa court kung walang ano, walang presensya ng kanilang counsel.
9: Okay.
6: Katropang Irwin, no? So, gin-confirm sa ato, namutong pag-confirm sa ato, sinilagid niya aga ni Police Major Tapang.
7: Oo.
6: Ang mo sa sining pag-file sa kaso sa duwan ni mga persona no, involved sa sining incident kay Katropang Irwin.
5: Katropang France, lain-lain nga mga lugar na dakpan sila.
6: Katropang Irwin?
5: Lain-lain nga mga lugar niya siya na nadakpan sila.
6: Oo, yes, ang isa sa Barangay 14, isa sa Barangay Kabog ni, no?
7: Oo.
6: Kay ang sa Barangay Kabog, yan daw coordinate isang kapulisan.
7: Oo.
6: Ang pamilya.
7: Oo.
6: Para mapasungka lang ning ang suspect, no?
7: Mm-hmm.
6: Oo, so tigilan na ning gin-ops ang kapulisan.
7: Mm-hmm.
6: Upo ng Station 9.
7: Mm-hmm.
6: And City Intelligence Unit or CIU, Katropang Irwin.
5: Oo, at least dakpa na. Na
6: paano ning kaso today pero dire kita nakaibalo dugang pagiging mga information ni Sir Tapang na ang mga suspect ni Katropang Irwin ang ano no ang nagano naglikaw nila gali isang pila ka mga checkpoints at isa sila makatupa dra sa barangay 19 kaya natinigan ang ininga doktora.
7: Uh-huh.
6: Eh, doon may mga checkpoints ang pila ka mga police stations
7: doon
6: sa may area sa downtown. Kaya doon ginlikawan ni nila na doon. Naglibot ni sila, tapos nila ka kita pagin sila sa another checkpoint, ginlikawan pagin nila, Katropa Irwin. So, doon ka mga checkpoints sa mga police stations, sige pang likawan sa sinigang mga persona, nag-declose sila nakalabot sa Barangay 19, Katropang Irwin. So, dito nila ginlulsaran ng FNN, kagatay nga nila ang doktora na muto, no, papauli na. At tila, ginagrabang opportunity nga huldapon, inay-programin ito yung nakita. Gisang may CCTV. May nakita sila sa CCTV, Katropang Irwin, no, pag nakita ginang tanan, ang ina, ang inimo ni nila, Katropang Irwin, sa biktima. So, gin-confirm sa ato ni Sir Tapang, nga ang ubra ni gali nila, doon, no, Katropang Irwin, katiyog ni sila.
7: Oo.
6: Kung din lang sila makakita sa oportunidad, dito na sila gatira, gali.
7: Aba.
6: So, may islam-lam, ay manbila nila, siling nga ginaplano.
7: Oo.
6: Kung sino lang gining masambahan nila.
7: Hit and run.
6: Kaya mula nang ina, dalang atirahon, Katropang Irwin, no?
5: Oo. Grabe ba? Katropang France, why ni background? Anong nakita sa pulista?
6: Katropang Irwin, ginano pa niya ang police station 1. Ang background siyang duwa, kahit ito be confirmed pa man mo, no? Ano pa nila, i-check pa ginin nila, abukay naman sa karong Katropang Irwin kung ano ginang kabugusan bilang nga detalye sa ang sining mga persona, ilang identity information sa likod sini. Kung sila mismo, ano gid, no? May pilapagig ka mga kaso. Kahit ang plastara, three times pakulod, ang ibang involved sa sining na mga bagay, galing Katropang Irwin, ang ibang, why nag-file isang formal nga reklamo?
5: Amo na budlay na. Amo na yung delikado.
6: Oo. Amo na siguro na way nabalaan sa kapulisan. Na base damo na nisla to na CDT nga ginhimo ka nga isin eh. Pero galing ang iban guro ti way na file sang formal black.
5: Oo. Tamara na.
6: Na biktima.
5: Kag nadukan.
6: Ang iban duway nagid bala na gayon sister nga magfile sang kaso batok sa ila. Ti amo na black sa Fire 20 kung hindi nisla mapailan sang reklamo. Hindi man nisla madakpan mo, no?
5: Mugid.
6: Bis na mahunong, and then Katropang Irwin, ano sila, no, ng release ni sila. Siguro, tiwipe pa man sila kaagi, dakot, pero may mga reklamo na sila Katropang Irwin nga na ano na, na-record sa kapulisan.
10: Oo.
6: Pero wala kitang formal nga reklamo, batok pa rin. Kabagdanan, at Islam mismo do nagapadayon sa ilaning operasyon.
10: Oo.
6: Kagti Katropa Irwin, narigid, no, na, ano, git sila na timingan, git kagti, na ano sila, no, na-aresto. Pagi man sa, ano, sa kapulisan. Sa ilaning presensya nga ni, natigayon nga madakpan ang ining mga suspect. Nga si Abin Ilagro makaluwas na Katropa Irwin sa ginimo ni nila.
5: We just wanna check if notorious ginman sa Katropang France or kahit ang testimony ito, istorya ito sa polis ko, no? Parti Diyos-Diyos man to, holy man siya kuno pagtapos ng ginulsul sa may harap pa sa isang mga patutsada nga nag-subtanize lang kuno sa doktor. Daso naglingin ulo ya kay kalaig kuno sa sabat. Tapos ginamuto eh. Ginhimo yan ang krimen. Pero muna, gina-check pa sa polista ang background siya. Ang armas to Katropang France, may confirmation kung armas ito or ba si mga ano lang to? Nang mga halampangan to?
6: Yes, Katropang Irwin, ito mangkota ginilin na. Kaya doon nagagawin sa sensor record. Ang armas nga ginakapitan sa isa sa mga suspect itong nakaputi.
10: Oo.
6: So, gintayaan niya ng doktora.
10: Oo.
6: Pero ito mangkota sa Sir Tapang kung tuo to kung hindi. Gin-confirm sa Sir Tapang, replikato. Ang panganan do plastic model bala.
5: Bow, grabe ka gasi.
6: Ah, mas nagigin ang panganan tang una bala no. Short mas mas makilala ina ka to pang Irwin Dri Sapon bilang pilit gan mo no.
5: Ah. May pilit gan sila.
6: Oo, tigi pa man ko ta ton. Gin klaro ta gid bala sir to kay sa papangunto yo gid ban binila nga mamatay. No. Sila ni sa Tapang hindi na sila makumpiyansaan niya basta may resistance.
10: Mm-hmm.
6: Na kung totoong armas nga ginggamit nila, posible nga na teruan ginang biktima.
5: So, replika lang tubuli?
6: Pero, magpahinan lang ginig Katropa Irwin nga nataptani sila ang dakpan.
5: Gani.
6: Ay, basi sa maabot nga diyon, kag sila mismo makapakalab lang ng totoong armas, basi may mapatay pa rin sila, no?
5: Katunto? Ay sus, kada mo sa mga pamagi para mabuhi ta, mugid na.
6: So, tiyan mo gina, Katropa Irwin, siguro para sila ya, ti drasli ya, nga pusan mo.
5: Oo.
6: Muna ya, guro, ang para sila nga, si Manny, hapos ang pagpangitan sa kwarta, pagi sa sinangabagay. Pero galing tiyan, Katropa Irwin, no, imbis nga mata, pangita pa sila sa husko nga trabaho.
10: Hindi
6: na lang kahit sila mismo mapriso Katropa Irwin.
5: Oo. Sa pilit gan nagpanago so, sa ano ba? Sa checkpoints?
6: Oo. Panago sa checkpoint.
10: Oo.
6: Ilang ka mga checkpoints yung panglikawanin nila Katropa Irwin.
5: May plan mo ah.
6: Ito na sa kahit sa Tapang. No? Siguro may ging panglikulikuan man eh.
5: Oo. May plano sila nga maghimo sa mga hindi amo ah.
6: Oo, muna gani. Think on why kaya plano nga nga hindi maayo, i-tritso ka pa yay, agi ka sa checkpoint.
5: Oo.
6: Okay, sila yung likaw. And ito, obvious kid, nakita. Ito pala na natalo, pangdanas na gali.
5: Oo.
6: Nga do may di amo giling tinutuyo sa sining mga persona nga. At masiling mo gid nga naglilikaw sila yas sa, ano no, sa kapulisan, or din sa checkpoint sa mga kapulisan. Sa lugar ka Katropang Irwin. Pati yan, tanong ato nga yung kaduwang interview.
5: Sige, sige, oo.
6: With the police captain Rondel Tapang, police major Rondel Tapang, ang station commander Katropang Irwin sa Bacolod City Police Station 1.
11: Ang operations sa duwan, sir, ano yung background nila sa base inyong mga records, dire, sir?
12: The background, it's not really accurate pa ngayon kasi wala pa kami, hindi ko ma-checkin ko lang yung mga crime register na kasi today is Sunday na, pero may mga, allegedly may mga previous case sa illegal drugs, robbery, so something to confirm pa yan. The good thing lang, it is na-aresto natin, and this is an intelligence driven operation, collaboration no? Sa CIDG, RIU, CID, CIU din namin sa Bacolod, dun sa Regional Intelligence, no? Dun sa amin na Police Station 1, Police Station 9 din, at saka Police Station 6. Namunin na budi sa collaborative efforts na tuntun natin at na-aristo natin ang mga suspensado.
11: Sir Tapang, bali ang duwani ng may analyst na dancer, may previous record na sa same case man.
12: No? Yeah, it's subject to be confirmed. Okay. Although may ara nga muna, no? Pero ito, hindi natin makita sa record, hindi tayo makaano pa, makakonfirm din.
11: And then, Sir Man, may exist another group or ilalang niya, treating niya? Operation na ganyan?
12: Para ano lang, sige, mangkuha para pang suyop, okay. Pang gasto-gasto. To oh. So far, di mag-isla organized kid, no? Mm. By chance. Actually, yung kay Doc, according sa na ito bilang nakita tanga nagsagid nag ano, aggressively yes, nag-attack kay Doc ay ano lang by chance sabi ko pirmi ka na gina-target mo gid sabi hindi timing lang no? Timing lang sa so, muna nga kabal ko mag sa wala mag cellphone ito tago di ba wala ba makita na mga valuable items then kung gabi as far as possible upod ka gid.
11: Okay sir tapang ang duwan ni sir ano man ang ginamonitor ni nila ang lakad nito or mag-ulang gito sila, na-timingan lang sila.
12: Daga-timing na sila, actually. Kung sino maagyan na lang nilang, ano. Actually, ang i-confession, nag-checkpoint ang station 2, liwas sila, ang station 3, driman, ang station 1. So, ikaw-likaw sila. Mm-hmm. Kaya, ang ginagawa ko, dapat kung may patrol ko magalibot, maliban sa checkpoint, kaya nakita ko nung ilang timing mm-hmm. nila na may checkpoint. So, kailangan, ano, may araw ng patrol galibot.
11: May duwa ka checkpoint sa galing nilikawan.
12: Nilikawan. Ang ito yung hammer kaya nagbalik sila di. Kay dito sin sa makasunod.
11: May natalupang dan lang kami sa video kay nag-struggle to si Doc and then may armas ang nakaputi.
12: Hmm.
11: Totoo itong armas?
12: Ang confession, anong ginsabi ni Chandler, plastic.
11: Pilit gun?
12: Pilit gun. Madama mo nila lang.
11: Pero kung natawag mo, Sir Dapang, sa CCTV, doon sa personal, itong siya tanan?
12: Hmm, ito. Kasi mayari mo ni siya nga, pilit gan niya ito man.
11: Okay.
12: So, amo niya ang admission. Kaya wala man niya may nakuha sa iya position during the arrest.
11: Kay, nang kung ano ginot sa Sir Dapang, ito, hindi ba nila mamatay?
10: Pero mga istorya.
11: Posible na, pero hanggit si Doc.
12: Posible, kaya daw nakita natin mo, na medyo nag-resis pagit si
11: Doc. Resis nabato ko.
12: Kaya kung nga muna medyo delikado yun nga muna ang part kay hindi na nanggit mag-resist.
11: Sir Tapang, nang wala labot sa robbery nga kaso, sa pag-upot niya sa isang mga replika ng armas niya,
12: pag once nga mahulihan namin, magiging classified niya siyang Republic Act 591, no?
11: Okay.
12: Basta ginagamit mo sa crime, ining plastic ni replika, it constitute as a crime na illegal possession pa rin.
11: Yes.
12: Yeah, use in the commission of crime. Kaya naging robbery hold up, no? With intimidation, with force, violence. So, parang elements na nan.
11: Okay.
12: Kung nahulihan siya doon ng ano, kasi pa yas, this is, yung genuine parties.
11: Okay, sir, sa inyong mga jurisdiction, hindi lang manisla isang nagwa, pero may so far, may pila kabilog, kung siya nga ginamonitor, siya may amuning ilang mga tinutuyo, pero may damo din yung mga...
12: So far sa ngayon, kay base din sa mga ibang mga, ano na, winning motor ni, may nakita naman doon nga masosolve na din sa somewhere in Tangog. No? Okay, may nahahagip man na sa CCTV ng amo niya color.
11: Same man.
12: That's why ate, or ilang investigator kumagkanta man din para ipa-verify.
11: So, umbot sa lingon, si Sir Tapang, posible nga, hulam-hulam ang inaamotor, kinawatan na si Sir, o ginapanagiyan si isa?
12: Iko-confirm pa nga naman sa Lunes, tomorrow sa LTO.
11: Kay base, ginabulus-bulus nila, na hulam-hulam sa iban man nilang mga tropa?
12: Posible. Pero, kaya nga, yung mga CCTV footage na makita natin, makita itsura nila, naabalan natin na sila mangyayon.
11: Sila mag-iapon. Pero same motor na siya, no? Sa kay similar position, gano'n siya na po, Sir?
12: Kay Sander.
11: Sa Sumat?
12: Sa Dika Homes.
11: Ah, sa Dika Homes.
10: No, dito sa Nago.
11: Sir Tapang, nang may kinag-decide man si Doc mag-file kaso.
12: Yes.
11: Oo, sir, kaya kinapush man ni Siding, not only just posting sa social media, pero kinanglang gini blatter. Sir Tapang, basi may gusto ka nalang eh, ano, sir?
12: Ayan, the freedom of expression. Si Ara may natanan na. Okay. Kasi lang minsan, kung under investigation, parang nagkaroon ng alarming.
11: No.
12: So, I'm not saying naman hindi pwede, kasi ano, freedom of ano, no? Pero, whereas kasi, before we can obtain CCTV footage, we need to write a letter to the owner na gamitin naman for investigation na sometimes ma-regulate din ba? Maybe some, may magkaroon din tayo ng ano, parang hindi naman ma-hampered ang investigation. Kasi ongoing investigation naman. So, pag makita na ng suspect aralitsura, mag-ano na siya. din na siya.
11: Okay.
12: Balaan niya siya. So, I need also your confirmation.
11: Malagyan.
12: I'm not saying naman na hindi, no? Kaya siyempre may harap ako mga. So, I mean, parang win-win solution na lang.
11: Okay. Six.
5: Mapriso sa Japan, illegal possession of firearms Japan, katropong France. Why ito ni, hindi ta awareness niya na pwede gali? O, katropong France?
6: Correct na ka, Parwin, kay isang unad na dumdubang ko gina, dahil gina pang embargo na mo.
5: Oo.
6: Na pang embargo na. Kaya ito, doon na saad, na ka, Parwin, sa 10591 ng mga any replica nga sang armas. Makabig na Japon nga ano ka to Parwin mo? Makabig it sabi na Japon do threat ba lang?
5: Oo. Oo.
6: Oo. Kaya ti isa pa na magamit mo man pang pamahog ba lang?
5: Oo. Oh. Pero klaro hong tarang ang ginfile nga kaso is rabbit hold up kag illegal possession.
6: Ah, ka to Parwin do rabbit hold up lang ginfile so far. Kaya daw mo dito bigat ro Parwin basta sa armas to do gin payag sa pa ni sa papang do kung di ko magsana do ay bala na kuha ni sa ilaw or basta gin tago ginaboy gin bala ka to Parwin now
5: wa is
6: kahit di the first day after siyang incident Webes pa to nataw mong pila ka adlaw naglipas isang Webes pa to eh, nanakpaning duwa, gabi na sa Sabado, kag-agahon sa Domingo.
5: Mm-hmm.
6: Diba siguro to, diyang arma, ang gingamit na so nila, tahog armas, diba siguro hinaboy na nila. Mukhang gintago man to, matakabalo. Pero kato Parwin, ti naman na yung nanakpan sila, kahit na kung posibilidad na ganit sila yung Sir Papa, nga sila mismo, basta kung may kwarta na bala, maka-avail na sila or maka-afford sa Katropang Irwin sang armas kaya niya itong tuod,
5: oo.
6: Delikado pa gina, no?
5: Oo. Pero tani, masurinder nila ang armas to eh. Nga gintaya na, nila.
6: Katropang Irwin, pero wireless na guro sila yung armas lo pa nga tuod, eh, motor at tuka lang, plastic pero gamit nila. Pero ti kung aray niya sa posisyon nila, if dinis na gapon, mapasakaan mga kaso ang otsa mo na, ibig sa replika lang lang, isang pilit gan ng gamison, dira. Kaya tinanusok siya mo. O, kung may araw na ganit mo ko ito, Parwin, nga mag-sinya ang imo na bala nga gesture mo bala sa kamot mo na bala nga doon gapusil nga taya ka. Pwede na nagani ko nung ma-reklamo mo na ko nung bala. Oo. Eh. Doon mo na bala ka ito, Parwin. Tingin po lang, eh, naandun na nila nakpan, ha. Hindi na sila mismo mag, ano pag-in, magliwat. Ang
5: ilan yung
6: mga
5: ligal ng mga bluwaton.
6: Oo. Ay, tika
5: ito pa, Arvin, Thailand, ito ang kaso. Oo. Kabay pa nga, pero ano, kudos para sa atin yung polis, ah. Dasig ang pagdakop, bala? O muna yung kinanglan ito,
6: mo. Correct na ito, Arvin, ang madasig na pagdakop sila, arena, o manabatan sila sa